0: tayo sa Cambodia, Vietnam, Thailand, mga pastors din yan natin ito na coordinator natin sa iba't ibang bansa na umaalalay kalimitan, kalimitan ng mga nare-recruit ng ganito, may mga trabaho dito sa Pilipinas, no? At pangalawa, ang lore, no, yung pang bait nila ay malaking sahod na sa 1,500 US dollar. Kaya magre-resign ka talaga sa trabaho kasi mas malaki eh. Ang problema, pupunta ka doon, walang job order, eh, syempre, automatic, wala yon. Magtuturista.
1: Uy, turista muna.
0: Pinagtuturista nila, pagdating palipat-lipat ng bansa yan hanggang makarating dyan sa Cambodia. Eh, ang Cambodia ngayon, ito may kauwi lang na another batch dyan sa Cambodia na biktima ng human trafficking at pinadadaan sila sa iba't ibang bansa na malapit like Malaysia, Thailand. Pero ang Thailand, mahigpit na rin po. Last November, nasa Thailand po ako. Eh, ang dami mga teachers na walang mga dokumento. Hindi properly documented. Mga turistang nagpunta pero sila ay walang kontrata. Pero legal kasi sa Thailand. Yung ganon, sa atin ay irregular sila o umalis sila sa ating bansa as tourist pero walang kanilang kontrata ay personal lang nila at hindi dumaan sa Department of Migrant Workers.
1: So marami talagang ganyan, Paso Joe. Marami tayong nababalitaan ng ganyan kasi mas mabilis nga pinapangakuan agad ng direktang trabaho pero pagdating doon turista lang pala muna. Hindi sigurado. So, iyan ang lumalabas sa mapa, so yun ang mga TNT na.
0: Tama, tama. Ang TNT ay malimit na ating ginagamit doon sa mga either yung ano nga, kahit documented ka, tapos halimbawa, meron kang visit visa, meron kang tourist visa, o working visa, pero wala ka ng, halimbawa, wala yung una, yung tourist visa, tapos na yung visa mo pero nagtuloy ka pa rin at magti-TNT ka talaga. Or even yung visit o tourist, kahit yung ano eh, yung working visa eh, kapag hindi na ni-renew yung iyong kontrata, wala ka ng visa, working visa, abay TNT ang tawag natin yun, undocumented or irregular ang tawag. Eh, at hindi yan safe. Pagdating doon, wala kang kapanatagan, kapayapaan na nagtatrabaho lalo na kung wala ka ng proper documentation.
1: Nagtataka lang ako, Paso Joe, kasi ang totoo niyan, kahit tourist visa, kahit nga ano eh, kahit nga yung mga pastor na mag-i-speak lang sa ibang bansa, hirap na hirap makalabas. Oo, hirap na hirap, ang dami-daming requirements. Eh paano ang mga ito na mga illegal recruiters? Paano sila mabilis na nakakapalabas?
0: Yeah, magandang tanong yan, Pastor Rico. Magtataka tayo paano nakapasok sa immigration, di ba? Ako ilang beses na sa bansang Hong Kong, malimit tayo dyan, na every time napapasok tayo na interrogate tayo, malimit tungkol lang immigration, no? Pero itong mga human traffic victim, bakit nakakalusot ito? Ang sagot sa mga kalimitang sinasabi nila, mayroong kakutsaba o may kasabuat sa immigration.
1: May kasabuat sa immigration, ganun pala.
0: Alam mo, may mga senyales sila na doon lang sa naka-ribbon na kulay pula, doon kayo sa immigration na yon, kausap na natin yon, wala nang question. Ang iba naman talaga ay turista, legit na turista. Mayroong credit card, mayroong hotel na tutuluyan, mayroong pera. Pero pagdating doon, kasi hindi naman mukhang ano sila eh. Talagang mukhang turista naman sila talaga, magdamit, pumorma. Eh, siyempre, karapatan, international law naman yan, na karapatan yung the right to travel ng bawat tao kapag may visa, mayroong kang ticket, mayroong kang hotel, accommodation, ay talagang hindi ka pwedeng pigilan. Pero, yun pala ay victim ito, possible victim ng trafficking. Ang nung kausap natin si Director Eric Duliete, Director 3 ng DMW last month, ang modus ito nung una,

0: dito dumadaan sa Pilipinas, sa immigration natin sa Pilipinas. Pero instead na dito sa Manila, sa Clark, o di naman kaya, napunta muna ng Taiwan kasi malugag ang Taiwan. Alam na kasi yung diskarte ng mga Pilipino na nadiretsyong Thailand. Eh, bistado na yan eh. Ang Thailand, talaga napakaluwag niyan. Basta may visa, mayroon ka lang ticket, passport, papapasukin ka. Ngayon, pag galing kang Thailand to Vietnam, medyo maingat na ngayon ang Vietnam, Cambodia, sa pagtanggap pag galing Thailand. So, ang ginagawa ay dito dumadaan sa Taiwan. Eh, alam nyo na yun, pag galing Taiwan, ba okay ito, hindi ito galing Pilipinas.
1: Hindi galing Pilipinas. Mahuhutak talaga.
0: Pero yung pala ay nagre-reroute lang sila sa ibang bansa para makapasok kasi medyo mainit na ang mga border ng Cambodia, Thailand sa mga Pilipino. Dahil sabi nga ng DMW, mabuti nga pinauwi agad ang ating mga victim ng trafficking. Pero remember na pogo sila. Marami silang niloko na mga Vietnamese, na mga businessman. Pogo eh, di ba? Buti nga hindi sila kinulong. Doon at pinauwi basta sa atin, nabibigyan pa ng 50,000 ng DMW, yung Action Fund na biktima ng trafficking. Yun lang ang nakakalungkot na talagang hindi dapat magpatuloy ito. Kaya pinag-iingat natin. Kaya may programa po tayong ito. Ang ministry natin ay involved para sa pagtulong sa mga overseas Filipino workers, lalo na yung pamilya nila na alam naman nila na possible victim pero hindi sila nasasabihan na advice.
1: Pasok yung punta ho tayo doon sa mga kakutsaba dyan sa immigration. Wala pa ho bang nahuhuling mga mga tao dyan sa immigration? Sa dinami-dami ng mga kaso, wala pa ho bang nahuhuli dyan?
0: Eh, ang hirap sagutin eh. Pag mga pagturista na nagpaplanong magtrabaho, pinipigilan.
1: Oo nga eh.
0: Diba? Parang irony na kapag nagnakaw ka ng isang itlog, nakukulong.
1: Oo.
0: Pero yung mali-maleta.
1: Ay, ano?
2: Ah, parang gusto po yung illegal lang gawing legal.
1: Oo nga.
0: Oo nga. Yeah. Nakakalungkot, no? Mas mahigpit sa mga legal, pero sa illegal nakakapasok sana. Hindi magandang ano po yan na marinig, pero wala po tayong magawa. Yan po ang nangyayari. Kaya ang gawin po talaga natin, kung wala man tayong control doon sa immigration, na talam ko ang Department of Justice, ay kanilang trabaho dapat yan, ang NBI, mga tiwali dyan sa immigration ay talagang nahuhuli nila at para maproteksyonan ang ating manggagawa. Kasi napakalaking gastos mga pastor noong pagpapauwi. Imagine mo, bawat isa pauwiin mo, tapos pauwiin mo pa galing abroad to Pilipinas o to Manila, then Manila to province. Aeroplano lahat po yan. Nabibigyan pa yan ng malaking halaga ng Department of Migrant Workers. 50,000 ang binibigay dyan. Imagine mo, illegal na nagtrabaho doon, nabigyan pa. Kaya umaalma yung ating mga kababayan na mga nagtrabahong na-terminate, di ba, nag-iminaltrato. Pagdating dito, walang nakakakuha pero ang tagal. Pero itong mga bagong dating sa airport pa lang, inaabot na. Pastor Ronnie, Pastor Rico.
2: Pambihira. Kaya marami ang gustong mag-illegal dahil dyan.
0: Eh, sana ay hindi ganon ang ating...
1: sana nga.
0: Mensahe na ating gustong sabihin. Pero yan ang nangyayari po talaga yan. Kaya nga, mag-ingat po tayo mga kababayan. Itong mga nagre-recruit na illegal at dadaling kayo sa trafficking, hindi ho trabaho ang kanilang ino-offer sa inyo kundi kapahamakan. At kayo, wala lang magawa ang ating government kundi tulungan at bigyan ng ayuda pagdating kasi nga tungkulin nila. Pero sayang na pananalapi. Sayang na parang ang nangyayari na biktima sila at iba naman doon na hindi naman gusto talaga, pero ang iba ayon sa pangit man sabihin yung term na willing victim, kasi alam naman nila eh, they're willing pero ayaw ipagamit yan ng DMW, they're not willing to be victimized. Kaya lang na siyempre ang rason ay dahil kakulangan ng hanap buhay, maliit na sweldo, kumbaga na-justify sometimes na sige na nga, wala ka tayo magawa, napigilan.
1: Mm-mm.
0: Pero ang problema diyan ay yung magiging epekto, yung trauma, kasi sinasaktan sila, binubugbog sila, at yung gastos ng pamahalan na binabayaran, ang gastusin sa hotel para mag-stay at iba pang mga gastos para pauwi ng Pilipinas, ang mga resources na tax ng ating mamamayan ay nasasayang.
1: Ayun. Alam mo, Pastor Joe, minsan iniisip natin parang hindi naman natin talaga masisisi ang mga kababayan natin na kumakapit sa patalim dahil sa sobrang hirap ng buhay. Ano po, kaya minsan talagang kumakapit sila dyan sa mga alam na lang illegal pero mabilis. Ano po, pero kung titingnan natin ang effect nito in the long run, talagang dapat tumigil tayo dyan. Kasi hindi, walang kasiguraduhan yan eh. Ang pera ay pinaghihirapan natin dito. Ang iba nga pasodyo, nagpapabakal pa, nagbibinta pa ng mga ari-arian para lang makalabas ng bansang iba, nangungutang pa ng 5-6 para lang makalabas. Tapos ganito lang ang mangyayari. So hindi dapat ito dapat pinapatulan.
0: Tama. At dagdag mo pa rin, Pastor, mayroon silang trabaho.
1: Oho.
0: Pastor Rico.
1: Opo.
0: Hindi sila jobless sa Pilipinas.
1: Tama.
0: Dangat nga lang, mas malaki ang offer kaya kinakagat nila. Most of them are may mga trabaho. May mga na-interview ako sa airport, nagtatrabaho. Ang iba sa call center. At magagaling mag-Ingles. Remember na scammer sila pagdating sa ibang bansa. Ang isang qualification dyan ay magaling mag-Ingles. Magaling magsalita. Hindi ito mga tambay. Hindi ito walang ginagawa sa Pilipinas.
1: Mm-mm.
0: Mayroon silang trabaho kaya lang mas malaki ang offer kaya na nabibiktima sila dahil mabilis na malaki pa ay talagang paano katatanggi sa ganong offer nila. Pero hindi dapat.
1: Ayun. May na-interview nga. May na-interview nga sa isang tawag dito. Television interview. Naano lang naman siya, Pastor Joe, na naluko lang siya pero wala na siyang magawa. Na, ang napuntahan pala niya sa ibang bansa ay Pugo.
2: Pugo.
1: Oo, pero hindi naman yun ang kanyang na-apply. Hindi naman yun sinabi sa kanya. Kaya lang pagdating niya doon, nakakulong na sila, wala na silang magawa.
0: Yan ang common. Yung sinabi mo, Pastor Rico, common yan. Yan ang kalimitan sinasabi. We have interviews also na mga victim dyan ng Cambodia, Vietnam. Ganyan din ang sinasabi. Pero from the start kasi, Pastor Rico, Pastor Ronnie, ay inooperan sila talaga naman ng trabaho. Pero walang kontrata, ha? Walang kontrata. Inooperan sila na malaking sweldo. Yun lang ang sasabihin. Ganito ang kikitain mo roon pagdating mo doon. Sasagutin. At tsaka, sagot nila yung ticket mo, Pastor Ronnie.
1: Ay, matindi talaga.
0: Sagot nila, tapos may iwanan pa sa pamilya yan. Merong perang iwanan. Talaga. At malaki ang sweldo na ino-offer. Pero pagdating doon, scammer pala.
1: Oh,
0: ang
1: yun.
0: Trabaho mo doon.
1: Scammer ka
2: yun
1: pala.
2: Yun lang sana, Pastor Joe. Huwag lang sana kaming operan.
1: Oh.
2: Pero kawawa naman po, ano, kasi isipin mo, ha, libre na yung kanilang processing, mayroon pang ibibigay sa pamilya. Eh, bay, grabe ang, kumbaga, paaluan lang.
0: Mahirap
2: yun. Mahirap
0: tanggihan, Pastor Ron.
1: Pero sa totoo lang, nagdataka ako dyan, Pastor Joe. Kasi ako, I for one, Pastor Joe, ay may invitation ako to speak sa ibang bansa.
2: Mm-hmm.
1: Ang hirap lumabas, Pastor Joe.
0: Yeah.
1: May invitation na nga. Nanghirap pa rin lumabas. Eh, samantalang ito, fly by night, nag-apply ngayon, bukas, lipad na. Ang bilis.
0: Oo. Ang siguro, Pastor Rico, pag mga gano'n, talagang ipakikita lang yung mga properly,
2: documentation
0: na kailangan, invitation, meron kang savings, meron kang bank account, at kung ano-ano pa.
1: Ayun na nga yung savings eh. Alam mo naman tayo mga pastor, pangarap lang yung savings na yun.
0: Yun lang. Oh. Yun lang. Siguro ang talagang kailangan lang natin ay May prove lang kasi mas mahigpit ngayon dahil nga dito sa Pogo.
1: Kasi nga, we understand.
0: Nagpapauwi tayo na nagpapauwi, tapos may lumalabas naman ang lumalabas. So pinag-iingat na at sana ay wag na tayong mabiktima nitong mga ganitong mga modus.
1: Oh, Pastor Joe, maraming salamat. Talaga namang itong ating pinag-usapan ngayon ay dapat malaman ito ho ng taong bayan kasi padami ng padami ang mga nabibiktima nitong mga illegal recruitment na ito. Pastor Joe, bago tayo magpaalam, ano po ba ang iyong mensahe sa ating mga listeners ngayon na hirap na sa Pilipinas ang buhay, gustong makalabas ng bansa para makaahon sa kahirapan?
0: Maraming salamat, Pastor Rico at Pastor Ronnie. Una, hindi natin sila mapipigilan sa panghahanap ng magandang bukas para sa kanilang pamilya.
1: Opo.
0: Pero kailangan po natin mag-ingat. Kasi ang ating pagnanais lumabas ng bansa para kumita at the end of the day, kung nabiktima ka ng trafficking, illegal recruitment trafficking, mas malaking gastos para sa pamilya na magpapauwi or even sa part ng government. Kaya ang paalala natin, kagaya ng paalala din ng DMW, maging matalino, huwag magpapaloko. At ako, na-develop ko na yung kasabihang ito for how many years magduda bago magtiwala.
1: Ayun.
0: Magduda po kayo, especially, huwag niyong gagamitin ito sa pananampalataya. Ginagamit lang po ito
1: sa
2: recruitment. Okay.
0: Sa overseas work. Ginagamit lang yan sa overseas work. Magduda bago magtiwala.
1: Ayun,
0: at yan po aking paalala mula po sa OFW and Family Christian Ministry na advocacy namin na tulungan. At sana marami pang mga kapastoran ang ma-involve sa OFW ministry na tayo ay ipinopromote natin to na magsama-sama tayo na proteksyonan ang ating mga barangay laban sa mga illegal recruitment at saka human trafficking.
1: Maraming salamat, Pastor Joe Biansong. Mabuhay ka. Pagpalaing ka po ng Panginoong Diyos at ingatan po, Pastor Joe Biansong, sa iyong ministry na itong napakaganda, napakalaking tulong sa taong bayan. Maraming salamat po, Pastor Joe Biansong.
0: Maraming salamat po. God bless you.
2: God bless po.
1: Ayun, maraming tayong natutunan, Karoni. Yan po si Pastor Jose Joe Biansong, ang founding pastor ng OFW and Family Ministry Incorporated. Yun,
2: Karoni.
1: Ingat ka sa pag-a-apply.
2: Pag inoperan ka, sir.
1: Alam mo, ang i-apply mo na lang. I-apply mo, Lina.
2: Ana?
1: Lina.
2: Lana.
1: Lina. Yung pampakinis mukha. Huwag ka na mag-apply sa ibang bansa. Hindi,
2: Paano kung operan ka, sir, ng 100,000?
1: Kaya ko yung kitain dito. Pahingin naman ang background, Mon.
2: Mon.
1: Wow. Meron ba kami 10 minutes, Mon?
2: Garoon na sa ibang mundo si Mon.
1: Lapag kita pinada, Mon.
2: Ang bira. Dapat, Mon.
1: No, pahingin kami background music.
2: Tayo
1: nawawaran kami gana. daog kami, daog. So yan, mga tugang, paano pag-operan ako kaya 100,000? Okay pa naman ako. Sa totoo lang, Aroni, wala sa puso ko ang mag-abroad.
2: Ayun nga.
1: Ako kang matanggal ako, Aroni, sa servisyo, nakulon man akong oportunidad na makalabas ng bansa. Mm-hmm. Kasi yung mga kaibanan ko dati sa servisyo, udoy sa Amerika, nag-security guard man, nakulon man ang oportunidad. Kaya lang talagang, makabayan talaga ako, Aroni.
2: Makabayan?
1: Oo. Ang paniniwala ko kayo, Karoni, ang blessing nasa kamay ng Panginoon, wala sa lugar. Kung saan ka tinawag ni Lord, doon ka.
2: Doon ka.
1: Doon ka niya pagpapala.
2: Mon, tabi, laag daw kami ki sound.
1: At hanggang pagpapala, Karoni, hindi pira lahat . Ang pagpapala ay kapayapaan, pamilya, ang tawag dito, contentment.
2: Saka ako naniniwala, sir, kahit saan kang lugar, kung ikaw ay papagpalain.
1: Amen!
2: Papagpalain ka.
1: Kung naka-schedule ka sa blessing ng Panginoon, bless ka ng Panginoon. Wala sa lugar.
2: Kahit andun ka sa ibang bansa, kung hindi naman talagang kalooban ng Diyos na ikaw ay papagpalain.
1: Tama.
2: Makakaranas ka din doon.
1: Halabaon man yung text ni Gina. Sabi ni Gina, ang opinion ko po yan, huwag na nila ipagsapalaran ang mga pagkabuhay nila sa ibang bansa. Kumbaga, magsumika po para umasinso, wag na po sila ambisyon ng malaki. para di na nila mabiktima ang pera nila. Inegosyo na lang po nila dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Kahit hirap ang buhay, kasama naman po ang pamilya nyo. Yun lang po. Kung baga kahit hirap ang buhay, at least ligtas naman po sa Pilipinas. Ako nga po noong edad 16. Old, dinala po ako sa Japan. Pero di po ako sumama kasi panahon po yun ang Yakuza. Baka din ako makabalik. Eh, Japan yung kikakuta.
2: Dinarasi sa Japan, pero day na dagos.
1: Day na dagos. Bishop Rodel Camigla Chambis, blessed day mga sirs. Blessed day sa iyo, Kuya Rodel Camigla
2: Chambis. And Wilson Rosales Barbado, Marina Aga El Solamente El Gopito.
1: Oo, salamat sa iyo, Brother Wilson Barbado. Ayun, oh, ingat ho tayo. Wala naman ho, hindi naman ho kami kontra sa mga lumalabas na bansa. Yan po ay kung yan to talaga dyan tayo aasenso. Alam mo naman Karuni, mga nag-iibang bansa, gusto lang naman din na makaahon sa kahirapan.
2: Tsaka matulungan ang kanilang pamilya.
1: Yan lang naman ang purpose niyan, hindi naman para magpa-cute. Ang hirap-hirap ng buhay sa ibang lugar eh.
2: At saka naman po ano, wag naman po samantalahin ang kahirapan ng ating mga kababayan para pa kuya'y kumita at lukuhin ang ating
1: hindi mga kababayan. Hindi mo illegal recruitment na nina, mga dempare-parigos na
2: ini. Maka po Pilipino tamat sa na
1: ini. Hindi talaga ng mga ini, maka ano ka mo, makaurit. Bakit kailangan nyo pang manluko? Lalo-lalo naman ang maghihirap nating taong bayan, mga kababayan, para lang kayo magkapera.
2: Yung sinasamantala ang kahirapan.
1: Oo, pambira.
2: Pinagpipirahan yung kahirapan ng tao.
1: Alam mo, sa totoo lang, ang pera ninyong hali sa panluloko sa kapwa, hindi naman magtatagal yan. Magiging mitsa pa yan para sa kapahamakan nindo.
2: At magiging balik din yan sa inyo. Kahit anong kahit anong gawa ng iyong kamay, kung yan ay galing sa kasamaan, lagi mong tatandaan, may kabayaran yan.
1: Alam mo dati, Karone, meron akong nakilalang illegal recruitment. Christian ini. Kaya nga, makatreste. Ano?
2: Christian! Na recruiter?
1: Na illegal recruiter.
2: O ano?
1: Hindi namin alam na illegal pala ang opisina niya.
2: Tapos?
1: Pero siya ay active Christian.
2: Ay, matindi.
1: One day, inano yung kanyang opisina ni Raid.
2: Ni Raid.
1: Oo. Nahuli siya, nakulong. Habang buhay na pagkabilanggo, tanapatunayan na illegal recruiter siya. Inatake siya sa puso doon sa kulungan. Gadaan. Kristiyano.
2: O anong
1: klase? So hindi totoong Kristiyano ito.
2: Puro Kristiyano.
1: Puro Kristiyanohan sana ito. So mga kababayan, mag-ingat po tayo lalo-lalo dahil sa may mga pangarap na makapunta sa ibang bansa. Ang sabi ng ating guest kanina ni Pastor Joe Biaso,
2: magduda muna
1: bago tiwala.
2: Pero sa pananampalataya.
1: Ay, hindi pwede.
2: Hindi pwede.
1: Tiwala muna at walang duda.
2: Walang duda.
1: Sa pananampalataya sa Panginoon. So magdumanda ka mo sa Department of Migrant Workers or DMW.
2: Page.
1: Duman ka mo. Maghapot kang mga job order. Kayan pala, nag-i-expire din.
2: Kung one month na pala niya na job order,
1: siyempre
2: kung nakuha na,
1: nakuha
2: idakulo na recruitment agency.
1: Mm-hmm. Tapos pag magduman pala ka mo sa agency, kaya puhan sukato nindo opisina.
2: Magdara na lang tabi ka mong tape measure.
1: Oo, kasi dapat hindi bababa sa 100 square meter ang opisina.
2: Gis for gis tabi yan, ha?
1: Gis for gis. Ining sa tuyang mga 347 ini.
2: Ini, pero ini kadakulaan na building ta.
1: Kadakulaan ini, mga 200 ini. Pero ining sa tuyang kuyan, mga itong sa tuyang studio, sa tiling ko digdi, mga
2: 347
1: ini.
2: 35 siguro, sir.
1: Hindi. Mahaba yun eh. Mga 347.
2: Pwede.
1: 347. So, dakula, dapat mas dakula digdi ang opisina.
2: Kung gis for gis.
1: Gis for gis, dakula yan. So, yun pala yun. Ngayon ko lang yun alaman, ha? Na ganun pala yun.
2: Kung ang pig-applyan nindo, garo sa nakubicle.
1: Abay, wag ka doon.
2: Bye by night daw yun.
1: Lalo na daw. Pag minute ka,
2: Sa mall
1: o kaya sa restaurant.
2: Nako.
1: Kahit librehin ka pa diyan. Ano 'yan?
2: Illegal 'yan. Night.
1: Illegal 'yan.
2: Yan yung mga recruitment na walang opisina.
1: Ayo. Salamat abi Pastor Joe Biaso, pagbalain ka ng Panginoon. Salamat abi Sento Gabos. Kami po ay magpapaalam na. See you again tomorrow. Webes bukas, magkita kits tayo. Kasama niyo pa rin bukas si Karoni. Pag Biyernes kasi fly by night ito eh.
2: Fly by high.
1: Meron itong mas mahalagang walk. Na hindi niya ma-sacrifice. Kasi, ginto yun.
2: Good recruiter yun.
1: Kung baga sa ano yun, greener pasture.
2: Greener.
1: Paalam na tabi, lagi nating sinasabi araw-araw habang may oras pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Nakasama natin ngayon sa technical side ang supremo ng KKK na hindi kami pinapansin. Don Ramon Diaz. Kami tabi ang iyong mga kahalakakang kalmusalang ngunyan na pagkaaga. Ang laging nandyan, hindi nagbabago at nag-iisa. El Solamente, Rico Jel.
2: At ako naman po nagsusulong, Guapito, Mr. Guapito, Ronnie Rizales.
1: Bye-bye tabi, see you tomorrow.
2: God bless everyone.
1: Mamaya Michael, padala ko sa imo. Ay, isa kay Michael, isa kay sis Gina. Ang sa kuyang chika sa chan.
2: Tulet sa kunin mo na nga. Kunin mo nang iyon.
1: May expiration niyan.
2: Oh.
1: Babay tabi, God bless everyone.
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page Care 104.3 The Way FM o sa email address info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: It's now 8:30 in the morning.
3: Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

A blessed morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company, Philippines. At ito po ang FEBC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Kumusta po kayong lahat at ang inyong mga tulog at syempre, kumusta din ang inyong mga gising? At kumusta din ang inyong mga almusal sa mga nag-aalmusal pa lamang ngayon at yung mga hindi pa nag-aalmusal na katulad ko. Kuya mo, naka-almusal ka na. Sana all, ano? Samusta po ang inyong samusta. Kamusta po ang inyong mga almusal. Ayan, happy morning po. Ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho. At ako si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Kumusta po 1st, 2nd and 3rd District of Albay? Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta din sa Camsur, Camnorte, Sorsogon? At kamustahin din natin ang mga taga Catanduanes, the Happy Island of Catanduanes. And good morning din sa ating mga kaibigan dyan at mga sumusubaybay sa atin dyan sa may Masbate, Burias, Tikaw and Rapu-Rapu Island. Happy morning po sa inyong lahat. Kamusta, kamusta? At syempre, kumusta ang lahat ng naaabot ng ating signal? Saan man po kayo naroonood or nakikinig ng ating radyo at naaabot ng ating signal ng radyo, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, syempre, kamusta din sa mga taga Romblon at Northern Samar na naaabot ng ating signal. Ayan, maraming nagtatanong kasi daw yung iba, bakit yung Romblon at Northern Samar ay naaabot natin? Ang layo-layo na nun, samantalang yung iba dito sa may 1st District ay meron tayong mga dead spot na tinatawag. Eh, dahil po yun sa merong mga nakaharang, dahil may nakaharang na, anong bundok yan kuya? Basta may bundok dyan sa may tabako na nakaharang. Kaya po, yan ang nagiging dahilan kung bakit ang some areas of 1st District ng Albay ay nagkakaroon ng dead spot o hindi tayo naririnig. Ayan, pag lumampas ka na doon sa hinaharangan ng bundok, eh rinig na ulit. Ganun po yung problema minsan kung bakit kahit po malapit, eh minsan eh hindi tayo naririnig dahil nga po doon sa may nakaharang. Ayan, pero sa Tiwi, ayan, kumusta sa mga taga-Tiwi? Rinig po tayo dyan sa Tiwi, Albay. Ayan, Ate Ofel, pasend po ng feedback kung kami ay inyong naririnig na. Pero tayo po ay abot na abot dyan sa Tiwi, Albay. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, magandang araw din sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga social media platforms, yung mga nasa Facebook, YouTube, or Instagram, o ang mga naka-online stream. At yung mga nagre-replay ng ating broadcast or ng ating mga live programs, magandang araw sa inyong lahat. Saan man po kayo parte nakikinig ngayon o nanonood ngayon, kami po'y masaya na kayo'y kasama namin ngayong araw na ito. Ayan, sabi ni Ate Jenna, magandang umaga po Ma'am Yvette, nakikinig po habang naglalaba. Oo, perfect timing ito Ate Jenna, good morning sa'yo. At sana sa iyong paglalaba, ayan, maganda ang sikat ng araw, kaya sigurado tuyo yung labahin mo. Ayan, magandang araw Ate Jenna, it's nice to see you last Sunday sa church. Ang beautiful, blooming na blooming. Ayan, magandang araw po. At magandang araw sa buong pamilya ninyo sa Rawis at sa Oros side. Ay, saan ba ito si Ate Gina? Dito lang yung alam ko sa may Rawis eh, no? Kuya Mon. May isa pa eh. Dami kasing bahay nito ni Ate Jenna. Yayamanin. Ayan, magandang araw Ate Jenna at sa buong pamilya mo. At sa ating mga tagapakinig na nakikinig sa atin saan ka man lugar naroon ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, babati din tayo ng happy, happy birthday sa lahat ng may mga kaarawan ngayong araw na ito. Kami po'y masaya sa inyong kaarawan at dagdag na edad. Oo, maraming salamat. Maraming salamat sa ating Panginoon sa dagdag na araw o dagdag na taon sa buhay ninyo. Kaya happy, happy birthday sa inyong lahat at lahat po ng nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays today. Kami po'y masaya at bumabati sa inyo ng happy, happy birthday.
Of course, hindi lamang yung mga may birthdays ang ating ibabatiin ngayon. Eh, batiin din natin ang kung ano man ang inyong mga sinaselebrate today. Eh, kami po'y masaya sa inyong mga tagumpay at sa inyong mga celebrations. Yun, yung mga top-notchers, ano, yung mga nagtapos sa kolehiyo at yung mga top-notchers na nag-take ng mga board exam. Eh, kami po'y bumabati ng congratulations sa inyo. Oo, nako, proud na proud tayo dyan sa DCOMC at ang mga teachers nila na nag-graduate. Eh, kasama, dalawa yata ang nakasama sa ating top 10, sa top-notchers ng LEP. Ayan, nako, magandang araw sa inyong lahat. Oo. And congratulations sa lahat ng mga celebrations na may mga sineselebrate today. Maraming congratulations po sa inyo. At kung nais mo na ikaw ay makipag-ugnayan dito sa ating himpilan, kayo po ay aming iniimbita na mag-text, lalong-lalo na po kung meron po kayong mga gustong ipahatid o ibahagi na mga kuro-kuro o mga informasyon o related sa signal ng inyong mga radyo, pwedeng-pwede po kayong tumawag o mag-text sa ating telepono numero 0998-8430573. At syempre sa ating social media platforms, nandyan po ang ating Facebook page, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. At kung nais mo naman na mapakinggan kahit ang music, eh pwedeng-pwede kang mag-online streaming dahil sa ating Facebook page. Eh hindi po natin napapakinggan yung mga musika at magagandang mga musika dito sa ating himpilan because of some restrictions. Kaya pwedeng-pwede kang mag-online stream. Eh pwedeng-pwede basta ikaw ay may internet at meron kang data. Eh, i-type mo lang sa yung telepono ang bit.ly/thewayfm. And that is for online streaming. Again, that's bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na mas maging updated ka pa dito sa ating himpilan, sa lahat ng ating kaganapan, at sa mga live programs, pwedeng-pwede kang mag-message at i-add ka namin sa lumalaking pamilya ng Carrion's Official GC. Ayan, magpapasalamat po na tayo sa lahat ng mga sumabay sa atin sa paghayo para sa ating iCare Mercy Ministry Ginobatan. At ito ay mangyayari ngayong Biyernes, May 15 sa Ginobatan, Albay. Ito ay ang ating hatid tulong para sa mga naapektuhan at patuloy na naaapektuhan ng Mayon Volcano, yung activities ng Mayon Volcano. Ayan, kaya tayo po'y pupunta dyan sa Ginobatan on May 15 para maghatid tulong sa 300 families na apektado nitong Mayon Volcano, activity ni Mayon Volcano. At salamat sa ating mga partners, unang-una na dyan, ang Albay Interchurch Movement. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pakikipag-partner sa atin. At syempre, The Great Lighthouse. Ayan, maraming salamat BPRA, Bishop Ruben Abante, and the rest of the church family of The Great Lighthouse Foundation sa patuloy na pagtulong sa atin para dito sa paghahatid ng tulong. At syempre, hindi natin kahaligtaan ang ating mga broadcast partners na patuloy na sumusuporta sa atin at nagdadala ng kanilang mga tulong. At syempre pa, ang ating mga listeners na nagpahatid ng kanilang mga tulong para dito sa ating paghahatid tulong sa Biyernes. At ang Albay Chamber of Commerce and Industry. Maraming salamat sa pangunguna ni President John Glenn Lee ng Albay Chamber of Commerce and Industry at ang mga membro nito na talaga namang grabe ang mga pagpapala na talaga namang inihahatid para ma-distribute natin na maayos sa 300 families. God bless po sa ating mga members of Albay Chamber of Commerce and Industry.
Ayan, at syempre maraming salamat sa lahat. Alam niyo po, yung mga paisa-isa natin at pakonti-konti natin, talagang nag-ipon-ipon at nagsama-sama. 300 families ang ating mahahatidan ng tulong ngayong Friday. Kaya salamat po at patuloy po kayong makipag-ugnayan dito sa atin. Kung nais nyo pa pong maghatid ng tulong, pwedeng-pwede po kayong maghatid ng tulong. Makipag-ugnayan lamang po kayo dito sa ating himpilan. At sa ating mga nais na makipag-partner at patuloy na sumabay sa ating paghayo sa pamagitan ng Keeping the Red Light On, tayo ay on air every day from Monday till Sunday from 5 a.m. till 7 p.m. Dahil po ito sa mga tulong ng mga tao na may puso para i-communicate ang ating Panginoon hanggang ang lahat ay makarinig. Salamat po sa inyo, sa inyong partnership at sa inyong pagtulong. Ang apat na paraan para po kayo ay maging bahagi ng ating himpilan o ng ating gawain sa FEBC Philippines, particularly dito sa FEBC Bicol. Unang-una na dyan po ay ang pananalangin. Dahil po sa pananalangin, talaga namang ito ang ating matibay na sandigan. At ito ang talagang kailangan natin para tayo ay patuloy na magsahim papawid. Yan po, ang pananalangin po ninyo, sambitin nyo po sa pananalangin ng FEBC Philippines or FEBC Bicol para po sa araw-araw na operation ng ating himpilan. Ang panalangin niyo po ay malaking tulong para sa atin. At syempre, pangalawa na dyan sa pamagitan ng promotion, i-share niyo po at i-like ang pages, lalo na po ang ating mga live programs na napapakinggan at sa ating mga social media platforms. I-share niyo po sa iba or sa inyong mga social media posts para naman po may iba pa na makapakinig at may iba rin na mabless sa ating mga programa. Ayan, i-promote nyo po ang ating himpilan. Isambit nyo lang po sa inyong mga kaibigan talaga namang. Sabi nga po ni Coach Edsel, I would like to quote yung sinabi ni Coach Edsel last night sa Tanglaw sa Yung Daan na para tayong nagdi-discipleship maghapon hanggang alas 7 ng gabi dahil nga po sa pakikinig natin sa ating himpilan. At totoong may pagbabago sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa dami po ng problema ngayon sa ating bansa at sa ating mga personal na buhay, taasan ang bilihan, kung ang mapapakinggan pa po natin, ay tayo ay magkakaroon ng disappointments o manlulumo. Naku, hindi po yan ang hatid ng ating himpilan. Ang hatid po natin ay pag-asa dahil may pag-asa pa po habang tayo'y nabubuhay at sigla. Kahit na tayo ay may mga pagsubok, meron pa rin tayong sigla at kaya pa rin nating maging masaya. Hindi dahil may pagsubok tayo, kung hindi dahil tayo may Kristo na alam natin na kasama natin sa ating mga pagsubok. Kaya i-promote nyo na po at i-share ang ating mga program links, ang ating pages sa ating social media platforms para naman po may iba pang mabless sa ating mga programa. At ang pangatlo na paraan para po kayo ay maging kaparte ng ating gawain o ministeryo ng radyo ay of course ang pag-volunteer. Ang pag-volunteer po lalong-lalo na po ngayon na kami ngayon ay ilang piraso na lang tayo, lima. Limang piraso na lang po kami dito sa loob ng stasyon. At ito po ay talagang kailangan ng mga volunteers, hindi lamang po sa pagpaprograma. Kung hindi maraming bagay po ng pag-volunteer, kasabay na dyan ang pag-volunteer. Kung kayo ay merong gift o may skill sa pag-edit or sa mga pag-create ng mga social media posts, nako, ikaw po ay kailangan namin dito. At ang pag-volunteer mo sa gawain ng Panginoon ay isang hindi walang kalugihan. Ano? Ito ay malaking investment para sa kaharian ng Panginoon. At ang kaharian ng Panginoon ang siyang magpapala sa inyo na nag-volunteer. At syempre, pasalamatin natin dyan si Ate Melay Mangampo na nag-volunteer sa atin para sa technical side. Maraming salamat, Ate Melay.
Kaya kung may puso ka para sumabay sa atin sa paghayo, sa pag-volunteer, ay pwedeng-pwede po. Pwedeng-pwede na sabi mo hindi ka programmer or hindi ka marunong mag-program or hindi mo kaya ang mag-broadcast. Pwedeng behind the scene dahil marami po ang ginagawa behind the scene ng ating mga programa dito sa ating himpilan. Kaya we are inviting you to volunteer at pumunta ka lamang dito sa ating himpilan para naman ikaw ay makasama namin sa Ministeryo ng Radyo. At syempre, ang pang-apat, kung ikaw ay tinatawag at kinakatok ang iyong puso para maging financial donor o pagbibigay, ito po ay welcome na welcome at kayo po ay aming inaanyayahan na kung kayo ay mayroong puso para sa ministeryo, ay makipag-ugnayan lamang po kayo dito. Ayan, dahil po tayo ay non-profit, non-commercial, wala po tayong pinagkukuhanan ng profit para dito sa ating himpilan. At hindi po biro ang pag-ooperate ng isang himpilan, pero dahil po sa kabutihan ng ating Panginoon at sa kanyang faithfulness, patuloy na gumagamit ng mga tao, mga simpleng tao na katulad nyo at katulad ng ating mga sponsors, ng ating mga partners na talaga namang sa maliit o malaking amount, ginagamit ang Panginoon para tayo ay patuloy na magsahim papawid. Meron po tayong available coin banks dito sa ating himpilan kung nais nyo po na magkumuha ng ating coin banks. Ito po ay libre na ipinapamahagi at salamat sa ating sponsor for our coin bank, ang Metro Rotary Club of Metro Legazpi. Ayan, kay Attorney Jeff sa Newprint Masters. Maraming salamat for being our sponsor sa ating coin banks. Kaya naman kung nais mo na ikaw ay maging kabahagi o kaparte, yung mga coins natin na kung saan-saan lang natin ilalagay, pwede nating ilagay sa ating coin bank. At kapag ito ay napupuno na, pwede mo pong itawag dito sa amin para ito ay i-pick up namin or pwede mo ding dalhin dito sa ating himpilan. Ayan, kaya kung nais mo po, pwedeng-pwede po kayong kumuha dito ng ating coin banks. Ito po ay libre na ipinapamahagi dahil tayo ay biniyayaan ng ating partner na Newprint Master at ng Rotary Club of Metro Legazpi sa pangunguna ni Attorney Jeff Aguilar. Thank you, Attorney Jeff! And God bless po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa atin at sumusuporta sa atin sa pamagitan ng kanilang mga pagbibigay. Maraming salamat at purihin po ang Panginoon sa lahat ng ito. At ngayong araw na ito, makakasama po natin para sa ating talakayan ang RTWPB. Para sa ating RTWPB Corner, maya-maya lamang po yan. Kaya makinig muna po tayo ng ilang paalala mula sa ating himpilan at syempre ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, na susundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, na susundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-asang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: E yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

0: Teka muna bago pumasok sa opisina. Pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Naranasan mo na bang mag-canvas para sa isang bagay na gusto mong bilhin? Kung saan sa ang tindahan o supplier ka na nagtanong, sinubukan mong hanapin ang pinakamura at ang pinakamagandang deal. Pero pagkatapos ng lahat ng paghahanap at pagtatanong, ay wala ka pa ring nabili. Counting the cost is very important in any endeavor. Pero kung gusto mong umabante at umusad sa buhay at trabaho mo, you should not just count the cost, you must be willing and ready to pay the price as well. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ganito ang paalala ng Luke chapter 14 verse 28. But don't begin until you count the cost. For who would design construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? Bakit mahalaga ang counting and paying the cost sa iyong career at business? Una, to ensure that you'll finish what you started. Huwag kang magsisimula ng isang bagay na di mo naman naiintindihan kung ano ang pinapasok mo, ano ang commitment na hinihingi sa'yo, o ang cost na kailangan mong bayaran. Maraming magagandang simulain ang naiwang nakabinbin dahil naubos ang budget, kinapos ng oras, o nagkulang sa follow-through. Counting the cost does not just involve money. Kasama sa cost ay ang oras, lakas at disiplina para simulan, gawin at tapusin ang isang trabaho. Pangalawa, to determine if there is a better way of doing things. Mahalagang bago ka magsimula ng isang negosyo, pinag-aaralan mo muna ang cost nito at tinitiyak kung may sapat kang pondo para rito. Sa iyong pag-aaral, malalaman mo kung saan ka pwedeng magbawas ng cost nang hindi naman maapektuhan ang kalidad ng iyong gawa. Hindi lang presyo ang dapat na pag-aralan, alamin mo rin kung may mas mabilis na paraan para matapos ang isang proyekto na maganda pa rin ang end result. At panghuli, to know if something is really worth your time, effort, and money. Kahit na may pambayad ka, alamin mo muna kung ang gusto mong bilhin o pagkagastusan ay karapat-dapat nga ba sa halagang hinihingi sa iyo. This is good stewardship. You worked hard for your money, kaya hindi dapat na napakabilis mo itong pinakakawalan. Kung paano mo pinagpaguran at pinaghirapang kitain ang iyong pera, aba dapat medyo mahirapan ka rin naman na gastusin ito. Gusto mong bumili ng condo unit? Mayroon ka bang pang down payment para may pambayad ka sa mga susunod na taon, sa mga susunod na buwan? Count the cost and know the adjustments that you need to make para mabayaran mo ang pinagpaplanuhan mong bilhin o pag-investan. Count and pay the cost to ensure that you'll finish what you started, to determine if there is a better way of doing things, and to know if something is really worth your time, effort, and money. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: RTWPB Corner.
3: It's now 8:59 in the morning at ako pa rin po inyong kasama Yvette Pao para sa ating programa Negosyo Asin Trabaho. Dito lamang sa Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol, Care 104.3 The Way FM. At dahil po ngayon ay Wednesday, ating pong nakakasama alternately with Department of Trade and Industry ang RTWPB. And today po ang kasama natin is si Ma'am Riza Jane De Blois at ang ating pag-uusapan. Ako, maganda ito ang ating topic, Business Continuity and Resiliency Planning. Ayan, good morning Ma'am Riza.
4: Po, Ma'am Yvette.
3: Ayan.
4: Good morning sa lahat ng mga listeners natin today.
3: Yes, nako, long time no see, ma'am. No, kahit nasa Zoom lang talaga tayo nakikita.
4: Oo nga, ma'am eh.
3: Oo nga. Kumusta po kayo, Ma'am Riza? And greet muna po kayo, baka may mga special greetings kayo.
4: Okay naman po ako, ma'am. Medyo ano lang, dahil siguro sa panahon, pabago-bagong panahon, at saka ano, yung samayon, di ba? Yung,
3: Yes.
4: Yung ano niya, medyo sinisipon at inubo tayo ngayon.
3: Oh,
4: pero
3: nako.
4: Okay naman na po ang pakiramdam.
3: Oh, good, good, good. Oo nga, ma'am. Ako din medyo ang aking sipon-sipon because galing kami last week sa Ginobatan. Medyo yun nga, medyo yung ashes pa talaga. Nasa road, ano?
4: Yes, yes, ma'am.
3: Ang kapal pa, oo. Pero we're looking for, we're hoping na this coming Friday pagpunta namin ulit doon na hindi na masyado. Ingat lang tayo, Ma'am Risa, lalo na kayo kasi umiikot talaga kayo sa buong Bicolandia.
4: Yes. Always wear mask po, ano,
3: yes.
4: Para ma-safe tayo.
3: Exactly. Tama po. Oo. Ayan, baka may gusto kang batiin na special, ma'am, for a birthday celebration or yung mga taga-RTWPB dyan.
4: Yes. Hello sa aking mga kasamahan sa RTWPB and congratulations kay Sir Mark kasi si Sir Mark ay licensed professional teacher na.
3: Ay, wow! Yes! Congratulations, Sir Mark! Nako, congratulations po. Hindi ko siya nabati. Lagi, kausap ko siya ngayon this morning. Batiin ko nga mamaya.
4: Yes, ma'am.
3: Congratulations, Sir Mark. Ayan. At syempre, ma'am, napakaganda nitong ating pag-uusapan ngayon. Ang business continuity and resiliency planning. Kasi,
4: yes, ma'am. Lalo na ngayon, ma'am, panahon nga ng may disruption tayo, like yung pagputok ng mayon, at yung mga threat ng paparating ng mga bagyo, di ba po? Kasi magyo-June na. So, madalas na pong magkakaroon tayo ng disruption. Walang pasok, walang pwedeng bahain, tapos mag-stop yung operation ng ating mga negosyo, no? So, yan naman yung magiging uso, lalo naman ngayong malapit na nga po yung tag-ulan.
3: Exactly. Yan. So,
4: very important po itong BCRP o yung Business Continuity and Resiliency Planning.
3: Exactly. Okay. Alam mo, marami na ako na

0: So,
1: Totoo,
0: sige,
1: ma'am.
0: Mami, sa
1: Yes.
0: turuan mo po kami how we can
1: Okay.
0: be
1: So, ang
0: resilient.
1: ating BCRP po, no? Ang BCR po, BCRP po, this is a plan of action aimed at ensuring that business will continue during and after a disruption. So,
0: Yes.
1: para hindi po matigil, ano, yung ating negosyo, tuloy-tuloy pa rin, kailangan pa rin po natin talaga ng plano. Kumbaga,
0: Yes.
1: may konkreto tayong plano kung anong gagawin natin. Kasi karamihan po sa mga negosyo, kapag may disruption na, hindi na alam yung susunod na gagawin.
0: Exactly. Oo.
1: Usually, ang pumapasok sa kanilang isip ay kapital agad. Nawalan kami ng ganito, kailangan ng kapital. Which is, kung
0: Yes.
1: meron sana, no, ng plan of action na ito, meron tayong pagbabasihan. Meron tayong magiging, ano yan, parang guide.
0: Yes.
1: Kumbaga, kapag nagkaroon ng disruption, any kind of disruption sa negosyo. Yan.
0: Exactly.
1: So yan po yung ang kagandahan ng BCRP. So in ano ba yung tinatawag nating business resilience? Kasi yun yung pinaka goal ng BCRP natin, no? Magkaroon tayo ng business resilience. Business resilience po, it is a state of preparedness and capability that is achieved through strong orchestration of the emergency response, crisis management, IT disaster recovery and business continuity disciplines. So
0: Ayon.
1: dapat alam natin ito kasi usually kapag 'di ba po may disruption, halimbawa ganito, may bagyong dumating. So usually ang ano lang natin is okay, i-secure lang natin yung mga stocks natin, ganito ganyan. Tapos the next day hindi na natin alam kung anong gagawin natin.
0: Oo,
1: Di ba,
0: nabiglang
1: ma'am?
0: oo.
1: Lalo na
0: Nawala sa isip na kung paano na papatuloy or magpapatuloy.
1: Yes, ma'am. Tapos karamihan din po dyan, yung nangyayari is parang, sige, mag-open tayo, pero hindi natin alam alin ba yung dapat lang na i-offer natin. Kasi lahat, kasi syempre, negosyo eh.
0: Yes.
1: Lalo na sa mga retail, halimbawa, no, sa service natin. Panahon ng bagyo, binaha and all, mag-open ka ba na ito yung lang yung i-offer mo? Like for example,
0: Yes.
1: spa. Example ko lang, no?
0: Oh.
1: Mag-spa ka, marami bang taong pupunta sa'yo para mag-spa?
0: Eh,
1: So,
0: bagyo.
1: yeah. So, parang, hindi ko naman sinabing hindi ka mag-open. You can
0: Yeah.
1: open, but sana merong kang panibagong plano
0: Yes.
1: or panibagong pwedeng i-offer sa kanila na hindi matitigil yung iyong negosyo. Hindi ka mag-close. Kumbaga,
0: Exactly.
1: meron kang gagawin na hindi madidisrupt yung operation mo kahit
0: Yes.
1: papaano. But we cannot offer everything, sabi nga, di ba? Lalo na kapag panahon ng disruption, hindi yan. Kasi pag disruption, usually, ang hanap ng tao ay pagkain. Di ba po?
0: Yan,
1: Yan ang
0: oo.
1: unang pagkain. Tapos, mabenta dyan, lalo na pag bagyo, mga hardware. Yan sila yung
0: Yes,
1: mga
0: oo.
1: usually na, ano, kasi magpapaayos ng ano. Pero may mga services at saka mga bagay tayo na hindi natin pinaprioritize. Kaya usually, na ano yan, hindi kumbaga napaprioritize ng mga tao na
0: Yes.
1: affected ng disruption. So, tayo as a business, dapat hindi tayo naka-steady lang, no, doon sa kung ano lang ang meron tayo ngayon. So,
0: Yeah.
1: dapat may plano tayo. What if? Di ba?
0: Yes.
1: Palaging may question na what if ganito yung mangyari, ano ang pwede natin gawin? So, yun
0: Yes.
1: yung number one na nandoon sa BCRP na sinasabi namin para magkaroon tayo ng business resilience.
0: Oo. Kasi
1: Ayan.
0: Minsan nga, ma'am, dapat i-consider. Hindi minsan eh. Talagang dapat i-consider ng isang negosyante yung, kumbaga, yung timing. Kung tama
1: Yes.
0: ba yung, eto ba yung dapat kong buksan at i-offer sa ganintong panahon, di ba? Yan yung dapat
1: Opo,
0: na
1: ma'am.
0: i-consider. Yes.
1: Tama po, ma'am. Very important po yun kasi sabi ko nga, hindi lahat ng bagay, no, or
0: Yes.
1: services na in-offer natin ay kaya i-prioritize ng mga taong affected din ng ano ng negosyo ay
0: Yes.
1: ng disruption.
0: Disruption.
1: So usually dito sa atin ang mga disasters, no, na meron is yung volcanic eruption, ayan,
0: Yeah.
1: tapos yung mga bagyo, mga malalakas, kahit nga hindi bagyo, di ba, ma'am, yung ano lang yan,
0: Maulan.
1: yung shear line lang ba yan, di ba, ulan-ulan lang, binabahan na tayo.
0: Yes.
1: So yan dapat kinoconsider natin. And then earthquakes.
0: Yeah.
1: Yan, mga madalas na disasters dito sa atin sa Pilipinas. And kasama na din po dyan, ma'am, yung viral outbreak, no? Kasi nung
0: Yes.
1: nasimulan to ng COVID, di ba?
0: Oo.
1: So kasama na rin po siya dapat sa mga plans natin kapag kasi hindi lang naman COVID yung pwedeng maging ano, viral,
0: Yes,
1: no, na
0: right.
1: disaster.
0: Oo.
1: Ngayon nga, di ba, ma'am, may bago.
0: yung hantavirus.

0: Yes, so
1: Yan.
0: hindi pa naman dito sa Pilipinas, pero within Asia, nandun na siya.
1: Yes.
0: So we have to still be prepared, no? Pagdating
1: Exactly.
0: ng ganon. Even animal diseases like yung foot and mouth disease,
1: Yes.
0: bird flu, at saka yung mga African swine fever. So kasama din po yan sa dapat na iniisip ng bawat negosyo, no? And then may drought, fire, pati data loss, no? Kahit sa ano, sa loob lang ng opisina, yung nahahack ma'am ng mga ano, computers. Yan, disaster pa rin po siyang may consider,
1: Malaking
0: no?
1: disaster 'yon, ma'am.
0: Malaking disaster talaga 'yon, no, ma'am?
1: Oo.
0: Kaya talagang kasama din po siya kasi may mga businesses na office lang naman, 'di ba, ma'am?
1: Yes, right.
0: So, usually 'yan yung kanilang disaster na nararanasan. Didepende po kasi 'yan, ma'am, sa negosyo, no? Yung paggawa natin ng BCRP ay didepende sa anong klase ng negosyo mo.
1: Yes,
0: Kasi
1: right.
0: lahat po 'yan kailangan nating i-weigh. Alin ba dito sa mga products and services natin ang kailangan na, kumbaga, priority na dapat na ilabas natin or ibenta pa rin natin during disasters. Tapos kung
1: Yan.
0: wala sa mga wala man sa ating mga negosyo ang dapat na i-prioritize dahil hindi nga kayang ano ang pwede nating gawin.
1: Yes,
0: So kasama po siya sa BCRP po natin. So ano ba ang mga benefits ng BCRP? Number one, it protects people. Kasi sabi nga, priority po ng BCRP, maprotektahan yung mga tao. 'Di ba, ma'am? Always uunahin natin yung life. Hindi porket bumabagyo na, hindi natin pauuwiin yung mga tao natin dahil kailangan. Hindi po. We
1: Yes,
0: have to
1: right.
0: protect our people. Number one po 'yan. And then, it helps of course avoid financial loss. Kasi kung prepared po ang company, halimbawa, paparating pa lang po yung bagyo, 'di ba, ma'am?
1: Naghahanda
0: Nag-a-announce
1: na.
0: na, 'di ba, palagi na. Nakaabang na tayo. So, maaga pa lang nagpe-prepare na ang bawat isa sa mga
1: Yes.
0: assigned sa kada unit, sa kada opisina, prepared na. Like yung mga delikadong mabasa,
1: Tinatakpan
0: delikadong
1: na,
0: masira, 'di ba,
1: tinataas.
0: ma'am? So, dapat ipa-prioritize mo siyang i-secure para ma-make sure natin na hindi yun masisira, para maiwasan po natin yung mga financial losses. Kasi kapag hindi po tayo prepared, usually, di ba, ma'am, yung nangyari, sa bagay, ano naman kasi yan, sabi nga nila, kapag disaster, hindi naman natin ginusto,
1: Yes.
0: at usually parang biglaan, di ba, ma'am, yung mga hindi natin
1: Oo.
0: inaasahan.
1: Oo.
0: Pero kasi nga, dahil hindi natin inaasahan, hindi tayo nag-a-anticipate, usually yun talaga yung nangyayari. Like hindi tayo madalas binabaha, hindi naman kami binabaha dati eh.
1: Yon,
0: Pero
1: ganon.
0: ayun, biglang binaha kami, kaya hindi naman kami nag-prepare. Pero hindi po dapat talaga pala ganoon na yung thinking natin,
1: Yes,
0: no?
1: yes.
0: Pag business ng pinag-uusapan, lahat ng possibilities kailangan nating isipin.
1: Yes,
0: So
1: right.
0: regardless kung hindi yan nangyayari sa atin or nangyayari yan before pa, dapat prepared po tayo. So that number
1: Exactly.
0: one nga, yan. Maprotect natin yung tao. Ma-avoid natin ang financial loss.
1: Yes.
0: We also build business confidence. Importante. Kasi kapag
1: Yes.
0: nakikita nila na bukas ka, open ka, di ba, ma'am? Kasi protektahan mo na yung tao mo, hindi ka nagkaroon ng financial, hindi masyadong malaki yung financial losses mo. Siguro may mga nasira, may kailangan ayusin. Pero pag nakita nilang andyan ka, bukas ka, di ba, ma'am?
1: Para mapagkakatiwalaan na, ay, nandun
0: Yes,
1: sila, 'di
0: ma'am.
1: ba? Oo.
0: Oo. Tapos continue yung negosyo mo.
1: Yes.
0: Ang tingin sa iyo ng mga tao, ay magandang magnegosyo ng ano, ito, kumbaga.
1: Ayan.
0: Even investors will openly come to you.
1: Yes,
0: Kasi may
1: oo.
0: confidence silang hindi ito na titigil ng kahit na anong disaster. May ginagawa silang paraan para maging maayos ang sistema nila. Kaya, 'yun, it builds business confidence. And of course, kadugtong nun, it safeguards company reputation. Hindi yung,
1: Ayun.
0: kapag bagyo, alam na natin yan, sarado yan, sigurado ako. Parang ganun, di ba, ma'am? Kapag ganyan, ibig sabihin, hindi sila prepared. So, yan, palagi namin ini-encourage na very important, no, yung BCRP kasi it helps you at it guides the business on what to do next kapag may mga
1: Yes.
0: nangyayaring hindi maganda sa negosyo.
1: Oo. I
0: Yan.
1: remember nga, Ma'am Rize, singit lang ako ng konti. Yung nagnegosyo ako ng salon, and yung area niya dati, is hindi binabaha. Tapos yung mga recent years na, eto mga nakalipas na, yung sunod-sunod yung bagyo natin talagang malalakas, pinapasok talaga siya ng tubig. At
0: Apo.
1: dahil nga hindi ako handa, eh, yun, yung mga sofa, yung mga gamit, nabasa, talagang nasira siya because hindi ka naging handa. Oh, so dahil nga, yun nga, tama yung kaisipan na sabi mo nga, hindi dahil hindi ka binabahan noon, hindi ka na magpre-prepare.
0: Yes. Diba?
1: So, dapat lagi ka talagang prepared.
0: Yes, ma'am. Kasi, yun nga, ano, every disaster dapat ina-anticipate na po natin.
1: Yes.
0: Lalo na ngayong panahon, ma'am, no? Hindi na talaga natin ma-predict kung saan dadaan ang tubig.
1: Correct.
0: Kung saan, talagang wala na po, no? Kumbaga, talagang dapat tayo na mismo ang magkusa na maging prepared para ma-make sure natin na maiwasan natin yung mga financial losses
1: yes.
0: natin. Ayan.
1: Yan.
0: And of course, it stabilizes business continuity. So, kapag may kumbaga may sistema ka talaga during disruption na stabilize niya yung continuity ng business, no? Kasi
1: yeah.
0: alam na natin nga kung anong next na gagawin natin.
1: Yes.
0: Kagandahan kasi, ma'am, ng BCRP, hindi lang yun na nasa isip natin. May papel po talaga, no? May document po talaga na pagbabasihan.
1: Okay.
0: Parang every disruption, ma'am, merong certain person or assigned person or representative ng office or ng business na siyang magsasabi na, okay, we will activate our BCRP na. Kapag sinabi nang i-activate, yes,
1: okay.
0: ma'am. Pag inactivate na yun, ibig sabihin, ito na yung mga next na gagawin natin.
1: Yes, oo.
0: Talagang guide
1: lang,
0: siya, ma'am.
1: Oo, may guide siya. Parang yung kung dito sa amin sa broadcast, ma'am, sa FEBC Bicol, pag sinabi natin may disaster, tapos kami nag-activate or nagsabi na ako na we will be on our unang tugon or first response radio, naiiba.
0: Yes.
1: So, meron na siyang
0: yes,
1: guidelines.
0: Ma'am.
1: So, parang ganun pala, no, ma'am, no? Meron din papel.
0: Yes, ma'am.
1: May guidelines
0: okay.
1: na, oh. Ito na, activated na tayo sa ating BCRP. So, maiiba at meron ng mga preparations na gagawin. Ang
0: yes,
1: ganda.
0: Ma'am. Exactly. Maganda yun, ma'am, sa inyo.
1: Yeah.
0: Ginagawa nyo na po pala, no?
1: Yes.
0: So, yun yung kagandahan nun, ma'am. Kasi kahit maiiba yung, ano, yung proseso or sistema ninyo.
1: Yeah.
0: Pero, ang end goal pa rin is to protect the business
1: yes.
0: and to make sure that it will continue
1: yeah.
0: after before and after the disruption. Tapos ang kagandahan nito, ma'am, yung to protect people, there are certain people lang kasi na pwede kang i-assign. Hindi lahat ng tao andoon.
1: Yeah.
0: May mga assigned ka.
1: Yes.
0: Tapos alam nila kung ano ang gagawin nila.
1: Yun.
0: Kapag ganyan na yung gagawin, mangyayari.
1: Ma'am, ito pang sa BCRP na mga tao, eh kung di ba sabi mo nga po, few or ilan lang sa kanila.
0: Yes.
1: Eh, tina-train ba sila? Or may
0: yes,
1: basic
0: ma'am.
1: Training po ba tayong binibigay for them?
0: Okay. For RTWPB, wala naman kaming binibigay na first, ano. Pero there are like, for example, yung first aid training,
1: yes,
0: ng Red
1: right.
0: Cross usually.
1: Mm-mm.
0: We also have OSH, yung
1: yeah.
0: Occupational
1: yeah.
0: Safety and Health.
1: Mm-mm.
0: Yung mga basic lang po, no, na pag-save ng life, mga ganyan
1: yes.
0: po. Usually yan po yung inaano natin, tinitrain, no?
1: Yeah.
0: And of course,
1: mm-mm.
0: sometimes they can attend mga productivity trainings na
1: yeah.
0: binibigay din namin, no?
1: Mm-mm.
0: Sometimes we give tips naman eh, lalo
1: yes.
0: na ngayong ganito. Para yun din yung susundin nila.
1: Exactly.
0: Ano
1: yan. Nako, maganda
0: okay.
1: itong BCRP na to, mama. Talagang
0: yes,
1: merong
0: ma'am.
1: Ano, may procedure, nakaplano, 'di ba?
0: Yes, ma'am.
1: Mm-mm.
0: Tapos dun sa BCRP po pala, ma'am, nagii-include diyan yung list ng employees mo with contact information, pati yung family member na kokontakin.
1: Oo.
0: Kasama din po diyan yung mga emergency contacts like yung sa police,
1: okay.
0: sa BFP, Red nandun dapat nakalista yon tapos updated dapat ang mga numbers nila para
1: mm-hmm.
0: doon talaga yung kanilang magiging basis no ng lahat ng ano ng kung ano man ang nangyayari sa negosyo
1: yes.
0: kumbaga andun lahat nakalagay kung halimbawa may disruption hindi makauwi yung mga empleyado
1: mm-hmm.
0: may inform yung mga family members na hindi makakauwi they will stay here
1: Uh-oh.
0: At our
1: office,
0: they will stay here at our office. They are
1: mm-hmm.
0: safe to
1: mm-hmm.
0: just to inform them, no? Hindi
1: yes.
0: lang yung employee number, kundi talagang yung family members po yung ilalagay din doon.
1: Yan. Okay.
0: And may mga point person po tayo, like mga supervisors na talagang
1: mm-hmm.
0: sila yung kumbaga mag-guide even doon
1: yes.
0: sa mga staff nila kung ano mga next
1: mm-hmm.
0: na gagawin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi
1: That's
0: po,
1: good.
0: Ma'am, hindi dapat umabot sa point na magtuturoan sila na, ikaw na.
1: Yeah.
0: O ako na lang. O, walang ganun.
1: Oo.
0: Yun yung ang kagandahan dun, ma'am, kasi yung system is in place. Kumbaga, alam nila kung ano mga dapat nilang gawin.
1: Exactly. Oo, maganda yan, ma'am. Oo. And aside dun sa mga nasabi natin, ma'am, meron pang iba na para dito sa BCRP?
0: Na alin po, ma'am?
1: Meron pang iba na reminders or ano po yung mga susunod nating i-discuss for BCRP?
0: Yes, we have ano naman eh. May basic steps tayo kasi. Number one, of course, you have program initiation.
1: Yes.
0: Dapat may kagustuhan yung company to initiate the yes. program. Kasi syempre gagawa kayo ng sarili niyong BCRP, yung yes. plan. Tsaka specific kasi yun, ma'am, doon sa negosyo mo.
1: Yan.
0: Hindi porket merong makikita tayo sa Google, di ba, na
1: mag-search
0: tayo format, okay na yun.
1: Yes.
0: Hindi po. Syempre ibabagay po natin kasi magre-risk assessment tayo doon eh. Yun yung risk and impact analysis. So, kapag ito yung risk, ano yung impact nito sa negosyo? So, i-weigh natin yon. Kino-compute kasi yan, ma'am. Which is siguro baka next radio guesting.
1: Yes, ma'am.
0: May computation kasi ito, ma'am, kung paano no, ginagawa yung risk and impact assessment. We also have response actions design. And number four is communication and of course, implementation po ng program. So, yun po yung basic steps ng BCRP natin once na gusto natin siyang i-implement. Again, ang paggawa po ng BCRP ay hindi naman ganun kadali kasi kailangan talaga natin i-assess ang negosyo. And in every aspect po ng negosyo, ultimo po kung anong products and services yung ino-offer natin, ina-assess po natin yung lahat to make sure na wala po tayong maiiwan.
1: Ayun. Maganda ito, mama, no? Talaga na bawat negosyo or mga negosyante, alam ito, no? Kaya yung ating mga nakikinig dyan, yung ating mga partners, lalo na yung ating partner na Albay Chamber of Commerce and Industry, maganda ito kasi nanonood yan sila, Sir John, na ma-implement din ito at talagang, alam mo yon, ngayon ang labanan is sino ang maiiwan at sino ang handa na negosyo, di ba?
0: Totoo, ma'am. Totoo.
1: Minsan hindi na tanong yung puhunan kung hindi sino yung handa sa ating mga negosyante ang maiiwan at patuloy na makakapag-negosyo. Nako, ma'am, maganda ito na i-discuss natin ulit sa susunod nating mga pag-uusap. Isa-isahin at turuan mo po kami. O kasi negosyante din ako.
0: So, yes, ma'am.
1: Turuan mo po kami ng steps.
0: Yung basic steps, ituturo namin, isa-isa natin maintindihan yan. Siguro by next radio guesting natin, yun pa rin yung ating magiging discussion.
1: Yes. So ngayon, inihanda lang tayo ni Ma'am Risa dito sa mga steps na to para naman meron na tayong overview ng ating paghahanda at na meron palang ganito na pwede nating gawin para tayong mga negosyante patuloy na magnegosyo.
0: Yes, ma'am.
1: Opo. Ayan, Ma'am Risa, meron pa po ba kayong mga huling mga gustong ibahagi sa ating mga nakikinig ngayon, lalo na sa ating mga negosyante? At syempre, invite nyo rin po sila na abangan ang mga susunod nating discussions dahil tuturuan mo po kami dito sa BCRP natin.
0: Yes. Bali po, ang BCRP po, this is another training module po na ino-offer ng RTWPB for free. So, sana kapag in-invite namin po kayo no, for a training, sana po mag-attend po kayo para po mas maintindihan natin at makita talaga kung paano ginagawa. And we will assist naman po, Ma'am Yvette, even sa paggawa po ng mga BCRP talaga. Ina-assist namin lahat ng aming mga participants. We are providing them formats din ng BCRP, but sabi ko nga, hindi lahat ano na kapag sinabi natin format ay yun na.
1: Yes.
0: Dapat pa rin, ibabagay pa rin natin po yun sa ating mga negosyo. Ayan po, yun lamang po.
1: Ayun, salamat Ma'am Risa, and then kami po ay looking forward sa mga susunod dating discussions at sa pagtuturo mo sa amin dito sa BCRP, yung mga steps, iisa-isahin natin yan. Salamat Ma'am Risa. And,
0: thank you Ma'am Yvette.
1: Yes po, ingat po kayo palagi and God bless.
0: Kayo rin po, thank you.
1: Ayan, nakasama natin si Ma'am Risa Jane De Blois, of course, ng RTWPB. At maraming salamat po dito sa inyong ibinahagi ngayon. Kaya abangan po natin sa mga susunod nating RTWPB Corner ang ating BCRP. Isa-isahin po natin yan with our resource person from RTWPB. Kaya maraming salamat at patuloy po na sa inyong pag-antabay at pagsubaybay dito sa ating hintilan. At syempre, bago po tayo magpaalam, ito si Ate Jenna. Sabi niya, I am thank you po. Oo, appreciate ko po yun, Mami Vet. Ikaw din po, maganda. Wow, salamat po. Salamat sa mga taga Victory Village. At si May Bermas, good morning. Ayan, good morning and God bless po sa inyo, Kuya Tony, watching here in Daraga. At syempre kay Jonathan, Pastor Jonathan Herrera Alcon. Ayan, and nice seeing you, Pastor Jonathan, nung last Saturday. Ayan, Pastor Jonathan Herrera Alcon, pa-shoutout po sa Alcon family. At syempre, pa-shoutout din kay Teacher Kay na nakikinig. Hello, Teacher Kay. And of course, shoutout din kay Pastor Dave Alcon at Teacher Marielle Alcon sa Burias, Claveria, Masbate. Ang kanilang simbahan, ang buong simbahan ng Amazing Grace Baptist Church. Blessed day po sa inyo. Ayan, looking forward po kami na pumunta dyan sa Burias. At syempre, si Kuya Miko Moreno Botial. Good morning, Kuya Miko. Taga-promote po ako ng The Way sa online fellowship namin every Thursday. Salamat Kuya Miko and praise God, lumalagi din ang aming online fellowship sa mga students and graduates. Ayan, God bless and we're praying for you, Kuya Miko. Ayan, number one promoter yan, si Kuya Miko. Salamat Kuya Miko. And of course, Pastor Noe Bataan, good morning po sa inyo. At pa-shoutout po sa Bandol, dyan po sa Lidong Purok 2, solid followers po ni Lord at ng The Way FM. Shalom. Shalom din po, Pastor Noe Bataan at sa buong simbahan dyan sa may Lido. Kaya ako muna po ay pansamantala na magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. At bago po ako magpaalam, ihayaan nyo po na iwanan ko kayo ng salita ng Panginoon. Ang ating salita ng Diyos sa umagang ito ay mula sa Awit, mga Awit, chapter 143, verse 8. Ako ay umaasa sa iyo, nagtiwala. Sa pagsapit ng umaga ay ipagugunita iyong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Ito po ay isang paalala na meron po tayong pag-asa at tayo ay magtiwala. Kahit ano po ang nangyayari sa atin, para itong isang kape at yung salita ng Diyos ay kape para coffee for our soul, na automatic pag umaga, tayo ay nagkakape. Ang salita ng Diyos ay isang automatic din na parang kape na sa simula pa lang ng ating umaga ay ating basahin dahil ito ay mga reminder sa atin, lalo na po dito sa ating binasa sa Awit 143 verse 8. Tayo ay umasa at magtiwala dahil sa pagsapit ng bagong umaga ay may bagong pag-asa. At yan po ang ating salita ng Diyos sa umagang ito. At ako muna po ipansamantala na magpapaalam sa bawat isa. At ito po ang inyong programang Negosyo Asin Trabaho sa Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC Bicol, Care 104.3, The Way FM. A blessed morning and continue to be a blessing to everyone that you will meet today. Bye everyone! God bless! Salamat Kuya Mon sa pagsama sa akin sa technical side. And of course, Kati Melay. Bye everyone! God bless!
2: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
3: Sa pabago-bagong panahon, Nauuso na naman ang mga sakit kagaya ng influenza o flu at influenza-like illnesses o ILI. Narito ang mga paraan ng tamang pag-iwas sa sakit na flu at influenza-like illnesses mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development. Una, magpakonsulta sa primary care provider sa mga rural health unit at city health offices para sa karampatang diagnosis at lunas kapag nakakaramdam ng mga sintomas ng flu o ILI. Karaniwan sa mga sintomas na ito ay ang pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, chills, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka at diarrhea. Ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit o paghawak sa kontaminadong gamit na maaaring maipasa sa bibig, ilong at mata. Pangalawa, bigyang halaga ang preventive measures tulad ng paghugas ng kamay, social distancing, pagsuot ng face mask, lalo na sa mga high-risk population tulad ng mga senior citizens, mga bata at buntis. Pangatlo, huwag kalimutang isabuhay ang mga healthy lifestyle practices tulad ng pag-eehersisyo, pagkain ng masustansya at paglaan ng sapat na tulog. Pang-apat, ang pagbabakuna taon-taon ng flu vaccine. Pang-lima, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagtakip ng bibig tuwing umuubo at iwasan ang close contact sa mga taong may sakit. Pang-anim, pwede ka ding makatulong na hindi na kumalat ang virus sa pamamagitan ng pananatili sa bahay kung ikaw ay may sakit at panatilihing malinis ang mga madalas hawakang mga lugar. Sa pabago-bagong panahon na nagdudulot ng mga sakit at karamdaman, mayroon tayong kagalingan na nagmumula sa Diyos. Kagaya ng sinabi sa Salmo talatang 103, talatang 3, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3, The Way FM.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Magandang Wednesday morning po sa ating lahat. Welcome sa Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kayo po ay nakikinig sa Family Matters na nagbo-broadcast galing dito sa FEBC Bicol, ang CARE 104.3 DWAY-FM. At isa lamang po ako sa makakasama ninyo ngayong umaga, si Ma'am Shelo Ibasco.
1: Hello, magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa Wednesday edition ng Family Matters. Ako po si Sherry Welle. Kumusta po ang inyong Wednesday morning?
0: At ayun nga po ay pangalawang Wednesday ng buwan ng May. At siyempre, yes, gusto po nating batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan.
1: Yes, ayan, pagbati po sa inyo. At siyempre, Ma'am Sino, gusto nating kumustahin yung mga natanggap nila nung Linggo. Kumusta po ang inyong Mother's Day?
0: Kumusta? Meron pa bang natira? Or baka, Mami, siya hindi pa nabubuksan yung mga regalo.
1: Ayan, wow, ang dami na receive.
0: Ay, hindi. Hindi, Mami, siya ganito. Diba, diba, in honor yung mga mothers nung Sunday. Tapos, asa, may nagsabi na, on the way pa lang.
1: Wow.
0: Na i-deliver na ba? Yes. Yan ang katanungan natin. Alam niyo po, ang topic natin maya-maya sa ating usapang Eva ay karugtong po ng ating topic noong nakaraang Wednesday. At syempre, hindi mawawala yung mga regular features natin na Wednesday lamang po ninyo nakikita at naririnig dito sa Family Matters.
1: Yes, kagaya po ng Eva Tips. Ayan, magbabahagi po tayo ng mga hacks patungkol sa ating kusina mamaya. At syempre, nandyan din ang kusina ni Mamsi na magbabahagi siya ng recipe.
0: Yeah. Alam mo, medyo late ng konti kung mamamalengke pa sila, papanoorin nila. Mm-hmm. So, pagka napakinggan nyo po at napanood yung recipe natin, bukas nyo nagawin. Kasi right, nag-iba na nga po ang ating time slot, di ba? Medyo tanghatanghali na po tayo.
1: Yes.
0: At matatapos actually yung program natin.
1: Lunch time.
0: Bukas nyo na lang lutuin. Yan. Oo. Sige po, for more information, ay makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin sa mga masumusunod na contact infos.
1: Yes, ayan. So, simulan po natin sa ating numero. Ito po ay 0998-843-0573. At sa ating po mga social media platforms, mahahanap nyo po ang himpilan ng FEBC Bicol sa Facebook. Search nyo lamang po ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube and Instagram po, pareho lang ang name. Hanapin nyo ang FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. At syempre, meron po tayong online streaming. I-type nyo lamang po sa address bar ang bit.ly/thewayfm. At kung nais nyo pong mapabilang sa ating chat group, ayan, hanapin nyo lamang po sa Messenger ang Carrion's Official GC.
0: At patuloy po tayong mag-hydrate, uminom ng maraming water. Mas masarap kumain ngayon ng mga prutas, Ma'am Michelle, na
1: yes,
0: merong mga tubig, singkamas,
1: watermelon,
0: melon, pipino,
1: oh,
0: yung mga yan, uminom ng buko, pwede, mm-hmm, pwede uminom ng marami. Alam mo, pagka umiinom ka ng tubig, parang ang tabang-tabang naman. O di, sige, pigaan po natin ng konting, sa isang lalagyan mo, kalahating pirasong kalamansi para lamang magkaroon ng lasa. Or alam niyo po, yung minsan na i-feature ko na sa kusina ni Ma'am si yung Tanya juice, yung magbo-boil ka ng tanglad at saka luya, palalamigin mo, and then you'll add water and
1: yes,
0: yellow, or gusto mong lagyan ng konting tamis, nasa sayo yon. Kailangan po natin yon ngayon. At importante sa mga mamis, turuan natin yung ating mga anak, especially kung maliliit pa, na kusa sila. Kusa silang uminom ng maraming water, lalo pa sila yung mabilis pagpawisan.
1: Tama yan, Ma'am C. So, yan.
0: Yan. Sige po. Samantala, eto po muna. You gave

Nikki kay tips. Tips na pampaganda. Housekeeping tips. Tips ng pag-aayos ng ating tahanan. Kita tips. Tips sa pampalago ng ating kabuhayan at marami pang iba. Dahil ikaw, Eba, ay tunay na kakaiba.

0: Magandang umaga po at welcome sa ating Eba Tips. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay mga simpleng hacks. Paano ba tayo makaka-save ng space lalo na kung ang kusina natin ay maliit lamang. So, today po ay malalaman natin na kahit na ang space natin sa kusina ay limited, there are simple hacks to make it feel bigger. Yan. Calmer and more functional. So, tingnan po natin, explore natin kung ano ba yung mga gentle ways para tayo ay makasave and bring peace sa ating pagluluto at sa ating cooking area. Una-una sa lahat ay pwede po natin i-consider ang vertical storage. Gumamit po tayo ng mga shelves, mga hooks, o kaya mga magnetic strips para i-store ang ating utensils at saka mga spices. Going upward saves counter space. Ang pangalawa po ay gumamit tayo ng mga multi-purpose na mga kagamitan. Mag-invest po tayo in items that serve more than one function. Kagaya ng blender o kaya ng mga food processor. Ang pangatlo pong hack ay gumamit po tayo ng drawer dividers. I-organize po natin ang ating mga cutlery and gadgets with dividers. A tidy drawer saves time and reduces clutter. Ang pang-apat po ay let's stack smartly. Gumamit po tayo ng mga stackable containers for dry goods and leftovers. I-clear po natin yung ating mga containers para makita natin kung ano yung mga nasa loob noon. At ang panglima ay mag-declutter po tayo regularly. Keep only what you use ng madalas. Mag-donate tayo or itago natin yung mga extra para magkaroon po tayo ng space sa ating maliit na kusina. A small kitchen can still be a joyful kitchen. As you store vertically, as you choose multi-purpose tools, as you organize drawers and stack smartly and declutter, may your space feel lighter and more loving. At yan po ang ating Eba Tips. Hanggang sa susunod, keep blooming, keep building, and keep showing up with grace.
1: Nakakabighaning halimuyak ng kanyang kusina. Nakakatakam na lutuin sa kanyang hapagkainan. Pabalik-balik ang recipe ng mga pagkain kanyang ibabahagi direct from her kitchen sa kusina ni Mamsi.
2: Good morning everyone! Welcome po sa kusina ni Mamsi! Isa pong segment ito sa Wednesday edition ng Buhay Pamilya at syempre ako ang inyong kakusina, si Mamsi Shadow Ibasco. Isang rice chicken recipe po ang gagawin natin ngayong umaga. Pero meron po itong kasamang pinya. Ang gagamitin ko pong pinya ay fresh na pinya instead of canned pinya kasi yung nasa lata po, matamis na siya. Siyempre, may kanin tayo dito. Kaya, mas preferred ko pong gamitin ang ating fresh na pinya. So, gagawa po tayo ngayon ng pineapple chicken rice recipe. Kung paano ito gagawin, tara, let's! Heto na yung mga ingredients na kailangan po natin sa ating pineapple chicken rice. Kalahating kilong chicken breast, nabili ko po ito boneless na skinless. So, kalahating kilo exactly, at hiniwa ko ito into cubes. Isa pong medium size na fresh pineapple, binalatan ko ito at hiniwa ko into cubes. 2 tablespoons cooking oil, 1 medium-sized red onion, peeled and chopped, 4 cloves garlic, peeled and minced, isang malaking bell pepper red diced, 2 cups po na jasmine rice, at 2 cups po na chicken broth. Kung wala po kayong pinaglagaan ng chicken, pwede naman pong isang bouillon cube sa 2 cups water. Pero tandaan po natin kung ano yung measurement o measuring cup na ginamit nyo sa rice ay pareho din pong measuring cup para sa inyong sabaw. And then meron po tayong 1.5 tablespoon soy sauce And then 2 tablespoons na luya, binalatan ko ito at grated po, grated fine. At kailangan din po natin ng 1/4 cup green onion or onion leaves chopped. At syempre salt and paminta to taste.

At ngayon, idadagdag ko na po yung sabaw. Kasi isasaing na ito. Ayan. So, 1:1 po. 1 cup rice, 1 cup water. Kung ano yung ginamit na measuring cup, sa rice, yun din po ang measuring cup ng water o ng sabaw. Then, dagdag ko na po yung soy sauce. Hahaluin ko ito. At tatakpan para maluto po siya na parang sinaing. Tingnan niyo po, kayong nanonood sa Facebook or sa YouTube, pero sa nakikinig sa radio, describe ko na kumukulo na po yung aking sinaing. Sinaing na meron ng mga ginisang prutas at gulay. So, pagka wala na itong sabaw, hindi ko na kailangang buksan kasi sakto lang talaga yung sabaw nito. Ay, iin-in ko po ito. Okay, so ganun kasi tayo magsaing. So, it's 15 minutes na. Ay, wow! Ganda! So, in-in na itong ating rice. Ngayon ay ihahalo ko na po yung chicken. Halo ko na yung chicken. Ayan. Yung ating kanina stir-fried chicken. And then, maglalagay na po ako ng paminta. At hahaluin ko ito. So, inalis ko na po siya sa stove at nandito na. Actually, kanina tinikman ko na to. Yung alat niya, okay na po. Kasi remember, yung aking broth, yung aking sabaw, gumamit po ako ng bouillon cubes. So, medyo maalat na yon. Yan. Kung gusto nyo ng medyo spicy, magdagdag na lang po kayo ng konting anghang. Ngayon, ihahalo ko na po yung chopped onion leaves. At ready na ito. Yan. Halo-halo. Ang dami. So, ang maganda dun sa jasmine rice, kasi nasubukan ko na siyang iluto. Kaya alam ko na po yung required na liquid na kailangan niya para masarap siya. Well, pwede naman pong hindi jasmine rice, pwedeng ibang rice, provided alam nyo na yung liquid, kung gaano karaming tubig ang isasabaw po ninyo dun sa rice na inyong gagamitin. Ayan, nagsandok na po ako sa plato at titikman ko na yung ating niluto. Malasa siya. Malasa siya, masarap po siya. Pero, again, ang advice ko, kung gusto nyo ng medyo spice, dagdagan nyo po. Kung meron kayong chili powder, ay dagdagan nyo po yung chili powder. Pero yung nilagay ko kasing paminta, medyo may anghang na ng konti kasi dinamihan ko nga. Ang sarap po niya. So, mga kaibigan, try nyo po ang ating niluto ngayong umaga. Pineapple chicken rice. Napakadaling lutuin at napakasarap. At syempre, medyo kakaiba. Andiyan na, all-in-one na po yung kanin natin, yung gulay natin, at saka yung ating protein. Ako po si Ma'am Shelly E. Basco na nakasama ninyo dito sa Kusina ni Ma'am Shelly.

Hindi rin siya pala kwento. Pero araw-araw siyang gumigising ng maaga. Para sa amin, hindi na niya sabihin. Alam kong pagod na siya. Kaya gusto ko lang sanang sabihin ito. Kahit minsan lang.

Kasapang Eva, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan sa makabuluhang usapan ni na Momsi at May.

0: Mga kaibigan, welcome po sa ating Usapang Eva. At gaya po ng nasabi natin kanina, no, still tungkol sa mga mamis ang ating pag-uusapan ngayong umaga.
1: Mm-mm.
0: Oo. Ito po yung mga importante, ano, very important at hindi pwedeng palitan. Hindi rin pwedeng may substitute, mami, siya, ano,
1: yes.
0: Irreplaceable role of mothers sa loob po ng pamilya. At ang material po natin ay galing po sa Sun Life Indonesia.
1: Yes.
0: Oo. So, nung nakaraan, ano, tungkol sa mga mamis po ang ating napag-usapan, siguro the more na na-appreciate natin ang ginagawang effort ng mga mamis.
1: Mm-hmm.
0: At ngayon naman po ay pagpapatuloy natin pakatapos ng holiday o pakatapos ng Mother's Day celebration, ano na?
1: Mm-hmm.
0: Isang araw lang bang special para sa mga mami? Ibig kong sabihin, well, isang araw lang ba sa loob ng isang taon hahainan ng breakfast on bed si mami?
1: Mm-hmm. Wow.
0: Isang araw lang ba sa isang taon iti-treat sa parlor si mami? Or isang araw lang ba sa isang taon isya-shopping si mami?
1: Mm-hmm.
0: Patuloy po natin pag-usapan ito ngayong umaga.
1: Yes.
0: So, gaya po ng nasabi natin, hindi talaga mapapalitan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi, pero may mga families talaga, mami, siya, ano, kapag nawala yung mami, napipilitan si tatay na nagiging tanay.
1: Mm-hmm.
0: Or yung panganay na anak, yung mga sumunod na malalaki na,
1: mm-hmm,
0: nagiging nay. ate at nanay or sukuya, kuya nay, kuya at nanay.
1: Kunay.
0: Pero kahit na yung mga physical, yung mga chores ano nagagampanan, yung ibang aspeto,
1: mm-hmm,
0: na nanay lang talaga ang makagagawa, hindi ito pwedeng mapalitan.
1: Yes.
0: Kasi nga po, it is our God na nag-design sa mga nanay.
1: Mm-hmm.
0: So, walang makakapantay sa didisenyo niya at sa kanyang ginawa. So, pag-usapan natin ngayong umaga, ang unang-una po, yung mga mamis ang primary guide,
1: mm-hmm,
0: sa child care.
1: Yes.
0: So, tayo talagang mga nanay ang nabigyan ng responsibility na magpalaki ng mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Originally talaga, yung babae ang may role nito. Pero sa modern na kapanahunan natin, ano, wherein kailangan ng magtrabaho ng misis para makatulong financially sa pangangailangan, ano, at ang sabi nga ng iba, paano naman yung pangarap ko? Paano yung pinag-aralan ko hindi magagamit? But looks at God's design, yun talaga, mga nanay talaga, ang binigyan ng main role in raising children.
1: Yes.
0: Mula pagka-baby, infancy, mm-hmm, ano, hanggang adulthood. Kahit na nga may mga asawa na yan.
1: Mm-hmm.
0: May mga apo ka na.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Talagang hindi nawawala yung paggabay,
1: mm-hmm,
0: pag-educate, at pagpakita ng magandang example para sa ating mga anak.
1: Yes.
0: Ako gaya ko ngayon, ano, senior na may apo na ako. Ang pinapakita, mm-hmm, ko sa'yo, she, ano, yung paano ba kasi nung nanay ako, wala ka pang asawa, nanay ako, wala pa akong apo, nakita mo sa akin yung pagiging nanay.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, ang nakikita mo sa akin yung pagiging lola. Balang araw ay magiging lola ka rin. Yan. Tayong mga nanay, hindi lamang po tayo nagtuturo ng mga practical things gaya ng paglilinis, yung mga ethics ano sa hapagkainan. Ganon din po tinuturo natin yung moral values.
1: Mm-hmm.
0: Lalong-lalo na yung

0: ay napakataas. So, at bilang role model sa ating mga anak, yung ating mga attitudes bilang nanay, ano yung mga behaviors natin at yung mga values na pinamumuhay natin, pinakikita natin, ay naimomodel na natin sa kanila. Alam niyo po ba, Mami, sa pamamagitan ng napapakinggan at namamasdan nila sa atin, ano, nasi-shape po yung kanilang character and personality. May mga times na kapag nandun sila sa panahon ng kailangan nilang gumawa ng decision, bumabalik sila eh. Yung ganitong sitwasyon, ano bang ginagawa ng nanay ko pagka ganito? Babalikan mo eh. So, akala natin, ano, ginagawa lang natin yung responsibility natin. Pero hindi pala eh. Sa likod, nagsisilbi pala tayong mga halimbawa model. Kaya, importante lagi natin isa-isip, mga mami. Ano, isa-isip, huwag tayo makakalimot. May nagmamasid sa atin, may nakikinig sa atin. So, i-maintain po natin yung positive behavior natin. At ituro po natin yung mga desirable na values. Kaya, sabi nga ano, kung smart daw yung mami, smart din yung kanyang mga anak. Kasi the way na minomodel ng mami yung buhay in a smart way, yun ang napipick up ng mga bata.
1: Yan. Ganda. Ang isa pang role na kung saan tanging ang nanay ang nakaka-perform 100% ay ang pag-maintain ng family harmony. Yan. Bakit ba? Kasi ang mga nanay po, di ba, palaging sila ang nag-a-act as mediators. Ayan.
0: Tagapamagitan, tagasaway.
1: Ayan. And or arbiters in resolving conflicts among family members. Yan talaga.
0: Unang-una dyan, Mami, say, among the magkakapatid.
1: Talagang, ano to, proven. Hindi natin ito pwedeng, ano, tawag dyan,
0: Tawaran,
1: yes. Mothers, kasi meron silang, mataas yung emotional sensitivity ng mga mothers. Tsaka nakakais sila ng tension and they create a harmonious atmosphere at home. Tapos ito pa, magaling pa silang ano, makipag-communicate. They have a good communication skills. Talagang pagdating dyan, eh, hindi natin matatawaran. Tapos, and because of that good communication skills, napapaliwanag nila ng maayos yung mga sitwasyon, nabibigyan nila ng panibagong angle kung bakit nangyari ang isang bagay. Tapos, because of that, nag-i-improve yung understanding natin among the situation o kaya yung conflict. She can teach children and spouses to communicate openly and honestly and understandingly. Tapos, meron pa, dahil magaling sila mag-communicate, ayun, she can listen attentively sa bawat party. Si group A, tsaka si group B, o kaya si anak, si ate, at tsaka si kuya. Tapos, yung mga nanay, sila yung nagpo-propose ng fair solution. Kapag narinig niya na yung dalawang panig, okay, makakagawa na siya ng sound judgment. And makaka-help siya to reach agreements para masatisfy yung bawat group. In addition, mothers help children understand the importance of ayon, empathy, social skills, and healthy interpersonal relationships. Through daily interactions, mothers teach children how to communicate effectively, manage emotions, and understand the feelings of others.
0: Naalala ko sa amin pong tahanan, ano? Diba iba yung personality ng nanay, iba yung personality ng tatay. Bibihira sa tatay yung madaldal. Ikaw mo, madaldal ka ba sa bahay? Pero madalasan, no, yung nanay daw yung maingay.
1: Sa amin, baliktad mo.
0: Yan ang sabi. Pero ito, ang mga anak po namin ay mga adult na, pero may mga bagay na yung asawa ko merong tinatanong sa akin, bakit yung anak mo ganito? Eh, ang sinasagot ko po ay ganito, bakit hindi mo siya tanungin? Kasi ako, yung tanong mo na yan, hindi ko yan naiisip. So, bakit ako ang tinatanong mo? Siya ang tanungin mo. Pero dahil alam ko yung asawa ko na hindi talaga siya, yung tipo na talagang tatanungin niya, kakausapin niya, eh, alam kong importante yun sa kanya. Pagka nag-raise up siya ng ganong tipo ng katanungan, ano, alam ko na kailangan masagot yun sa kanya. Eh, hindi talaga

0: Ganun, hindi siya, hindi na lang siya magtatanong. Mm. So gaya ng sinabi mo si ano, tayo yung nagme-maintain ng family harmony, ako ang kumakausap. Ako ang kumakausap. Tapos ipinapasa ko naman sa tatay yung mga kasagutan. Ayan na yung communication skills. Oo. Yan. 'Di ba? Yung mga sitwasyon mami na kunwari ano, may boyfriend na. Kunwari may boyfriend o kaya may nabuntis or nabuntis. Mm-hmm. Kadalasan sa nanay unang sinasabi. Mm-hmm. O sige nga po mga tagapakinig, meron ba kayong karanasan na sa nanay talaga unang ipinaalam bago man dun sa tatay? Because of itong ang communication skill ng nanay.
1: Saka yung ano, bridge, yung arbiter.
0: Tagapamagitan. Mm-hmm. Ang galing ni Lord, ano, talagang binigay talaga niya yung ganito sa ating mga nanay. Kaya alagaan natin, wag po nating gamiting lisensya para naman mag-abuso tayo o mangontrol. Yan. So pangatlo, eto maganda rin po. Tayo daw mga nanay ay household organizer. Yes. Hindi ito yung mga rakha, yung mga pag sinabi nating organizer, yung mga cabinet, yung mga lalagyan. Well, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Diba? Well, sa araw-araw natin na mga task, na mga trabaho, ano, syempre, responsible din naman tayo sa household arrangement. O in the end, kailangan din natin ng mga lalagyan, mga cabinet, or mga racks. Pero, kasali din po dito yung tinatawag na financial management. Yung pag-meet, mapunuan yung everyday na pangangailangan. Lalong-lalo na yung nanay talaga yung nagpla-plano ng mga activities. Kumbaga, Mami siya, di ba, ibibigay lang ng tatay yung budget. Kunwari, may family reunion. So, na-assign ang family natin sa ganito. At ito yung need natin, sasabihin ng nanay. O, yan ang budget, sasabihin ng tatay, bahala ka na. So, ang nanay talaga ang nagpaplano. So, mothers play an important role sa pagsiguro po that the needs of all family members are all met. Lalo pa, eto, naalala ko kwento ng nanay namin, ano. Kasi po kami, hanggang sa ika-apat na anak, ano, taon-taon. Naipanganak kami ng nanay taon-taon na, no. Eh, pag binilhan ng nanay yung isa, ay magsiselos yung tatlo. So, kailangan maging magaling si nanay sa pag-budget para pag meron siyang bibilhin, lahat ay meron. Kahit hindi pare-pareho yung item, basta ang importante, lahat ay meron. So, ganun din po, mahalaga yung role natin sa pag-manage ng family time. Pagdating sa oras na sama-sama yung pamilya. And then sa pag-organize po ng mga activities. So, sa ating mga kamay na kasalalay na yung quality time talaga ay nararanasan ng pamilya. Tingnan nyo po. Kayo sa kultura ng family ninyo, aling meal time ang pinag-uukulan ninyo ng masusing paghahanda? Breakfast ba? Lunch ba? Or dinner? Ngayong walang pasok, pwede sigurong either breakfast, nandiyan pa si tatay, pero tulog pa ang mga bata kasi school break nga. Or pwede rin namang dinner kasi naandiyan na si tatay. Pag lunch time kasi wala si tatay eh, nasa trabaho, di ba? So hindi buo. So yung mga tipo bang ganun, so pag buo yung pamilya, abay siyempre masarap ang inihahanda nating mga pagkain na mag-i-enjoy talaga po sila. So tayo rin, nakasalalay din sa ating mga kamay yung tungkol sa pagbabakasyon. Uy, uuwi tayo, kila lolo at lola ninyo, 1 week tayo doon. Nasa ating mga kamay, yung budget, yung pag-e-empake. Pero hindi ibig sabihin na sa pag-e-empake tayo, kundi tinitingnan natin, sinusupervise natin ang pag-e-empake ng ating mga anak. At syempre, yung ating mga family activities.
1: Yes, ayan, ganda. At ang susunod ay ang mga mommies lamang ang tanging nagpo-provide ng emotional support. Ayan, magaling talaga sila mag-provide ng emotional support. Kasi nga, di ba, ano sila, magaling yung kanilang communication skills.
0: Oo. Yes. At saka, mami, ano, hindi ganun kasi ka-vocal yung mga tatay. Which is, ito yung hinahanap ng mga anak. Alam mo, kahit maliliit sila, elementary, high school, teenager, and even adults, there's an aspect sa kanilang emotional life na talagang naghahanap sila ng matutugunan yun.
1: Yan. So mothers ay very good in providing emotional support to family members, both in joy and in sorrow. Ayan. Diba sa mothers tayo tumatakbo? Kasi they become a place na talagang nahihingahan natin, mga tayong mga anak, when we have problems or concerns, and a place to find peace for family members. This support is very important para pumatulungan ang mga family members na mag-cope sa stress, sa worries, o kaya mga personal problems na naranasan ng bawat miyembro ng pamilya. Ang mga mothers po ay nagsiserve. They also become a source of inspiration and motivation for family members. Through words of encouragement, ayan, mothers help encourage family members para ma-reach yung kanilang mga goals, ma-overcome yung mga obstacles, and continue to grow sa kanilang personal lives and yung as a family. Ayan.
0: Naalala ko nung single ka pa, bago-bago lang noon yung mga cellphones, ano. Hindi ko na maalala kung nasa college ka pa or tapos ka na. Na nag-call ka talaga. Hindi siya text, ha. Wala pa nun messenger, text and call pa lang.
1: Mm-mm.
0: So, nag-call ka dahil sinabi mo na merong nandiligaw sa'yo. at ang turing mo lang naman, namo problema ka kasi, ang turing mo lang lang, paano mo sasabihin, kaibigan lang talaga ang turing mo sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Di ngayon, tinanong ako ng tatay mo kung ano daw yung pinag-usapan natin, ba't ka nag-call. So, kwento ko, abay, sabi ba naman, bakit hindi siya sa akin nag-call? Sa'yo. Sa'yo. So, mga mamis, ganyan din po ba yung mga anak nyo? So, totoo ito. Because madali silang mag-open sa nanay. Dahil, di ba, unang-una, pag may sakit sila, niyayakap natin sila, hinahalik-halikan, hinahag natin sila, pag nadapa sila, umiiyak. Yung
1: yes.
0: mga ganong palatandaan ng emotional support, natatanggap nila sa atin. So, they feel safe na magsabi because of that. Tip yan, mga daddy. Kung gusto din ninyo mag-open, ano, pagmasdan nyo kami na mga nanay. Pagmasdan nyo. Kasi they really feel safe at hindi sila, hayaan mo na yan. Hayaan mo na. Inaaway ka. Hayaan mo na sila. Huwag mo silang pansinin. Yung mga ganun-ganun ba?
1: Tsaka because, mami, si mga mothers kasi, yan yung palaging kasama ng mga anak. So, lahat na siguro ng klase ng kwento pinag-uusapan nila. Diba? So, talagang magaan na yung loob ng mga bata sa nanay. Kumbaga, mabilis na yung access.
0: Oo. Oh.
1: Because kasama palagi.
0: Yan. Oh, eto pa ha, may program. At merong presentation yung mga anak. Yung nanay talaga ang sibot-sibot. Maghanap ng mga costume. Kung
1: yes.
0: walang kakayanang bumili, kanino kami manghihiram? Kanino kami mangre-rent? So, meron ng costume. So, oras na, araw na ng presentation. Ano, naaandun si nanay. Inaasikaso yung makeup at pagbit-bit talaga ng mga gamit.
1: Yes.
0: So, well, naiintindihan naman natin yung mga tatay kasi syempre, nasa trabaho sila.
1: Oo.
0: Ang point lamang po natin, ang gusto ko pong sabihin, kung bakit nadidevelop ng ganon yung feeling ng mga bata na safe sila emotionally sa kanilang mga nanay is because itong mga ginagawa nga natin.
1: Yan. Pero magandang bagay po yun kasi ibig sabihin, hindi sila mag-open up sa iba.
0: Yes.
1: Kundi sa inyo sila tatakbo.
0: At mga daddy, huwag kayong magselos. Ayan. Eto naman, hintayin nyo sa Father's Day, ha? Babawi kami sa Father's Day. Pero ngayon, hayaan nyo na muna sa amin ito.
1: Hindi nila kailang magselos kasi syempre, bago naman matulog yung mag-asawa, nagkakwentuhan naman kayo, di ba?
0: So, yun din naman. Walang competition dito kasi yung design talaga ni Lord, dinesign niya in a way na hindi magpapaligsahan ang mag-asawa, kundi magko-complement sa isa't isa.
1: Ang susunod na role, ito, Mamsi.
0: Sige, akin na lang ito. Ito yung pag-support sa career o trabaho ni Mister. Ayan. So, isa pa rin po ito sa role na ginagampanan natin. Oh, pero Mamsi, role na yan ng asawa. Well, totoo. Pero totoo rin na siya ang ama ng ating mga anak. So, pwede tayong maging kausap niya. Lalo pa kung pareho kayo ng field. Kunwari, nag-aral ka ng college, pero ngayon full-time mom ka, pero may alam ka dun sa ginagawa ng iyong asawa, may maiko-contribute ka. Kumbaga, ikaw yung kausap niya, ang tawag yan, may sense. May sense kang kausap. Kumbaga, talagang masasabi niya at may
1: substance.
0: May mapupulot din talaga siyang maganda sa'yo. At napuprovide tayo talaga ng encouragement. Pero yung pakikinig na lang talaga, ano, that's enough encouragement. And then, yun nga nasabi na kanina na nagmamanage tayo ng mga oras, ng mga schedule, ano, so that yung partner natin, hindi na niya iintindihin pa ito. Hindi na niya iintindihin pa itong mga bagay na kaya na at naman nating gawin para yung kanyang panahon, yung kanyang effort, yung kanyang kagalingan ay maibigay niya dun sa kanyang trabaho. Kasi syempre, karangalan ni Mr., promotion ni Mr., blessings syempre yon sa family. So, ito yung paraan na nakakasupport tayong mga misis ano, sa career ng ating mga asawa. So, bukod sa moral support, sa encouragement, kapag may mga hamon talaga silang kinakaharap, ano, so, naandun tayo. At higit doon, yung long-term plan ng pamilya, syempre katuwang tayo. Hindi lang yan plano ni Mister, kundi talaga nagkwekwentohan kayong dalawa. So, by effectively playing yung role o ba husband's career supporter, tayong mga asawa, ano, hindi lang natin siya tinutulungan talaga na magtagumpay, kundi pinalalakas po nito yung family bond. At naglilikha po ito ng harmonious and happy environment. So, yung cooperation, yung pagtutulungan, ano, open communication, and respect for each family member's role ay mga susi po para ma-achieve yung shared goals in a sustainable manner.
1: Yan, ganda. Ito pa ang isang role, mga mommies. Tayo po ang nagme-maintain ng family traditions at saka ng mga values. Yan. Nasa sa ating mga kamay o kaya nakaatang sa ating mga shoulders kung paano na ipapasa yung mga tradition o kaya yung mga values na natutunan natin sa ating pinanggalingang family na ipasa ito sa ating mga anak from generation to generation. Tayo ang nagtuturo about culture, yan, mga customs and moral values that form a strong foundation for the family. Halimbawa po nito, tayo yung nagpaplano at nag-carry out ng mga celebrations of family holidays tsaka ng traditions.
0: Talagang atin yan.
1: Yan. Busy tayo dyan. Tapos, meron pang isang example. Halimbawa, pag meron may birthday sa family.
0: Oo, si nanay talagang sibot-sibot.
1: Yan. Tapos, nagse-celebrate ng mga religious holidays, family traditions such as reunions, yan, certain rituals passed down from previous generation. Also, aside doon sa mga naipapasa natin, kayo, yung binuo niyong pamilya, you can create your own tradition, family tradition, which, ayun, mamamana din ng mga anak niyo.
0: Pagka, ano, Mami She, maliliit pa yung mga anak, ano, parang, kunwari, isa, dalawa, tatlong taon, ano, kadalasan po ang nangyayari, diba, oh, this year, dun kami sa in-laws ng asawa ko, mag-i-spend ng holidays. So, sa susunod naman, doon naman sa kabilang family. So, parang ganon. Hanggang dumating po yung time na alam nyo yon, alam nyo na sa edad nilang yan, maa-appreciate na nila yung kayo.
1: Mm-hmm.
0: So pagka ganun, bihira na yung mag, lalo na kung malalayo, ano, buti mm-hmm. kung di, malalapit lang. So pagka ganoon, eh maganda po talagang ano yon. Pero eto, dahil si Mrs. at si Mr. galing sa magkaibang family na may kanya-kanyang tradition, ano, kinasanayan. At eto, nag-asawa sila. Eh, pag-usapan nila kung alin yung ikikerry nila sa pamilyang kanilang binubuo. At bukod doon sa nadala nila from their families of origin, pwede silang gumawa ng panibagong tradisyon na sila talaga ang nag-isip,
1: mm-hmm.
0: nagplano at nagsagawa na kumbaga, magiging proud yung mag-asawa na this is really ours. Talagang mm-hmm. pinagsikapan namin ito. Atin talaga ito. Mm-hmm. Sa amin talaga ito.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. So maganda po 'yan, ano? So tayo 'yan. Tayo talaga, yung mga nanay talaga ang ano yan. Kaya kung minsan, naaalala ko lang ano, pagka may mga, may mga kasiributan na, kunwari, lalo na ngayon, summer. Summer, di uso-uso yung swimming.
1: Mm-hmm.
0: Mm, usong-uso ang outing. Eh, punong abala si mami mm-hmm. at ang mga babae sa family, ano. Kung minsan, dumarating yung edad, gaya ko, pagka yung hindi ka na ganun kalakas,
1: mm-hmm.
0: gusto mo naman talaga na taga-masid ka na lang, taga-enjoy ka, hindi na. Pero nga, dahil nasanay sila na for many, many years, ikaw yung punong abala at satisfied sila the way na inanda mo ang mga bagay-bagay. So palaging ikaw ang ina-assign nila. Huwag po natin kalilimutan na dumarating talaga yung time na hindi na ganun kalakas. At gusto na rin naman mag-sit down na lang, maupo, and mag-relax yung mga mamis, ano.
1: Mm-hmm.
0: So, maging sensitive din naman tayo. Pagka medyo senior-senior na si mami, hayaan na lang natin siya mag-relax.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may mga bagong generation naman na nagra-rise up na pwedeng makagawa ng dati niyang ginagawa.
1: Yeah.
0: Yan. Sige. At ang isa pa po, ano, and this would be our number 7, ano, yung mga mamis daw po ang source ng affection and attention.
1: Mm-hmm.
0: So, alam nyo po yung mga emotions, yung attention. Yan po yung nagsishape, humuhugis ng personalidad ng bata.
1: Mm-hmm.
0: Alam nyo yung batang ito iyakin.
1: Mm-hmm.
0: Paano siya naging iyakin? Batang ito ang sungit, magagalitin. Paano siya naging masungit, magagalitin? Uy, ang batang ito, ang bait, mapagbigay. Ang batang ito, magalang. Paano siya? Paano siya nabuo as a batang magalang at mabait? Saan yun ang galing? Saan niya yun nakuha? Karamihan po, malaking porsyento niyan ay nanggagaling po sa nanay. Pero, ito naman. Siyempre, pag working yung mama, 8 hours, wala siya sa bahay, karamihan itong mga values na nakikita natin ay nakukuha nila sa kanilang nani. Mapalad po tayo kapag ka mayroon tayong nani o kung sino yung nag-aalaga sa anak natin na super, super bait,
1: mm-mm.
0: super mapagmalasakit.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun ang mapipick up ng ating mga anak.
1: Yes.
0: Minsan nagtataka tayo, bakit marunong nang magmura?
1: Mm-hmm.
0: Yung bata, eh, kayo namang mag-asawa, hindi kayo nagmumura. Eh, mag-isip-isip tayo. Saan yun ang galing? Saan po yun ang galing? So, tayo always ready tayo na ibigay ang ating full attention sa bawat member ng ating family when they need it. Kung kailangan magpamanila, kasi kailangan ka doon, mapamanila. Kung kailangan mapamindanaw, kasi kailangan ka doon ay mapamindanaw. So, bukod doon, yung pagmamahal po natin, hindi ito sa salita lang, hindi ito limited sa ating mga pananalita, kundi ito ay ipapakita po natin sa ating pang-araw-araw na mga actions.
1: Mm-hmm.
0: So, ang tawag nga doon ay unconditional love. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kahit, alam nyo po, kahit gusto na nating magpahinga sa gabi, hindi pa rin kasi chine-check natin kung okay ang lahat bago man lang tayo. Mahihiga. Tayo na yung unang nagigising,
1: mm-hmm.
0: tayo pa rin yung huling natutulog.
1: Mm-hmm.
0: And even during the day, kahit gusto nating mag-nap, Pero may mga maliliit tayong bata na gising, hindi po natin ito nagagawa. So, nagbibigay talaga tayo ng unconditional love sa bawat membro ng ating family, 'di ba? Niyayakap natin, hinahalikan, sinasabihan ng words of encouragement at mga maliliit na actions na nagpapadama ng ating pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. So, mula po dito sa mga nasabi namin, ano masasabi natin that yung role ng mothers sa family ay talagang mahalaga at hindi pwedeng palitan.
1: Yes.
0: Hindi pwede ang substitute. Mothers not only provide love and affection, but also become the main pillar in maintaining harmony, educating, and guiding all family members. So, yan po. So, knowing, ito yung nagagawa ng mga mami. So, this time, mami, siya, ano, kakausapin naman natin ang mga mami. Oo. So, magbibigay tayo ng ilang mga paalala and pointers sa ating mga mamis.
1: Yes. Kasi po, talagang hindi matatawaran yung role ng mami sa isang family. And para po matulungan tayo to do more and effectively yung ating role tungkol sa ating pagmamahal sa pamilya, mga anak, tingnan natin kung ano pa ba yung makukuha natin para mas lalo tayong ma-equip. Mas lalo tayong mag-improve bilang mami. Una sa lahat ay maging ano tayo, let's remain available. Ano? Ibig sabihin, this is one of the most important and essential task that a mom can perform para sa kanyang mga batang anak. Ayan. Kailangan nating mag-engage sa mga activities with her children throughout the day, as well as maintaining physically and psychologically accessible to them. Lalong-lala na doon sa mga younger years, mga early years, na kung saan talagang, sabi nga po ng mga eksperto, yung first 5 years ay kailangang mabuo yung foundation ng kanyang security, emotional security ng isang bata. Kasi pag hindi po yon na form, ay magkakaroon po ng mga epekto pag siya ay naging adult na. So, yun.
0: Ang tawag dun, mami, sa foundational years. Yung lima talaga yun. So, mahalaga na. Kaya, no wonder, ano, hindi ako nagtataka, may mga mamis na pagka nanganak sila, ano, gini-give up muna nila yung mga career nila. Then, pagka pumapasok na sa school yung bata, saka sila bumabalik sa kanilang career.
1: Yes. And kahit na malalaki na, kahit pa paano, engaged pa rin emotionally yung mga mommies. Pero because they are already, you know, capable of doing things on their own, hindi na natin kailangan salihan sila in every activity pagdating ng mga teenage years.
0: Actually, ayaw na nila. Ay, tinatago mo. Tapos, di ba yung mga lalaking anak, ano, ayaw nang magpayakap at ayaw nang magpahalik.
1: Yes. Kasi po, whatever they learned, they acquired yung security during the first 5 years, ayun, doon nila na ako yung confidence para i-explore yung environment, yung surroundings, and yung world outside of the family.
0: So, tandaan po natin yan, napakahalaga sa mga singles ano, nakikinig ngayon. Tandaan nyo po yung first 5 years. Baka may boyfriend kayo ngayon o engaged na kayo at magkakapamilya kayo. So, hindi, kasi bubuo kayo ng pamilya, hindi pwedeng kayo lang mag-asawa. Diba? So, mahalaga yung unang 5 taon. So, what would you do?
1: Yes.
0: What would you do? Kaya nga, para naman sa mga estudyante natin, ano, lalo na sa mga lalaki, kasi kayo talaga yung magpo-provide para sa family, tapusin nyo ang pag-aaral nyo. Galingan nyo. Para naman, magaling yung trabaho, makuha nyo, and you really have enough for the family na kahit yung first 5 years, ano, hindi magtrabaho si Mrs., ano, kayang isustain ang pangangailangan ng ating mga pamilya. Kami po ay magbabalik, ipapakilala lamang natin ang ating himpilan.
2: Be! Summer na! Ano plano mo?
3: Ay, nako! Pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
2: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
3: Makabuluhan? Eh, bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
2: Oo! Pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
3: Pwede rin siguro mag-volunteer? O bonding with friends and family?
2: Tama! Hindi kailangang bongga basta may natutunan ka at may napasaya ka.
3: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
2: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
3: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Ka-care yan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
2: Dito lang yan sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM.
3: Until all have heard.

0: Ito ang Care 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Welcome back sa ating Wednesday edition ng Family Matters, at nandito na po tayo sa nahuhuling mga ilang minuto ng ating program. At pinag-usapan po natin kanina yung mga mahahalagang roles and irreplaceable, hindi pwedeng palitan na mga tungkulin ng mga mami. At nagsimula din po tayong pag-usapan yung ilang mga tips and advice para sa ating mga mami, gaya nga po nung kailangan manatili po tayong available. At ngayon po ay tingnan po natin yung mga concern while uplifting. Ano bang ibig sabihin nito? Tayong mga mami daw ay kailangan yung pagmomotivate natin ay continuous. Hindi pa katapos ng isang motivation or encouragement, tapos na, tuloy-tuloy po ito. So, kahit na anong... Minsan, di ba, nagagalit tayo sa kanila, ginagalit tayo. Hindi naman tayo ginagalit ng mga anak natin. Wala namang anak na maliliit pa na sasadyain nila na galitin yung mami nila. Kundi nagre-react tayo, nagagalit tayo sa kanilang mga ginagawa. Kahit na nga ganun, patuloy po ang ating pag-motivate at pagmamahal sa kanila. So, kasi alam nyo po yung panagkakamali sila. At na-handle natin yun ng mabuti. Yun na po yung sinasabi ng mga psychologists na nakukuha nila yung feeling ng security. They really feel secure. Na magkamali man sila, they are still accepted doon sa kanilang family. So, pag-aralan po natin kung anong klaseng punishment ba ang ibibigay natin sa kanila. Sa pagdaan po kasi ng mga panahon, they will discover ways to be affectionate and support everyone. Ito po yung magiging bunga ng mga nararanasan nila sa atin.
2: Yan. At ang isa pa po ay ang pagsiset ng isang outstanding example. Wow. Tayo po mga mothers ang generally are the primary positive role models. O yan na, positive role models with our young children. Consequently, it is of the utmost importance na mag-demonstrate tayo ng leadership via illustration. And mother should behave. Yan, mommy behave.
1: At teka muna, di ba yung mga anak mommy si Kunwari, John, behave. Tapos pinanlalakihan mo ng mata, ngayon naman tayo.
2: Balik.
1: Mommy, behave.
2: Yan. So, tayo po mga mommy should behave as our children expect our children to behave. Yan. Imparting important principles kagaya ng integrity, kindness, and accountability. So, talagang kahit ulit-ulitin natin yung lesson, kasi we want them na makuha talaga nila, maintindihan nila yung isang character. Like, halimbawa, yun, kindness, integrity, hindi lang isang, yun nga, kailangan may follow-up, hindi lang isang beses. Sabi ni Ma'am si kanina, di ba? We have to always remind. Kasi kung minsan, mga bata nakakalimutan po na kailangan maging kind, ganyan, o kaya yung integrity nga. So, it is a continuous lesson para sa kanila.
1: Actually, Mami Se, yung first 5 years na yun, ang best method, ito po yung nakuha ko sa pagbabasa ng mga aklat. Nung araw kasi na lumalaki ang mga anak ko, wala naman baga mga cellphone, walang mga internet pa, walang mga Google. So, umaasa ka talaga sa mga magazine, sa mga libro. So, doon ko natutunan na yung method na effective sa mga bata hanggang 5 years old, yung repetition method. Paulit-ulit. Ngayon, pag nag-8 na yan, 7 siyam, at ginagamit mo pa yung repetition method mo na yon, diyan na tayo nababansagan ng kulit ni mami. Tapos memorize na actually nila, tatapusin nila. Pag sinimulan mong sabihin yung litanya mo, tatapusin nila. Hindi na effective pag mga magagaling, pag mga malalaki na. So, 5 years old below yung repetition method.
2: Yeah.
1: isa pa po, ano, paalala sa atin, patuloy po tayo magpakita ng tolerance. Ano bang ibig sabihin ng tolerance? Ano bang Tagalog dito, Mami, sa tolerance? Yung hahayaan natin, itotolerate, in-English ko. Hahayaan natin. Ano?
2: Iintindihin.
1: Papasensyahan. Mm. Yan. Tolerance, showing tolerance and understanding. Kasi po, yung motherhood, ano, talagang complicated naman talaga siya. So, mahalaga po sa atin na intentionally ay i-pursue natin yung pagiging pang-iintindi. So, ang mga anak talaga natin, talagang makakasira yan ng gamit. Mm. Makakawala ng gamit. Mag-aaway-away talaga yan. At kung ano-ano pa na hindi natin gusto, that's really who they are. That's really part of who they are. So, kailangan talaga na iba yung pang-intindi on our part.
2: Mm-hmm.
1: Pero tandaan po natin na kahit ganun sila, matatalino po yan.
2: Mm-hmm.
1: Matatalino ang mga yan. Tandaan natin, sila ay, oo nga, maliliit na bata ang tingin natin, pero sila po yung mga tao.
2: Mm-hmm.
1: Minsan ina-underestimate natin na, bata ka pa lang, hindi mo pa yan naiisip. Well, mali tayo.
2: Mm-hmm.
1: Kami po sa bahay, ay, hindi pa niya yan alam.
2: Mm-hmm.
1: Ay, nagugulat kami kasi po mas alam pa niya kaysa sa amin. Ano? So, they are people too. They are people also. Na sinisikip din po nila na sa edad nilang yan, ano, they are trying to do their best in the world. Ngayon, yung tagumpay nila pagdating ng araw and even sa edad nilang yun, nakandepende po yan sa ating pag-intindi at pag-encourage.
2: Mm-hmm.
1: Yan, mga mommies.
2: Yes. At ito, Mamsi, ang panghuling tip natin para sa mga mami ay consulting others. Ayan. Sabi nga, Mama, a mother does not need to do it alone. Yan. It is more than appropriate para, yun, kausapin niya ang kanyang asawa, family members, mga acquaintances, o kaya humingi ng mga additional support for guidance about sa pagpapalaki ng mga kabataan. Lalong-lalo na po ngayon na kung saan parang tumataas na yung nagigear tayo towards individualistic culture, napaka-importante po for us to be able to admit kung tayo ay nag-struggle sa motherhood o sa pagiging ilaw ng tahanan at tanggapin ang mga help, loving help and guidance ng ibang mga tao. Wala po talagang ano, there is no, absolutely no humiliation kapag humingi ka ng tulong. Kasi alalahanin po natin or ating tandaan that we always want the best for our family. And sometimes, ma-achieve natin yung best na yon if we seek help or advice from other people. Kasi baka meron tayong pinagdadaanan na pagdaanan ng ibang family, then of course, valuable yung mabibigay nilang advice sa atin.
1: Yeah. So mga kaibigan, mga mommies na kagaya namin, sana po ay marami tayong natutunan sa ating episode na ito ngayong umaga. Samantala, eto na po ang ating last song for this episode at sa mga nasa online platform po, eto naman po ang inyong mapapanood.

0: My name is Jose Jojo Lim. Nakatira sa Cagayan de Oro City. May tatlong anak. Nakatapos na din po sila lahat. Busy kami sa kunting retailing store. Kunti lang po. But God's grace, nakaipon naman kunti-kunti. Mga 10 years ago, we had already New J, JGL. Wala akong radio. Wala akong fan. Before we meet Jesus Christ in my life, wala. Trabaho lang. Isang sales boy na ganun lang kumita. Monday to Saturday, yun. Kahit anong lakad, ano. Wala kang pakialam. Tatlong beses lang ako magpunta sa church. Yung kasal, binyag, at saka libing. Yun lang KBL. 1989 to 1990, yun. Nag-umpisa yung pagtanggap ko kay Christ. From that start, I served kami sa Lord. That time na nag-COVID na, 4 years, bagsak yung negosyo. Almost 90% sa aming negosyo. Wala. So, Lord, paano ito? Hindi na namin magaya. Dito sa Cagayan de Oro, malaking konsumo mo sa kuryente, pangbayad ng tubig, at saka yung consumption daily. Ano namin ito, Lord? Ito nga mong kita, ito lang. But God's grace, hindi kami niya pinabayaan. Salamat sa Panginoon na we deeper relationship sa Kanya. Yan ang pinaka-bridge namin sa Kanya ngayon. Kung ano mga ginagawa namin para sa Kanya. Nag-try ako ng isang AM, FM radio. Nag-try ako ng 103.3 New J. Yun, nag-umpisa. From 5 a.m. to 10 p.m. in the evening, daily. Maka-inspired sa imo, sa akin, sa family ko. Talagang kahit ano, nandoon pa rin. Naka-on yung radio ko. Salamat na merong ganun na station dito sa Cagayan de Oro. Kasi isa lang, the one, New J. Maraming salamat sa kanila at saka yung mga DJs naman. Talagang maano kami, masaya sa kanila kasi parang bigay todo talaga. Happy sila, happy din kami. When I receive Christ, I belong to Him. Deep inside my heart, I want to serve. In a small way, others. Not only to the Lord, and to others. Yun ang sabi niya eh. Lord, this is my journey for you hanggang ngayon. I want to serve a little para sa New J naman. Kunting-kunti lang bariya. Mata makatulong for the good news to someone. Even though in a small way sa amin, malaki na para sa Panginoon. Happy si Lord, happy kami din.
1: At nung nakaraang Sunday nga po, ipinagdiwang natin ang Mother's Day. At pwede nating sabihin na ngayon, buwang buwan na May ay Mother's Month. So, kahit na ikaw, kaibigan, gaya namin ay yung mga biological mothers po tayo, or ikaw ay madrasta or stepmom, ikaw ay ninang, di ba? Ina din ang tawag, godmother, or ikaw ay spiritual mother figure in someone's life, kaibigan, you are significantly making an impact in the kingdom of God and those around you. So, isa itong privilegio na maglingkod po tayo sa ganitong role. Kaya, be encouraged to keep moving forward toward Jesus and serve Him as He leads you as a mom sa role na yan na iyong ginagampanan. Alam niyo po yung kinalalagyan ko, kinalalagyan ni Sherry, kinalalagyan mo walang ibang makakapuno niyan. Ikaw lang ang makakapuno niyan. Ikaw talaga ang pinili ng Diyos to be in your specific motherly role and situation. So, yung legacy o pamana na iiwan mo will impact generations to come. Alam mo yung ginawa mo sa isang ito, sa anak mo. it will impact your apo sa tuhod, and so on, and so on. Kaya, no matter where you are in your faith today or your circumstances, sabi nga ni Paul, ano, we can do all things through Christ who strengthen us. Alam niyo po, yung all things doon ay hindi lang yun basta-basta lahat ng bagay. Yung all things doon sa Philippians 4:13 ay tumutukoy sa mga bagay na kalooban ng Panginoon. All that is God's will. Yun po ang ibig sabihin nun. So magagawa po natin ito dahil kalooban niya yung role ng pagiging nanay. So prayerfully ask God to guide you and lead you. Humingi ka rin ng tulong sa Kanya na ikaw sa buhay mo ay maging number one siya sa'yo. Maging number one siya at number two lang ang asawa mo o yung mga anak mo. At naway tulungan Kanya na ipagkatiwala mo ang iyong mga anak sa Kanya, acknowledging na hindi talaga yan sa'yo, ipinagkatiwala lang yan sa'yo. Ang mga anak natin are God's, and He loves them even more, higit pa po sa pagmamahal na binibigay natin sa kanila. Kaya yung Diyos na siyang lumikha ng lahat-lahat ng ito, nakikita po niya tayo. Mamis, mahal po tayo ng ating Panginoon. He will equip us. So, kung feeling natin di natin kaya, kulang ang skill natin, tutulungan po niya tayo. Bibigyan tayo ng lakas kapag tayo ay nanghihina. Gagabayan niya ng ating mga, gagabayan po niya ang ating mga landas. So, pagka may struggle po tayo, and even in good times, let us fix our eyes on our God. So, be encouraged, mga kapwa ko nanay, that Jesus defines who you are. At inilagay Kanya sa specific role as a mother, stepmom, grandmother, godmother, sister, aunt, or friend. Remember, God has placed you in your situation at this exact time for His purpose.
2: Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga mothers. Salamat dahil nandiyan sila para kami ay gabayan, tulungan, turuan ng mga importanteng bagay sa buhay. Salamat sa mga wisdom nila na tinuturo sa amin, O Diyos. We pray for our mothers, Lord God, na patuloy mo silang palakasin, patuloy mo silang bigyan ng magandang kalusugan. Especially, Panginoon, ay nawa maging masaya sila as they see their children na na-reach yung kanilang mga goals, yung kanilang mga dreams, because part of the success of the children would be the inputs na binigay ng isang mommy. Kaya maraming salamat, Lord, for all the mothers. We celebrate them. We continue to celebrate them every day. Dahil, Lord God, talagang napakaganda ng role na binigay mo sa kanila, and no one else can replace what you have given them, O God. Kaya maraming salamat dahil through them, we learn how to be strong, we learn how to face the difficulties in life, at dahil sa pag-help nila sa amin, kayo sila po ang naging inspiration to be a better person. Continue to bless them and give them strength, and nawa, Panginoon, ay maging masaya sila all the days of their life. Salamat po sa mga mommies namin, and Lord, sa mga walang mommies, kayo po ang mag-provide ng way na kung saan mararamdaman nila ang pagmamahal ng isang ina. Lord, kayo po ang mag-send ng mga tao who will fill in, Panginoon, yes, yung gap ng nanay para sa kanila, O Diyos. Wala pong imposible sa inyo dahil ikaw ang may likha ng mothers, Panginoon. And ikaw po ang makakagawa ng paraan para maranasan ng isang tao kung paano magkaroon ng isang mother. Kaya Lord, we remember them, yung mga people na hindi naka-experience ng love ng mom. Lord, you heal them sa kanilang mga hurt, sa mga hindi magagandang alaala nila, o kaya yung mga maagang nawala ng mommy. Kayo po, Lord, ang mag-fill ng hearts nila, yung mga longings sa puso nila, O Diyos. Maraming salamat po dahil you have promised na hindi mo kami iwan at babayaan, at kasama dyan, O Diyos, ang pag-heal from the hurt, O God, of not having a mommy. So we thank you dahil you are in the business of restoring our hurts, our hurtful relationships. Ikaw, Panginoon, ang aming pag-asa in everything. Continue to bless us, O God, so that we can be blessing to others as well. Pagpalain niyo po ang mga tagapakinig ng himpilang ito, ang aming mga supporter, mga volunteers, Lord, ministry partners. Continue to bless them, even ang aming staff, Lord God. At tulungan mo kami to do our part para po ma-reach ang lahat ng sulok ng mundo na makarinig, O Diyos, ng inyong mabuting balita. This we pray, O God, and thank you for the opportunity to honor you in this ministry. This we pray in Jesus' name. Amen.
3: Amen. So, mga mamis, mga kaibigan, single man, mga lolo, mga lola, mga tita, mga ate, maraming salamat po na sinamahan nyo kami ngayong episode na ito. Nawa nga talaga ay naka-encourage po kami sa inyo at nakapagbigay po ng ilang mga tips kung paano tayo mas magiging tutok ba sa ating role na dinesign ng Panginoon para sa atin. Ako po si Ma'am si Shelo E. Basco.
2: At ako po si Sherry Weller.
3: Sa technical side, nakasama po natin si Don Alfonso at saka si Don Ramon. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

0: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: It's now 11:03 in the morning.
0: Talking and texting. Tawanan at talakayan. Trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air. TNT.

0: umaga pa rin ngayon kasi it's only 11 a.m. At syempre, kami po ay bumabati sa inyo ng magandang-magandang umaga. At kami po ang inyong kasama today for TNT, your lunch break cafe on air. Ako po si Yvette Pao at syempre kasama natin dyan.
1: Yes, kasama niyo po ka-TNT dito sa ating programa. Walang iba kundi ang inyong uncle, si Alvis Ray Aison.
0: Ayan, medyo nakakapanibago po. Ano? Ayan. Nasabi mo na ba sa ating mga ka-TNT, kuya, ang mga konting pagbabago dito sa ating TNT or Lunch Break Cafe on Air?
1: Oh, wow. Ano, parang hindi ko pa ata na-update ang ating mga ka-TNT sa sobrang...
0: Kabisihan ng lahat ng bagay.
1: Kabisihan ng mga bagay at buhay.
0: Yes. Mm-hmm. Sige, update mo muna sila, kuya.
1: Yes. So, yan, sa mga ka-TNT na nakikinig ngayong tanghaling ito, meron, magkakaroon lang muna tayo ng konting changes dito sa ating programa. So, bale po, ang inyong uncle, ako po, si Alvis Ray Aison, makakasama nyo tuwing Monday and Friday. So, pag Monday, kasama natin, no, si Tol Raff. Pag Friday naman, kasama natin si Kuya Sam. And pag Tuesday and Thursday, kasama natin si Ate Mel with Ate Rox. Yan po pag Tuesday, no?
0: Yes.
1: And pag Thursday naman, no, nakakasama natin si... Pastor Mike Martinez, and every fourth Thursday of the month, or last Thursday of the month, yan. Nakakasama natin si Ate Tutsi. Yan. And syempre, pag Wednesday, kasama natin si Ma'am Yvette with Gracious Camille Dalde.
0: Yan. Medyo nagpaalam lang ngayon si Ate Gracious because ang ating ante na si Ate Gracious because meron siyang family matters ngayon. Kaya syempre, papayagan natin siya, di ba? And pero nanonood yan si Ate Gracious. Hello, Ate Gracious.
1: Pagbati sa iyo, Gracious Camille Dalde.
0: Kompleto. Kaya po kami ngayon magkasama ngayon ni Uncle Alvis Ray Aison para dito sa ating programa ngayon. Umagang ito hanggang mamayang alas 12:30 ng tanghali. Ayan, nakapag-lunch ka na ba, kuya?
1: Yes, hindi pa po eh. Ano pa lang, kape pa lang ang aking naging lunch.
0: Oo. Ako naman nagkaroon ng madali ang brunch. Kasi breakfast and lunch yun. So, nagkaroon tayo ng madali ang brunch ngayon. At syempre, shout out dyan sa nagpahabol ng Happy Mother's Day na si Kuya Mon. Sa kanyang linukay daw yun, kuya. Diba? Biko.
1: Parang Biko, pero Bicol.
0: Yes, linukay. At yung linukay na yan ay ang specialty ng ating Kuya Ramon Diaz. Ayan, yes, thank you, Kuya Mon.
1: Thank you, Kuya Mon.
0: At syempre, binabati natin ang lahat ng ating mga kasama ngayon. Ayan, kasama na natin si Carmela, ang ating first honor, Carmela.
1: Yes, yes. Hello sa'yo, Carmela.
0: Yes. Uy, Carmela, gusto ko yung nasa profile picture mo na damit, yung color, ha? Ayan. Sabi ni Ate Carmela, hello po Ate Yvette and Uncle.
1: Yan. And sa dagdag pa ni Carmela de los Reyes dito, no? Dito, no? Absent ulit po ako. Please pray for strength, wisdom, and knowledge. I have 2 research papers to finish and 1 final exam to do this Sunday. Thank you po.
0: Yes. Ako, Ate Carmela, yan na. Ito ay aming nasa prayer at adya-adya lang.
1: Yes. And syempre, sa mga ka-TNT natin na nakikinig ngayon, no? So, shout out po sa inyo, especially kina Janelle Grace Acerado at kay Maria Juvie Monilla Dabil. I see, ay parang ano ata to? Kamag-anak ni Chini.
0: Dabila,
1: yes,
0: no?
1: Yan. So, happy listening po sa inyo. And syempre, sa mga nanonood ng ating Facebook Live, yan, isang mainit-init na pagbati sa inyo dahil nag-iinit din ang panahon sa mga sandali.
0: Akala ko nag-iinit ang ulo mo.
1: Medyo ano lang tayo, medyo chill lang tayo ngayon dahil napakaganda ng pag-uusapan natin ngayong tanghali, Ma'am Yvette.
0: Exactly. Mm-hmm. Napakaganda nito. Alam mo yun, na-relax na tayo dahil tayo ay magkakaroon ng, hindi naman movie review, but we will have some reactions dito sa ating napanood at

0: magandang usapin mamaya.
1: Yes.
0: Ayan, kaya wag po kayo mag-alala kahit hindi nyo po ito napanood. E, bibigyan po namin kayo ng idea at syempre, mapag-uusapan natin yung lesson na ating, actually madaming lesson po yung makukuha natin dito sa movie na ito.
1: Mm-hmm.
0: But of course, pinili natin yung mas nagtatak sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Ano?
1: Yes.
0: Ayan.
1: I think that was habang pinapanood ko kasi yung movie kagabi.
0: Yes.
1: Habang totoo yun na sinabi niyo po Ma'am Yvette, no? Siksik talaga yung movie na yun sa lessons.
0: Yes.
1: Parang ang dami-dami mong marirealize in just, I think the movie was almost 2 hours.
0: 30 minutes, parang almost 2 hours.
1: Mga 2 hours siya. Tapos habang pinapanood ko yung movie, nagsistop, pinupost ko siya.
0: Ah!
1: Kasi Habang pinapanood ko yung movie, may mga times na, pinupost ko muna siya para mag-reflect. Para mag-muni-muni. Kasi sabi ko, dun sa scene na yun, may message na naisipahiwatig sa atin.
0: Exactly.
1: Yung movie na yun.
0: Yes.
1: So, parang as I was enjoying the movie,
0: kaya
1: siya umabot ng alas 12.
0: Inulit-ulit mo, pahintuhin
1: to. May mga pause, yes. Oh. So may mga pauses siya kasi sabi ko, ang ganda ng realizations natin dito.
0: Mm-hmm. Kung si uncle natin ay pahintuhin to at talagang nagkakaroon siya ng realization check, ako po twice ko siyang pinanood. Pares kami ni Ante Gracious, 2 times namin pinanood. Kasi alam mo yun, ang sarap namnamin.
1: Mm-hmm.
0: And the funny thing is, ito pong aming pinag-uusapan ay yung movie na Swap.
1: Mm-hmm.
0: At ito ay isang Disney movie. So kung isipin mo, diba, sa edad natin, no, Kuya Alvis, pagka nakita tayo siguro, lalo na ako kasi nakita ko na anak ko nanonood noon tong movie na to. Why are you watching that? Diba? Parang it's a cartoon movie. Pero if you will talaga check the movie, hindi talaga siya ordinary cartoon movie.
1: Yes.
0: Dahil talagang puno ng mensahe itong palabas na ito.
1: Yes, ayan. So konting correction lang. The film was produced by Skydance Animation and pinalabas sa Netflix.
0: Yes, sa Netflix. Mm-hmm. Oo, mali pala ako kasi 'di ba yung karamihan na swap na yung ano ko kasi nanonood ako ng Disney at saka ng Netflix.
1: Yes,
0: nag-swap. Opo, habang chill-chill ka, may natututunan ka. Ito yung mga instances na talagang alam mo yan kuya na nilook forward ko din lalo na kung pagod na pagod ka sa buong maghapon. Ito yung isang way of relaxation ko every day na meron akong time to watch a movie or an episode na makaka-relax ka at the same time alam mo yun, may makukuha ka, may mapupulot kang aral. Ayan.
1: Yes. And one thing na parang nag-start na tuloy tayo ng ating
0: review.
1: Nga,
0: pero ba't nag-review na tayo?
1: Pero I just want to I want to commend the artistic quality of the film. Kasi isa sa mga pinaka-favorite parts ko is yung pinaka-start ng movie. Na may pinakita sa atin yung overall setting ng ng story, which is
0: yung valley
1: yung the sky, the land part, and yung ilalim na yung underwater.
0: Yes.
1: So, napakaganda nung pagka-depict ng mga creatures. Oh, oh. Pero mamaya pa natin yan.
0: Mapag-uusapan
1: ka TNT.
0: Exactly. Mm-hmm. Oo. Kaya shoutout muna tayo, sabi ni Ate Carmela Dolores Reyes, sa mga ante, di sila nag-iingay na, mga BC. Nga, mga ante, what is happening sa inyo? Nasaan na ang ating mga ante na hindi daw kayo nag-iingay? Kaya shoutout sa inyo dyan. Oo, BC sila, Ate Carmela.
1: Mm-hmm. And pagbati rin muli kay Maria Juvie Monilia Davila. Sabi niya dito is good morning po.
0: Ayan, oo. And hi Chini, nako miss ka na namin Chini. If you're listening or if you're watching right now, miss na namin kayong tatlo. Nako.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Shout out sa inyo, Ate Chini, Ate May, and syempre kay Ate Rox. Ayan.
1: Yes, yes. And batiin rin natin sina Mar Valles, si Dennis Morcilla, at si, ayan, nabati na ba natin to si Janelle Grace Acerado?
0: Hindi pa, yan.
1: And nag-react din sa ating Facebook Live, ang Tactical Operations Group 5 or TOG 5.
0: Mm-hmm. Ay, hi, sir. Mga
1: hello
0: sir natin.
1: Hello po mga sirs at mga mama.
0: Mm-hmm. Yan, dyan sa ang ating select partner natin sa Philippine Air Force, Tactical Operations Group 5. Ayan, sila ay nakakasama natin every Saturday or every second or fourth. Basta alternately with Philippine Navy naman sila. Ayan. Hello po and good morning po sa inyo, Commander. Hello, good morning po. Ayan, may gusto ko pa pong batiin.
1: Ayan, ayan. So batiin natin ang mga tagapakinig natin dyan sa Santo Domingo, Albay. Ayan, hello po sa inyo, sa mga listeners natin sa EM's Barrio. Sa mga dalawang lugar na pinapalagian ko.
0: Oo.
1: Ayan, shout out sa inyo. Especially sa mga taga, ayan, Barangay 1 EM's Barrio and sa Santo Domingo, Bicol, Albay.
0: Ayan, no. Shout out sa inyo. Siyempre, sabi daw ni Pastor Ronald Lozano. Hello, Pastor Ronald. Happy lunchtime po sa inyo from YCC Alcala. Hello. Ayan, happy lunchtime din po. Ayan.
1: Yes, happy lunchtime din po sa inyo, Pastor Ronald Lozano.
0: At nandiyan din, ang sabi ni Mar Valies, pa-shout out ma'am dito sa Bahrain.
1: Uy, wow.
0: Wow, nakarating na tayo dyan. Oo. Hello po sa inyo at salamat po sa panonood sa inyo. Ayan. At maya-maya lamang po eh, ating pag-uusapan ng ating tanong at yung mga sumagot po sa ating Facebook post, eh, amin po yung babasahin at ating pag-uusapan yan mamaya sa ating segment na tanong ni Tol. Oo. At kung kayo po ay may mga sagot diyan, eh pwede na po kayong mag-comment or pwede din po kayo na tumawag or mag-text.
1: Pwede po kayong mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 at maaari ka rin mag-comment ng iyong mga greetings, messages, shoutouts or kung nais mong sumagot sa ating tanong ni Tol, i-comment mo lamang yan dyan sa ating Facebook post or sa ating Facebook Live. Bisitahin mo lamang ang ating official Facebook page, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And para sa mga madalas gumamit ng kanilang YouTube apps or YouTube, sa madalas bumisita sa YouTube, no? Or sa mga madalas bumisita or gumamit ng Instagram account, pwede po kayong mag-subscribe sa ating channel or sa ating IG account sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Ayan. Para naman sa mga may data palagi, saan man sila mapunta, yan, pwede po kayong makapakinig ng ating programa via online streaming, bit.ly/thewayfm. And syempre, sa mga bahagi ng ating group chat sa Messenger, pwede din po kayo dyan mag-send na inyong makasagutan or ng ating messages and greetings and shoutouts sa Carian's Official GC.
0: Ayan, oo. Kaya sige po, hintayin po namin ang inyong mga kasagutan at maya-maya po ay atin ito ang pag-uusapan. Pero bago muna po yan, tayo muna po ay makikinig ng isang awitin sa mga nasa radyo at na aabot ng ating signal sa radyo at yung mga nasa social media platforms naman po ay makakapakinig ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan.

0: para sa ating tanong ni Tol. Gaano kahalaga ang matutunan mong ilagay ang iyong sarili sa sitwasyon ng iba ka-TNT? Again, para sa ating tanong ni Tol, gaano kahalaga ang matutunan mong ilagay ang iyong sarili sa sitwasyon ng iba ka-TNT? Para sa mga nais mag-send ng kanilang makasagutan, pwede po kayo mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook post or sa ating Facebook Live na inyong matatagpuan sa ating official Facebook page, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, at maaari ka rin mag-comment sa ating YouTube Live or mag-message sa ating Instagram account through FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Mapapakinggan mo rin ang mga programa ng ating himpilan sa ating online streaming site na bit.ly/thewayfm, at maaari ka rin mag-send ng inyong mga messages or kasagutan sa ating group chat sa Carians Official GC. Yan ang ating tanong ni Tol.
1: Ayan, ang ating tanong ni Tol, kaya kung may kasagutan po kayo, gaano kahalaga matutunan mong ilagay ang sarili sa sitwasyon ng iba, ka-TNT? Ayan kuya, angkol, meron tayong mga sagot dun sa ating post. At una na dyan, si Sir Mark Zamora. Ang sabi ni Sir Mark, learning to put yourself in another situation is important, not only to be sensitive to their needs, but also tinuturuan mo ang iyong sarili na unawain sila base sa kung ano ang pinagmumulan nila. Sabi nga, you cannot judge someone based on your own context. You have to stand on their standpoint or kung ano ang pinanggagalingan nila para maging fair ang judgment. Very true, ano, kuya. Thank you, Sir Mark. Ayan.
0: Ang ganda nung answer ni Sir Mark.
1: Yes, very true. Minsan talaga nagiging judgmental tayo because hindi natin talaga naiintindihan yung sitwasyon o kalagayan ng iba. Ano?
0: Yes, yes.
1: Oo. Kaya nagkakaroon tuloy kagad ng cloud of judgment. Ano?
0: Ayan. And sometimes we're quick to judge someone, especially ako. Ito, na-observe ko sa sarili ko.
1: Nako, judgmental ka na.
0: I'm quick to make judgment base sa, kunwari, sa nasasabi ng isang tao sa akin or sa nakita kong action nila. And minsan, pag after a while ko mapag-isipan yung naging ano ko, minsan mapapatanong ako na ano kaya yung reason or deeper reason kung bakit nagawa ng isang tao yung action na yun.
1: Yes, correct. At saka, ito yung isa rin to eh, diba? Nagkakaroon tayo ng cloud of judgment kasi minsan yun sabi mo nga, yung naririnig mo sa iba, diba? Eh, kadalasan, yung mga naririnig nating kwento, lalo na kung galing sa iba, eh, yung meron silang mga sama ng loob.
0: Yes.
1: Diba? Or hindi sila pabor. Diba? Katulad ngayon ng mga nangyayari sa ating politika or sa ating bansa, di ba nagkakaroon kagad tayo ng judgment sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga natin alam kung ano talaga yung katayuan at kalagayan ng isang tao. Ayan, thank you Sir Mark. Ayan.
0: And sabi din ni Chanelo?
1: Chanelo, may pangken. From UP Diliman. Hello, good morning, Chanelo.
0: Yan. So sabi ni Chanelo Mengulio, it's important to be empathetic, lalo na in this world where society pushes people to only care about themselves. Sa dami ng isyo ng lipunan, the most basic thing we can give to other people is care.
1: Yes.
0: And we can only genuinely care if we learn to put ourselves into other people's shoes. Wow.
1: Galing. Perfectly said, di ba?
0: Yes.
1: Oo. Alam mo, kuya, no, kung iisipin mo, sa sobrang dami na nangyayari sa mundo, madaling maging, judgmental.
0: And sa tingin ko, it's also true, and I would agree to yung sinabi ng ating ka-TNT na sa sobrang dami ng nangyayari sa mundo, minsan hindi naman natin sinasadya.
1: Yes.
0: Na sa sobrang dami ng nangyayari sa mundo ngayon, we can't help but to worry about ourselves, yes, the safety of our loved ones. Mm-hmm. Na minsan, paano naman kaya kung nagkaroon tayo ng conflict with mm-hmm. the standard of safety ng ibang tao?
1: Yes.
0: So, kunwari, may isang ano na lang. What if sa isang, kunwari, sa isang grocery store,
1: mm-hmm.
0: konti na lang, sabihin natin, tatlo na lang yung natitirang bigas.
1: Yan.
0: So, dahil sa nag-worry mm-hmm. tayo, dahil sa sobrang dami nang nangyayari sa lipunan,
1: baka tumaas ang bigas.
0: Ang nasa isip natin is, I have to stock.
1: Yes.
0: So, kukunin natin yung tatlong bigas na meron. Mm-hmm. Pero, paano naman yung isa pang tao na nag-worry din?
1: Na need.
0: Na kailangan niya rin ng bigas.
1: Yes.
0: So, mm-hmm. because of, unless we mm-hmm. become empathetic about mm-hmm. others,
1: yes,
0: hindi papasok sa isip natin na, uy, paano pala kung may mga kailangan din ng iba?
1: Yan.
0: Mm-hmm. So, it's really, ano no, ang ganda nung sinabi ni Chanelo,
1: yeah,
0: na sa dami ng issue ng lipunan natin ngayon, mm-hmm. the most basic thing that we can do to other people is to care for them.
1: Yes. Mm. Or think about them. Diba?
0: Yes.
1: Oo. Parang naalala ko din dito, Kuya, yung nagkaroon tayo ng crisis sa gasolina, diba?
0: Mm-hmm.
1: Na, syempre, ang may kakayanan na mag-gasolina is yung mga may kaya, may mm-hmm. pera.
0: Mm-hmm.
1: Pero, yun nga, diba, nagkakaubusan daw, magkakaubusan, diba, yung mga talks last mm-hmm. months. So, yung iba nag-stock up. Kaya mm-hmm. ngayon, yung iba, wala tuloy mabilhan. And there are some talaga na hindi talaga naglabas ng sasakyan because mm-hmm. wala na silang mabilhan. Or, dahil nga ito ay parang na-monopolize, ano,
0: mm-hmm.
1: ng may kakayanan bumili nitong mga bagay na to. Kaya maganda din talaga na we think about others na
0: yes.
1: may konti lang sila na para doon at yung sapat lang, wag naman nating ubusin.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Oh.
0: And one thing na napansin ko din nung nagtaas ang presyo ng gasolina is, di ba po ang minimum fare is 13 pesos.
1: Yes.
0: Kasi wala pa namang binibigay na abiso
1: yeah.
0: na magdagdag ng pamasahe.
1: Yes.
0: Mm-mm. But there were people na sinasadya nilang magdagdag.
1: Yes.
0: Na imbis na magbayad sila ng 13 pesos for the minimum fare,
1: mm-hmm.
0: ginagawa nilang 15 pesos.
1: Oo.
0: And minsan, napansin ko rin na yung ibang mga tao is, pag kunwari buong sabihin natin buong 20 yung kanilang binigay sinamanong driver minsan ang sinusukli pa nila is 7 pesos kung tama ang aking math.
1: Yes. Oo, tama
0: 20
1: tama
0: minus
1: naman
0: 13.
1: Tama.
0: Yeah. So parang minsan binibigay nila nagsusukli sila ng tama sinamanong
1: yes.
0: driver.
1: Yes. Right.
0: But mapapansin ko sa ibang mga ano pasahero. Okay na po yan kuya. Sige
1: mm-mm.
0: na po. And then okay. Mag-aano yung mga magpapasalamat si Manong. So, from those small things,
1: yes.
0: na even up to now, may mga napapansin pa rin ako na gumagawa.
1: Mm-mm.
0: Kahit medyo bumaba na yung presyo.
1: Yeah.
0: Nandun yung care talaga nung natin sa isa't isa.
1: Oo.
0: Mm-hmm.
1: And feeling yung anong mafe-feel nung driver or ni driver.
0: Yes.
1: Ano yung need ni driver,
0: mm-hmm.
1: di ba? Oo. Kaya yun, maganda yun. Yan. At syempre, meron pa kuya.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ni Glycel Valenzuela, super. Dahil hindi natin alam ang buong laban na pinagdaraanan ng isang tao. Mahalagang matutunan nating ilagay ang ating sarili sa sitwasyon ng iba.
0: Mm-hmm.
1: Sa ganitong paraan, mas matututo tayong umunawa, rumespeto at maging mapagbigay sa kapwa.
0: Mm-hmm.
1: You have to wear that person's shoes in order to truly understand what they are going through.
0: Yes. Mm-hmm. I remember there was this one di ko lang maalala kung saan ko to narinig or nabasa.
1: Mm.
0: Parang isang napakagandang example na narinig ko or nabasa ko.
1: Mm-hmm.
0: Iba daw yung shoes na sinusuot ng isang sundalo sa shoes na sinusuot ng isang sabihin natin
1: regular
0: na na person. Sabihin natin yung nag-work sa corporate.
1: Yes.
0: Iba yung struggles ng tao
1: Mm-mm.
0: na kunwari, gawin natin example. Iba yung struggles ng soldier dun sa nag-work sa corporate.
1: Yes.
0: At iba din yung struggles ng corporate dun sa soldier. Kasi,
1: yes.
0: Nag-make sense yun sa akin kasi nakasuot na po ako ng
1: combat shoes.
0: Mm-mm. Kung meron siyang matigas na part sa may unahan, mm-hmm. and hindi mo kung palagi mo siyang sinusuot, hindi mo maiwasan na magkaroon ka ng
1: kalyo or sugat.
0: Or sugat, mm-hmm. pag di ka sanay.
1: Yes.
0: And at the same time, nakasuot din naman ako ng mga shoes na ano na ginagamit sa corporate, yung black shoes. So we cannot really say na naiintindihan natin or simple lang yung struggles ng isang tao. Unless we are put in the same situation as them.
1: Exactly. Mm-hmm. Oo. Kasi yung combat shoes, mabigat yun, di ba?
0: Yes. Kuya? Mm-hmm.
1: Tapos yung mga regular shoes naman natin, mga ano lang yan.
0: Mm-hmm.
1: Kayang-kaya natin na dalhin, di ba? So, yun yung isa din na nakita ko doon, kuya, na di ba yung mga nagbibisikleta, iba din yung kanilang suot na sapatos.
0: Yes.
1: And may spike or something yung kanilang sapatos. Because that is what is needed doon sa kanilang maayos na pag-ride ng bisikleta. Ganun din yung combat shoes, and that is what is needed nung mga sundalo sa kanilang trabaho.
0: Yes.
1: Di ba? So, maganda yun na maunawaan natin yung sinabi nga ni Ma'am Gleisel na dapat matutunan tayo na ilagay yun sarili natin sa sitwasyon ng iba. Kasi mas nagiging maunawain tayo at mas nagiging natututo tayong rumespeto at maging mapagbigay sa kapwa.
0: Yes. Mm-hmm. And may comment din dito si Mila Mingulyo.
1: O, si mamita ko yan.
0: Yan. Shout out po sa inyo. And isang mapagpalang umaga.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Kay Mila Mingulyo. Sabi niya po dito, napakahalaga syempre. Huwag mo gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Yun lang yung biblical principle dyan. Do not do unto others what you don't want others to do unto you.
1: Mm. Ba, maganda yun na. May biblical perspective. Oo.
0: Yes.
1: Which is true. Diba? Kung ilalagay natin yung sa sitwasyon yung iba, sa sarili, ano ba yun? Yung sarili natin sa sitwasyon ng iba, hindi natin gagawin yung mga bagay na ayaw din natin gawin sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Diba? For example, ayaw mo na maubusan ka ng bigas dahil syempre yan din ay basic need mo.
0: Mm-hmm.
1: Huwag kang mag-panic buying or huwag mong bilhin lahat
0: i-hoard
1: yung mga bagay na yan para naman yung iba ay meron din.
0: Mm-hmm.
1: Diba? At saka isang naisip ko dito, kuya, yung huwag tayo quick to judge the person.
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan, iba yung ano iba yung nakikita natin panglabas.
0: Mm-hmm.
1: At dun sa mga naririnig natin, kapag nakilala na talaga natin yung tao.
0: Yes. Tama.
1: Napaka
0: ano nun, no? Kasi parang part din yan ng story natin pag-usapan
1: mamaya.
0: Na there are times na hindi nagtutugma yung ating a person's external yung external or napapakita na
1: look.
0: Isang tao, yes, the looks, hindi nagtutugma yung kanyang heart dun sa kanyang looks. So madalas tayong nagiging ano diyan, no, nagfo-fall short diyan.
1: Yes,
0: like minsan may nakikita tayo isang tao na ay mukhang si kuya, mukhang so-so lang.
1: Oo.
0: Pero grabe pala yung kanyang knowledge, yung kanyang wisdom, yung kanyang experience sa buhay. Na na-judge natin with just one look.
1: Yes, exactly. Eh, di ba ito nga yung sinasabi na yung mga ano pumapasok sa malls na mga nakachinelas, yung hindi branded. Nabasa ko na to
0: Yes.
1: Yung hindi branded yung suot, hindi masyadong flashy yung suot.
0: Mm-hmm.
1: Sila yung mga tunay na mayayaman.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung mga kumakapag-flash ng kanila mga branded items.
0: Mga malalaki pa yung fonts.
1: Yes, di ba? sila yung mga nagpo-flaunt talaga. Sila talaga yung maraming utang sa bangko. At sa kanila mga credit cards.
0: Credit pala.
1: Diba? So, yun, minsan ganun, hindi naman natin sinabing lahat.
0: Yes.
1: Pero, yun, most of the time, ganun yung nangyayari. Ako, sino pa yung pinakamaingay sa loob or sa isang kwarto siya pa yung walang laman.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung sino yung pinakatahimik, siya pa yung pag nagsalita ay may laman.
0: Yes.
1: Diba? Yun yun. 'Di ba? Yun yung minsan na ano na yun, tahimik lang naman yun, wala naman yan sinabi. Pero pag may sinabi, yung pala talaga yung totoong may sense.
0: Yes.
1: Kesa dun sa maya-maya, siya yung bida, siya yung laging may sinasabi, pero ang totoo lang, wala namang sense yung sinabi.
0: Mm-hmm. Tama. Kaya,
1: tama.
0: Naalala ko tuloy yung kwentuhan namin ng isa kong ka-church last I think it was this week lang.
1: Mm.
0: Kasi sabi ko sa kanya, isa sa mga pet peeves ko talaga is yung mga... kasi pag, kunwari, pagdating sa mga tanungan, kunwari sa klase, sa isang open forum, mga ganyang situations, pag mapapakinggan mo yung mga question na may mga sense.
1: Yes, right.
0: Na kunwari, pasok sa topic, related dun sa topic.
1: Mm-mm.
0: And then there are those na nagtatanong lang for the sake of, ito, pardon me for saying this, not everyone is ginagawa to. Pero ito talaga is pet peeve ko. Nagtatanong lang for the sake na magmukhang smart.
1: Yes. Pares tayo.
0: Yan yung, kaya,
1: ayaw ko yun.
0: pag ako, nakikinig, parang nag-e-enjoy lang ako kasi grabe yung wisdom, grabe yung ano. And then pagtanungan, very rare ako magtanong kasi maintindihan mo na, pag naintindihan mo yung sinabi, no questions asked.
1: Yes,
0: kaya
1: exactly.
0: Kaya very, very impressed ako dun sa mga tao who see things na wala dun sa ano, sa, kunwari, sa topic or sa lesson. Pero equally important and somewhat related din dun sa topic.
1: Yes, oo.
0: Yun yung parang dun mo talaga, this person is smart.
1: Mm.
0: Kasi hindi niya yun, napansin niya yun.
1: Mm-mm. Yes. Mm-hmm. Kaya nga kuya, diba, yun, tama yung sabi mo na yung nagtanong para lang may maitanong. or nagtanong para lang masabi na, alam mo minsan yung nakakahiya kasi... Alam mo, ikaw yung mahihiya para sa kanya. Kasi may tanong siya na yung sagot naman is diniscuss.
0: Yes.
1: So it means hindi mo siya pinakinggan.
0: Mm-hmm.
1: Or hindi ka talaga nakinig.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Pwede ka naman magtanong, pero yung mga point of clarifications, ganun, yung tugma siya dun sa discussion.
0: Yes.
1: At hindi yung diniscuss na, yung pa rin yung itatanong mo. Mm-hmm. Diba? Parang, anong sense na nag-discuss yung tao na tatanungin mo rin siya nung the same thing? Eh di, ibig sabihin, di ka nga nakinig.
0: Mm-hmm.
1: Tama.
0: Yes. Napaka, sana, tayo, no? Kasi yun din yung, yung kausap ko last time.
1: Kasi
0: nag-ano kasi kami. And nag-agree din siya doon na may mga, isa din sa ayaw niya is yung mga tao na nagtatanong na medyo ano naman, medyo off yung question and out of context. So, tayo pag nagtanong tayo, one of the things na I think we need to do before we ask is to ask ourselves as well.
1: Yes,
0: tama
1: right?
0: ba yung intention ko nagpagtatanong or baka gusto ko lang maging mukhang
1: smart.
0: Smart. for the sake na may maitanong lang.
1: Yes, oo. Ayan, no? Napakaganda nitong ating napag, yung mga sagot.
0: Yes.
1: Ng ating mga ka-TNT dito sa ating tanong ni Tol ngayong umagang ito. Ayan, kung gusto nyo pa pong humabol, pwede-pwede pa po kayong sumagot at magtanong. Dahil po hanggang mamayang 12:30, pwede natin itong basahin.
0: Yes.
1: Kaya kung kayo ay meron pang kasagutan dito sa ating tanong ni Tol, pwedeng-pwede pa.
0: Yes, pwede pa po kayo mag-send ng inyong makasagutan sa ating contact number 0998-843-0573. Or mag-message sa ating Facebook page or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At maaari ka rin mag-message sa ating YouTube Instagram account or mag-comment sa ating YouTube Live sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At pwede ka rin makinig ng mga programa natin sa online streaming bit.ly/thewayfm.
1: Yes.
0: At maaari ka rin mag-send ng mga messages sa ating Carian's official GC.
1: Mm-hmm.
0: And batiin din pala natin muli, no, si Pastor Ronald Lozano. Shout out din po sa mga Students ng Aikido DWAY chapter, a Christian self-defense. Yan. Nagkakaroon po pala tayo no ng Aikido training dito sa ating himpilan sa second floor. This happens every Monday,
1: Wednesday, and Friday.
0: Yes, so MWF. Yan, so shout out kay Pastor Ronald Lozano and sa kanyang students.
1: Yes, at pwede pa po kayong mag-join dahil tuloy-tuloy lamang ito ang kanilang schedule ay MWF from 2 PM until 4 PM. Kaya pwedeng-pwede pa po kayong mag-join anytime. Ngayon, may lesson sila ngayon.
0: Yes.
1: Kaya join na po kayo, punta lamang po kayo dito ng 2 PM at yan po ay ginagawa dito sa ating community center, second floor ng ating estasyon.
0: Yes,
1: yan.
0: Lalong-lalo na na summer ngayon. Mm-mm. Yung mga youth natin ay walang gaanong ginagawa.
1: Yes.
0: Kung walang gaanong ginagawa.
1: Yan.
0: And napakagandang opportunity nito no to learn self-defense as well.
1: Yes. At syempre ha, Christian self-defense to.
0: Yes.
1: Hindi lang basta para lang ikaw ay makipag Aikido dyan at makipagbasag ulo sa labas kung hindi ito ay Christian self-defense. Yes. Dahil po ang inyong instructor ay si Pastor Ronald Lozano mismo. Ayan, meron pa dito kuya before tayo mag-break at makinig ng ilang ng isang awitin muli sa ating mga nakikinig sa radyo at ilang paalala sa ating himpilan para sa social media platforms na nanonood sa atin. Ang sabi ni Mar Valles, opo, lagi po ako nakasubaybay sa CARE 104.3. Love it and God bless us all.
0: Wow.
1: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ayan.
0: Yes, yes.
1: Kaya sige lamang po, sagot lamang po kayo at kami magbabalik. Ang mga nasa radyo ay may mapapakinggan pong isang ang awitin at ang ating mga nanonood ngayon sa ating live program sa social media platforms ay makakapakinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan.

0: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
1: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: What's hot?
6: What's not?
5: What's cool?
6: And what's lame?
7: What's trending?
5: What's fading?
8: Let's talk about it here at Trending Now Talaga.

0: Trending now talaga ngayon ang animated movie na Swapped. Kwento ito ni Ollie, isang batang kuku na curious makilala ang ibang creatures sa kanilang mundo sa valley. Noon daw, namuhay ng mapayapa ang lahat dahil sa mahiwagang zoo, pero nasira ito dahil sa mabagsik na fire wolf. At dahil sa kakulangan sa pagkain, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga puku at ng mga ibang javan. Isang aksidente ang nagbago kay Ollie bilang isang javan gamit ang magical pod. At dito nagsimula ang exciting niyang adventure kasama si Ivy. At habang naglalakbay sila, natuklasan nila ang katotohanan tungkol sa firewolf at kung paano pinaghiwalay ng takot ang buong valley. At sa huli, ipinakita ng pelikula na sa pamamagitan ng tiwala, pagkakaibigan at pagtutulungan at pangunawa sa kalagayan ng iba ay posible pa rin maibalik ang kapayapaan at pagkakaisa. Ito ang ating trending now talaga, ang movie na Swapped. Ayan, ang cool.
1: Yes, and syempre bago po tayo or bago natin talakayin yung pelikulang Swap, no? Konting update lang muna sa kalagayan ng Bulkang Mayon. Meron pong ongoing lava collapse, pyroclastic density currents or uson na nangyayari sa mga sandaling ito.
0: Yes.
1: Kaya po pinapayuhan ang publiko na magsuot po ng face masks.
0: Mm-hmm.
1: And kung wala naman po tayong gagawin sa labas na importante, let's remain indoors as much as possible. And makinig po tayo sa updates ng ating mga otoridad and makinig po tayo sa mga ano no, sa mga authorities pag nagbigay sila ng instruction sa atin.
0: Yes.
1: So yan ang pinaka latest na update mula sa Bulkang Mayon.
0: Mm-hmm. Yan, ingat-ingat lamang po kayo lalo na diyan sa area ng Camalig and Ginobatan Albay. Mm-hmm. Nakita ba kuya kung saan banda yung ano ng hangin, hindi pa naman.
1: Wala pa namang update.
0: Mm-hmm. Okay. So, sige po, ingat lamang po kayo, aming mga kababayan dyan, at sumunod po tayo sa mga otoridad, at syempre, mag-wear po kayo ng face mask. Mm-hmm. Ayan. Kaya tuloy na tayo ngayon, Uncle, sa ating talakayan ngayon sa trending now talaga kung yung movie na ating kinukwento mula pa kanina nung ating opening, ang movie na Swapped. Ayan, kumusta yung panonood mo, kuya?
1: Mm-hmm. Yun yung habang pinapanood ko siya, ang pinakauna talagang nag-capture ng aking attention is yung cinematics nung film, yung video. Tama ba ako sa pag-describe ng ano na yon ng film na yon, especially dun sa first part na dun sa pinaka first part ng movie makikita natin yung curiosity ng ating main character si Ollie.
0: Si Ollie. Huh?
1: Yeah, so dun sa ano na yon, dun sa scene na yon, makikita natin na gusto niya talaga mag-explore.
0: Yes.
1: And sa kanyang pag-explore, pinakita naman sa atin ng mga viewers yung kabuuan ng mundong ginagalawan niya.
0: Yes.
1: So yun yung pinaka na-amaze ako na bagay. And mm-hmm. at the same time, well off air nga po, nakwento ko sa inyo na ang amazing ng mga character designs.
0: Yes.
1: Kasi parang pinaghalo nila yung qualities ng isang animal and parang plant-like features.
0: Yes.
1: So pinaka nagustuhan ko dun yung fish na mukhang dahon.
0: Oo. Tapos yung
1: stingray na mukhang yung stingray na mukhang lotus pad.
0: Hindi ba siya yung firewolf or yung ano?
1: Ah, hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay.
1: Yes.
0: Okay.
1: So yun yung isa sa na-appreciate ko talagang ano, na-appreciate kong qualities ng movie, the cinematics.
0: Yan.
1: Yun.
0: Mm-hmm. Ako naman kuya, ang na-appreciate ko doon, yung bungad pa lang, pinakita na doon yung napakagandang creation ng ating Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Yung all aspect eh, nandun yung sa air, mm-hmm. yung sa land, at saka yung sa water.
1: Yes.
0: Diba? Kompleto sarkados na makikita mo mm-hmm. doon na how beautiful talaga ang creation ng ating Panginoon at kumpletong-kumpleto ang creation ng Panginoon. Ano?
1: Mm-hmm. Yes.
0: So, yun naman yung na-appreciate ko doon. And of course, yung mga characters mismo.
1: Mm-hmm.
0: Oh, oh.
1: Sila talaga yung nagbigay ng depth sa kwentong Swapped or dun sa film na Swapped.
0: Yan. Oh, kaya nga kuya, sabi nga, marami tayong matututunan at makukuha dito sa ating napanood na movie na to na Swapped. Kasi sa una, akala ko, ay, about trusting. Yung lesson, di ba? Kasi may mga doubts.
1: Yes.
0: O bawal ka dyan. Yung curiosity mo, di ba? And remember yung sabi nung
1: parents
0: ni ano, this is, ito yung nangyari sa yung curiosity. Masyado kang curious sa mga bagay-bagay. Napahamak tuloy tayo. Di ba? May mga ganon. So sabi ko, ah, baka naman yung effects ng curiosity, yung pinaka-main na pwedeng matutunan dito. Pero as we go along and watch the movie, marami pa talaga yung matututunan mo.
1: Yes.
0: Diba?
1: Tama.
0: Oo. At isa na dyan, yung pag-uusapan natin ngayon.
1: Yes.
0: Yung importance of putting yourself in other shoes. Diba? Kasi ito daw, ang ibig sabihin daw nito is trying to understand another person's feelings. Yung intindi natin yung kanyang pakiramdam, hindi lang yung kanyang feelings, kung hindi pati yung kanyang experiences at yung kanyang, even yung kanyang point of view.
1: Yes.
0: At ito din ay kilala bilang sa tawag na empathy. Diba? Magkaiba yung sympathy at saka yung empathy. Ano? Yung empathy daw, ito yun, yung putting yourself in other shoes. At ito daw ay nakakatulong para mas maunawaan natin ang tao or yung mga bagay-bagay, para tayo daw ay mas maging kind and respectful towards others.
1: Yes, yes. Napaka, ito siguro yung isa sa mga main themes ng film na pinanood natin. One of the reasons kung bakit siya tinawag na Swapped is because the movie offers a way na ma-experience mo yung nararanasan ng ibang creatures.
0: Yes, oo.
1: So, parang ano na din siya, parang pinut nila in a literal sense yung putting yung wearing someone else's shoes. Kasi in that feature ng film na ito is mararanasan mo yung good sides and the bad sides ng isang creature, and at the same time, parang one of the key things din na pinakita nung film, pag nandun ka na sa katawan na yon ng ibang creature, pwede ka nang makipag-communicate sa kanila.
0: Yes. Because you understand them.
1: Yes.
0: Diba? At ang isa dun na natatawa ko, Kuya Alves, kwento natin sa ating mga viewers ngayon, yung kasi nga swapped. So, nagpalit. Yung isa ay puku, yung isang klase ng maliit na, hindi ko alam kung paano siya i-describe.
1: Parang siyang squirrel.
0: O, parang squirrel siya. At yung isa naman ay si Ivy, yung ibon na malaki. Diba? So, meron si Puku o yung squirrel na something bad na experience with the ibon.
1: With the Javans.
0: Oo, with the Javans, diba? So, ang nangyari, nagkapalit sila. At alam mo, tawang-tawa ako kasi, nung yung squirrel ay naging ibon, imbes na lumipad siya, tumatakbo sila. Imbes na lumipad siya na sinasabi ni Ivy or nung ibon na gamitin mo yung pakpak mo, diba? Hindi nga kasi squirrel siya. So, gumagapang siya at tumatalon siya. At yung isa naman, yung ibon na naging squirrel, ay
1: nagtatry
0: siya. Nakatiklop yung pakpak niya. Or wala siyang pakpak kasi naging squirrel siya at tinatry niyang lumipad, diba? So, doon natin doon ako natawa na, nga no, kapag ikaw ay nandun sa kanyang kalagayan, gagawin mo kung ano yung sitwasyon na meron ka or yung nakasanayan mo.
1: Yes.
0: 'Di ba? Kaya nagganda bump siya doon sa mga bato-bato kasi nga tumatakbo siya imbes na lumipad siya. 'Di ba? So, yun ang maganda kasi nga sa everyday na buhay natin, Uncle, marami tayong nakakaharap na challenges sa buhay natin at yung mga emotions na iba-iba.
1: Yes.
0: At minsan, 'di ba, yung iba naman hindi naman always visible yung mga bagay na 'yon. Pero kung mauunawaan natin sila kung ano yung kanilang pinagdadaanan, we can build better relationships and create more caring community.
1: Yes. Diba? One of the things na parang ma-realize natin in that situation. Some people, kahit sabihin na natin na nasa ibang situation na sila, kunwari, kung ikaw ay dating nanggaling sa isang family na medyo hindi ganun ka financially
0: stable,
1: parang nakasanayan mo na hindi ubusin yung iyong pagkain kasi parang tinitirhan mo yung kapatid mo.
0: Yes.
1: So, pag nasa isa ka namang sitwasyon na, okay, medyo financially ano na kayo, well off.
0: Mm-mm.
1: Pero dahil sa nakasanayan mo na yung pagtitira mo ng pagkain sa kapatid mo, kahit na nagbago na yung inyong situation, hindi mo pa rin natatanggal sa sistema mo yung ganong klase ng parang paraan.
0: Pagkaugali. Oo.
1: Because nakasanayan na eh. So, if we're going to put it in another perspective, there are some people na kahit iba na yung situation, hindi pa rin sa kanila ganun kadali na matanggal yung isang habit, yung isang bagay, just because merely nag-change yung kanilang situation.
0: Yes,
1: that's
0: right.
1: Why it's important na hindi lang mag-change yung situation, but the heart itself should also be transformed.
0: Exactly. Mm-hmm. 'Di ba? Ay ano, isa din 'yon, 'di ba, yung mga nakalipas yung Mother's Day, 'di ba? Lagi nating nasasabi, pag nanay ka na din, mauunawaan mo.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Kasi doon mo mauunawaan na yung hirap ng nanay mo.

0: mo nakaharap, eh dahil gusto niya maging healthy ka. Dahil alam niya na may risk yun.
1: Yes.
0: Pag naunawaan mo siya na ganun, eh dun mo maiintindihan, ah, mahal pala niya ako.
1: Mm-hmm.
0: Kaya niya yung ginagawa.
1: Yes.
0: Tama.
1: See, napaka-importante, no, of putting ourselves in the shoes of others.
0: Yes.
1: Siyempre, kasama na dyan yung mga mahal natin sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes, gumagawa sila ng isang bagay na hindi pa natin naiintindihan,
0: mm-hmm,
1: pero naranasan na nila. And
0: yes,
1: they just want to spare us from greater pain na na-experience nila.
0: Yan. Mm-hmm. True. Kaya ngayon, ngayong tanghaling ito, mm-hmm, ipag-usapan natin, Uncle Alvis,
1: mm-hmm,
0: yung mga importance of putting yourself in other shoes.
1: Yes. Mm-hmm. Yes.
0: At mm-hmm, syempre, pinakauna na dyan, mm-hmm, ay ang promotes understanding.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, when people try to understand each other, yung mga misunderstandings at yung mga conflicts, hindi naman natin sinabing totally mawawala.
1: Mm-hmm.
0: But it can be reduced.
1: Yes.
0: Diba? Oo.
1: Mm-hmm.
0: Katulad na lang dyan, ang example natin dyan, eh, kapag tayo ay nakikinig sa ating kaibigan or kahit hindi mm-hmm sa kaibigan natin, sa isang tao na nagbibigay ng kanyang storya, eh, mm-hmm, pakinggan muna natin siya before natin sila i-judge.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Minsan pag may conflict, lalapit sa'yo kasi mas close mo to.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ang kwento niya, syempre, ang masama, yung kaaway niya. Tapos wag doon ka naman sa kaaway niya, yun din nakausap mo. Mm-hmm. Ang kwento din niya, siya din yung masama.
1: Kayo
0: yung kabila.
1: Kayo atang dalawa
0: yung masama. Parang kayo dalawa yung masama. Diba? Pero ang maganda dito, if you are in between, wag ka nang dumagdag na, oo nga no, siya din ganun eh. Kasi, di ba? So, pag nilagay mo, saan nang gagaling yung dalawang to?
1: Mm-hmm.
0: Bakit parehas yun ang sinasabi nila? Pag naunawaan mo sila parehas, eh, papagitna ka at pwedeng ikaw yung maging tagapagitna.
1: Yes.
0: Peacemaker at marireduce mm yung mga conflicts and misunderstandings.
1: Mm-hmm. It roots, mm, parang ang ugat talaga ng empathy is trying to understand,
0: yes,
1: where the other person is coming from. Para hindi na lumaki pa yung gulo.
0: Exactly.
1: So, pag oo naintindihan na natin, ah, kaya pala ganito si mama, kaya pala ganito si papa, kaya pala ganito yung friend ko, mm, is because ganito yung na-experience niya.
0: Yes, exactly. Mm-hmm. At saka isa pa dyan, kuya, napapansin mo, pag yung sino yung lumapit or sino yung nagkukwento na talagang mukhang kawawa at iyak ng iyak,
1: mm-hmm,
0: mas believable yung kwento niya.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi natin alam kung yun nga yung totoo kasi hindi pa natin naririnig yung other side.
1: Yes.
0: Kaya yung tendency natin, ay mas kampi ako dito kasi mas kawawa siya, mm-hmm, mas naagrabyado siya. Imbes na tayo yung makatulong dahil naintindihan natin parehas yung side ng dalawa, tayo patuloy yung nagkakaroon ng judgment.
1: Mm-hmm.
0: Napapag-judge na tayo, nagiging judge na tayo ng other party or ng kabilang side.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm. Kaya iwasan natin yung makinig lang sa isang version ng isang,
0: yes,
1: kwento. Though mahirap siya,
0: mm-hmm,
1: pero it will, hindi siya madali eh, na makinig
0: hindi
1: sa dalawang sides ng story. But I think it's the right thing to do.
0: Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. And there's always two sides of the story.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kaya kailangan mm-hmm natin mapakinggan din yung story, no, para hindi tayo maging judger.
0: Yes. Maging judgmental. Ano?
1: Yes. Yes.
0: Correct. Mm-hmm.
1: So, yun yung una, no? And mm-hmm eto din, Ma'am Yvette, this is one of the lessons na for me is yun yung isa sa core lesson na hindi gaanong nabigyan ng emphasis dun sa movie.
0: Uh-huh.
1: Which is we need to encourage kindness and compassion with one
0: right
1: another.
0: Mm-hmm.
1: So dun kasi sa movie makikita natin ito, I'll try to say it without much spoiler.
0: Mm.
1: Yan. Para mas panoorin na ating mga ka-TNT.
0: Yeah.
1: So minsan kasi we do good things na nage-expect tayo na may good results in the end.
0: Yes.
1: Or kunwari, gumawa ako ng isang kabutihan, parang mm-hmm nage-expect tayo na instantaneous.
0: Meron.
1: Na parang instant, biglang may magandang bagay na mangyayari sa atin.
0: Yes.
1: But in this movie, yung bida natin, si Ollie, yung mukhang squirrel, gumawa siya ng kabutihan.
0: Yeah.
1: Pero immediately after,

0: afterwards, may nangyaring hindi maganda na nag... na yun yung parang turning point. Yun yung isang turning point ng story na ng film, na Swap.
1: Yes.
0: Tapos parang nag-regret tuloy siya sa ginawa niyang kabutihan dun sa kay Ivy, dun
1: kay
0: sa Bird.
1: Ivy, sa Bird.
0: So nag-regret siya ng sobra-sobra. Pero in the end, yung kindness na ginawa niya will make sense.
1: Yes, exactly.
0: Parang tayo kasi, napapansin ko to, some of us, di ko naman nilalahat, no? Pag gumawa tayo ng kabutihan, hindi natin naiwasan na in the back of our minds, mapapasabi tayo na, ay, babalik din yan, one way or another.
1: Yes, oo, may kapalit.
0: Yes, may kapalit siya, one way or another. Pero minsan, the results of our goodness and kindness, minsan hindi natin siya ma-experience in the same season.
1: Yes.
0: Pwedeng ma-realize natin siya years after we did something good, or kung it's, if we're going to put it in sa perspective ng isang mananampalataya. Minsan, no, pag sinasabihan tayo ni Lord na, oh, mag-obey ka, ganito yung gawin mo.
1: Yan.
0: Tapos, nag-obey tayo. Tapos biglang mapapasabi tayo, Lord, nag-obey na nga ako, pero parang ako patuloy yung napasama.
1: Yes.
0: Tapos, soon after so many years, parang i-reveal sa atin ni Lord kung bakit niya pinagawa sa atin yung bagay na yun.
1: Yes.
0: Which is because of one obedience, one good act na ginawa mo in obedience kay Lord, grabe pala yung nangyaring changes, transformation sa isang tao or sa isang community.
1: Yes.
0: Di ba? So sabi nga dito, empathy helps people become more caring and supportive.
1: Yes.
0: Kung naiintindihan natin yung struggles ng isang tao, kung naiintindihan natin yung sitwasyon ng isang tao, mas nagkakaroon tayo ng room for being compassionate and kind to others.
1: Exactly. Oo. Ang isa pang tumatak sa akin dito sa encourages kindness and compassion dun sa movie, Kuya Alvis, yung bumalik si Ollie dun sa kanyang parents. At parang ang sinasabi sa kanya ng parents niya, eh wag ka sumama, parang ganun, di ba? Pero yung sinabi niyang, they need help.
0: Yes.
1: Doon ako parang, oo nga, sometimes hindi natin napapansin na hindi na tayo nakaka-encourage sa iba na kailangan ng tulong ng iba. Di ba? Parang iniisip lang natin palagi, tayo. Yung benefit para sa akin. But we are focused on what we can get instead of what others can get from us.
0: And to add to that, Ma'am Yvette, no?
1: Yes.
0: Isa din sa, actually, that scene also, medyo nag-save reaction na medyo na pa, parang kumurot. Parang kumurot sa puso ko kasi,
1: yes.
0: Grabe yung sa mga, ayan, kudos sa mga animators nung pelikula. Kasi makikita mo talaga yung expression. Yung emosyon nung scene na yun.
1: Yeah.
0: Parang nagkakaroon ng inner conflict yung tatay ni Ollie na tumulong. And yung
1: safety.
0: Yung safety niya. Kasi na-hurt siya in the past.
1: Yeah.
0: So because he wanted to protect himself and his family, yung mga minamahal niya sa buhay. Parang nagkaroon tuloy siya ng conflict na tutulungan ko bang mga taong to or maprotektahan ko ang aking mga mahal sa buhay.
1: Yes, right.
0: So, similar situations sa atin, Ma'am Yvette, na sometimes because of our pain, nakakalimutan, because of our hurts in the past, because of the experiences na nagkaroon tayo,
1: yes,
0: nakakalimutan natin maging kind and compassionate sa iba.
1: Yes, oo. Yun yung sinasabi, tumitigas na yung puso natin sa para sa iba. Ano? Oo, yun yung isa sa mga nakakalungkot. And this is a great reminder, di ba? Oo. At syempre, yung pangatlo dyan, Kuya, is yung it improves relationships. Yung strong friendship, even sa loob ng family, sa workplace, saan ka man, merong nabibuilt na strong relationship through understanding and respect.
0: Yes.
1: Diba? Kasi diba, nabibuild ang isang relationship na matibay dahil, of course, you trust one another. Kasi pag wala yung pagtitiwala mo sa ninyo sa bawat isa, eh wala kayong unawaan at wala kayong respeto sa isa't isa.
0: Tama.
1: Diba? Even in marriage, ganun siya.
0: Mm-hmm.
1: If you really don't trust your husband or your wife, ang nangyayari, nawawalan ka ng pangunawa sa kanya kung anong nangyayari or saan yung pinanggagalingan niya at yung respeto nawawala.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, it improves kung nilalagay natin yung sarili natin sa iba. Like, for example, bakit ganyan siya? Mainit ulo niya. Eh, baka naman pagod siya.
0: Mm-hmm.
1: So, we need to know ano bang pinagdadaan. Because there are some people na hindi sila very vocal sa nangyayari sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sila vocal na yung pala, I have this experience na naging talagang friend ko siya. Because hindi siya very vocal. At hindi ko alam anong nangyayari sa kanya. So, ako, ano nangyayari sa'yo? Ba't anong meron? So, nagkaroon kami ng mainit na pagtatalo because parang nagsusungitan na kaming dalawa. Eh, alam mo naman ako, di ba? Yung mga panahon noon. Hindi ngayon, di ba? Yung mga panahon noon. So, nagsusungitan na kami. Nagtatalo, nag-aaway na kami. Magkaibigan kami. Pero alam mo, nung nalaman ko na kaya pala siya ganon yung nangyayari sa kanya is meron pala siyang mabigat na problema ang pinagdadaanan. Oh. At hindi niya yun ma-vocalize. At hindi ko rin siya masisi na, eh ba't kasi hindi mo kasi sinabi sa akin na ganun na pala yung nangyayari sa'yo. Tapos ngayon ganyan, ganon, diba? Pero alam mo, doon na-built yung napakatibay na friendship namin na kahit na hindi kami madalas magkita, na hindi kami nag-uusap araw-araw, minsan nga, after 2 years eh, kasi nasa Singapore na siya eh. Yung mga ganong bagay. Pero since nung high school kami, na ganon yung naging sitwasyon namin, mas naging strong ang relationship namin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil na-built yun nung trying to really understand one another.
0: Yes.
1: Doon ko na natutunan na before I judge, before ako labanan siya or something, unawain ko muna, baka may pinagdadaanan to na mabigat. Na sa kanyang personality, eh hindi naman pala siya ganun. Di ba may ganun?
0: Yes, tama.
1: So, we have to understand, hindi lahat eh very vocal sa kanilang pinagdadaanan. Meron nga dyan eh, hindi sinasabi, masakit na pala yung ulo, yung katawan, di ba? Tapos inaatake na pala. Tapos ikaw nagagalit ka, di ba? Mga ganon.
0: Yes.
1: So, tumayo ka dyan, huwag ka dyan gumanyan, ganon, di ba? Yung tumayo ka dyan or labanan mo, ano yan, wala yan, sakit lang yan na ano. Yung sakit lang na ulo, minum ka ng ganito, paracetamol. Yung pala, may iba ng pinagdadaanan at nararamdaman.
0: Mm-hmm.
1: So, really have to put ourselves in their shoes na baka naman talagang meron silang mas malalim na nagiging
0: struggle.
1: Mm-hmm. Oo. And isa pa dyan, yung relationship between a parent and a child,
0: mm-hmm.
1: yung communication natin will be better when we listen to each other. Kasi minsan, isip natin, ako yung magulang, ako lang yung pakinggan mo.
0: Mm-hmm.
1: And we will not have a good relationship with our children kung hindi natin pakikinggan sila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang sasabihin ng magulang, ay pinagdaanan ko na yan, eto sundin mo, experience ko na yan, ako papunta ka pa lang, pauwi na ako.
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin pwedeng sabihin palagi yun sa ating mga anak kasi they have different struggles, lalo ngayon sa panahon na to.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Mas mahal ang mga bilihin.
1: Yes. At the same time, yung mga bata, iba din yung kanilang digital age sila.
0: Tama, correct.
1: So, hindi natin pwedeng sabihin na, ay, noon kami nagpipiku lang kami, nag-jockstone lang kami, walang ganyan-ganyan. Kasi wala pa naman technology noon. Diba? So, we have to really understand them. We have to really communicate and para magkaroon tayo ng mas better, mas maayos na relationship.
0: Yes.
1: Diba?
0: Kaya may mga nakikita din ako ng mga parents na especially sa TikTok, sa social media, na they try to immerse into the world of their children para lang maunawaan nila yung kanilang kung bakit ganito yung struggle ng aking anak.
1: Yeah.
0: Bakit hindi na siya ganito ganyan? There's this one story na yung tatay niya, nagtataka siya kasi bakit ang hilig-hilig ng kanyang anak sa video games. So ngayon naman, ito hindi ko pinopromote po ang video games.
1: Yes.
0: Ayan. You can do that pero
1: not excessive.
0: Not excessively, in moderation.
1: Yes.
0: So nagtataka siya kasi parang napalayo yung kanyang anak sa kanyang tatay. So this time, the father tried to play the game na nilalaro ng kanyang anak. And then doon na i-realize nung tatay, sabi, kaya pala ganito yung anak ko. So ang ginawa nung parang nagulat yung kanyang anak kasi inaya nung tatay na mag-gaming.
1: Yeah.
0: So little by little, parang nag-build tuloy yung relationship nilang magtatay and naging bonding nila yun kasi na-realize nung tatay na mali pala yung perception ko.
1: Yes.
0: Hindi naman pala addict yung anak ko.
1: Yes.
0: It's because dun pala sa game na yun, nagkaroon siya ng genuine friends.
1: Yes, may nakakausap.
0: Yes, na naging friends na din nung tatay.
1: Yeah.
0: So parang nakakatuwa yung story kasi in trying to immerse, parang the father wanted to understand kung saan nanggagali yung kanyang anak.
1: Mm.
0: So he took an extra mile.
1: Yes.
0: And because of that, parang naging bonding, parang naging ano nila, no? Parang naging bonding nila yung games na yun.
1: Yes. Mm-hmm. Ako naman, kaya ako natawa kasi during pandemic time, si Habakuk, lagi ko naririnig, the enemy has been slain. Diba? Ano yun? Instead na lagi ko siyang ingayan na that's bad. Imbes na lagi akong ganun yung reaction ko. Sabi ko, tignan ko anong the enemy has been slain na to. So, I tried playing it, kuya.
0: Wow.
1: And that's the time na sabi ko, kaya pala ganito. At alam mo, dahil doon na naintindihan ko siya, nagkaroon ako ng point of, or nagkaroon ako ng huhugutan ko ng to correcting him.
0: Oh, that's a good perspective,
1: yeah.
0: No?
1: Yung na-correct ko siya. Oh, loves, kasi ano to? It's so shocking, the itsura. Ginaganon ko siya habang naglalaro kami na, nakakashock yung itsura niya. It's so scary. Ganun nga. Alam mo naman ako, sobrang arte ko sa mga ganyan bagay.
0: Kakampi mo ba yan?
1: Yan yung kakampi mo? Sabi ko, we should not be galing mga ganyan, mga ganon. So, dun ko siya na, ano, until such time na, alam mo yun, sinasabayan ko siya. And with those comments na akala niya, nagpe-playful ano lang ako sa kanya, na-realize niya na, hanggang siya mismo talaga yung tumigil doon.
0: Yes.
1: Na umayaw siya doon.
0: Oh.
1: Kasi everyday, as in, naririnig ko yung the enemy has been slain. Sabi ko, teka nga, alamin ko tong the enemy has been slain na to. So, yung mga ganon lang na we will be, it is better to intindihin natin sila before we correct them.
0: Yes. Ay, magandang perspective. Buti na lang po, hindi kayo yung
1: ano?
0: Yung na-immerse din
1: hindi.
0: Sa ganun. Manarinig din namin na, the enemy
1: has been slain. hindi naman. O, mga ilang weeks lang naman kasi unti-unti talaga na-correct ko siya.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun.
0: Napakagandang napakagandang perspective, no? On trying to put ourselves in the shoes of in the shoes of others.
1: Yes. Mm-hmm. Nako, Kuya Alvis, hindi natin namalaya ng ating oras. Mm-hmm. Talagang sa ganda nitong ating pinag-uusapan.
0: Yes.
1: Oo, sige, mabilisan lang natin na yung pang-apat is reduces bullying and judgment.
0: Yes.
1: Kapag tayo ay naunawaan natin yung mga tao or yung iba, napre-prevent natin yung unfair criticism.
0: Mm-hmm.
1: And of course, yung hurtful behavior natin towards them.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes. Konting I encountered this person na parang ang bilis. Isa to sa iniwasan ko as much as possible. May mga other persons who experiences addictions.
1: Yes.
0: Na feeling ng iba, parang ang dali-dali lang tanggalin sa sistema ng isang addiction.
1: Correct.
0: Kaya nga addiction eh. And sa, napapasabi tong taong to na ang dali lang naman siguro niyan sukuan.
1: Oo, ayawan.
0: If they try to put themselves in that person situation, kasi yung addictions, people are trying to numb something sa kanila.
1: Yes.
0: Eh. Ginagawang escape lang yung addiction to the point na nagiging may konting dependence na nangyayari.
1: Yes.
0: So, hindi madali para sa kanila to just simply remove it na parang t-shirt lang na ginamit mo
1: palitan.
0: Mm. So people really need to try to understand para ma-reduce yung ating judgment and quick criticisms
1: yes.
0: sa mga tao.
1: Ayan. Kaya yan yung pang-apat natin. Mm-hmm. Yung lastly, mabilisan lang nating anuhin, Kuya Alvis, go ahead.
0: Yes, sabi dito sa ikalima, this helps in solving problems peacefully. Kasi may point of ano na kayo, common grounds.
1: Yes.
0: Nauunawaan nyo yung isa't isa. So, empathy allows people to communicate calmly and settle disagreements respectfully.
1: Yan.
0: Yan.
1: Mm-hmm. Kaya, mas madali na nasosolve yung mga problema sa isang relasyon. Pero sometimes, it can also be difficult to understand others because hindi naman lahat kaya natin talagang unawain, di ba kuya?
0: Mm-hmm.
1: So, sometimes it is difficult to understand others because people have different backgrounds.
0: Yes.
1: Dapat i-consider natin yan. Ano ba yung personality ng tao? Mm-hmm. Yung experiences ng tao? And some may focus too much on their own feelings, yung ating mga sariling pakiramdam, and forget to consider others.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po napakahalaga na tayo ay pinuput out yung we put ourselves in others' shoes.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Kaya naman para po tayo ay magkaroon nitong empathy, always listen carefully when others speak, avoid judging too quickly, and respect different opinions and experiences, and think about how you will feel in the same situation kung ikaw yung nasa kalagayan niya, anong mararamdaman mo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: And of course, show kindness and patience.
0: Yes.
1: Ayan, napakaganda. Kaya naman, sa ating mga ka-TNT na nais na mapanood itong movie na Swapped, eh maganda po ito na inyong gawing family bonding at mapanood po ninyo at talagang mag-e-enjoy kayo at the same time eh may marami kayong makukuha na lesson, life lessons.
0: Yes.
1: Ayan. Mm-hmm. Meron ka pang ano, Kuya Alves?
0: Yan. So, sa mga ka-TNT natin nakikinig ngayon, before we do something like quick judgments, unfair criticisms, and bago tayo gumawa ng mga action, bago tayo mapaisip ng mga bagay na medyo hindi kalugod-lugod kay Lord, di ba?
1: Yes.
0: Let's try to put ourselves in their shoes to see if baka tayo din kasi yung kung sino pa yung ginajudge natin, baka ganun din pala tayo sa same situation.
1: Yes, exactly. Tama. Kaya naman, alalahanin natin ito palagi.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, yan po ang ating napag-usapan ngayon, the importance of putting yourself in other shoes.
0: Mm-hmm.
1: Nako, ayan, batiin muna natin yung mga kasama natin before tayo magpaalam sa umagang ito. Si Valentine Nabata Osila, hello, good morning, Kuya Miko. And of course, si Dennis Marcilia, si Ma'am Sonia Aguilar Lee, hello po. Ronald, si Pastor Ronald, and Summer, hello, ang aking pinsan, si Summer Eugenio. And si Rochelle, nandyan na. At si Chini. Si Lisa Lebrando, Catherine Joan Melgar, Jennifer. At yung si Janelle Grace Acerado. At sa iba po na hindi namin nabate at na sambit ang inyong pangalan, kami po ay masaya na kayo ay aming kasama ngayong umagang tanghali. Lagi tayong ganun eh. Umaga tayo nagsimula, tapos tanghali tayo matatapos.
0: Yes.
1: Opo.
0: Mm-hmm.
1: Yes,
0: so sa mga ka-TNT natin nakikinig ngayon, siguro short prayer,
1: yes,
0: Ma'am Yvette, sa mga sandaling ito. So, let's pray mga ka-TNT. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa mga lessons sa inyo pong itinuro sa amin ngayong tanghaling ito. We humbly ask and pray that may you give us the gift of empathizing with others so that hindi po kami maging quick to judge but rather maging quick to listen kami.
1: Yes.
0: Naway maging slow to anger and slow to speak. And most of all, Lord God, naway maging po kaming compassionate and kind to others.
1: Yes.
0: Thank you so much, Lord God. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Ayan. Kami muna po yung pansamadalang magpapaalam sa inyo sa tanghaling ito. Kami po yung nakasama today sa TNT, your Lunch Break Cafe on Air. Ako po si Yvette Pau.
0: At ako naman si Alvis Ray Aison.
1: At syempre salamat din sa ating technical side na nakasama today si Kuya Ramon Diaz. At syempre ang ating volunteer sa technical side, si Ate Melay Mangambo. Have a blessed day everyone and we'll see you again. Bye!
0: Bye-bye!
2: Hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Tonight, so here, being you hold it down. The chapa be. Tinto sa di po, si can lai su tia bun tien tai hok im gong bo. Tikui di go let's soon to get bun tue. Lang wa tio si we liao semini. Tay di su im ki, pi ai being you. This seems the akapua sang quane. Tia u siung kao tige bun tue ma. The singing lai bin u tku wei ani gong. Inui hua nao hiet kie jin long chin chung chao. Ie bi ying long chin chung chao ding e hui. Chao dek ka go da. Hui dek ka ke diao xia. Jiu zu e do si ying zun e. 所传何地的福音，就是真理，就是好消息。

0: 变，平安在变，
1: 事业在变，幸福也在变啊。
2: 每个时代都会变，
3: 整个世界都在变，
4: 流行在变，观念在变，
5: 容貌在变，爱情也在变。

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
3: Sapagkat ang Panginoong Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Filipos 2:13. Ako po si Jaime Isidro. Ang sa inyo ay magpapatotoo. Pakinggan po ninyo dito lang sa Tanikalang Lagot.

0: Good morning po, ma'am. Andyan po ba si Jaime?
1: Oo. Anong kailangan mo sa anak ko? Nagre-review siya. At sino ka?
0: Christy po ang pangalan ko. Kayo po pala ang mami ni Jaime.
1: Oo, ako at wala nang iba. Ano ang kailangan mo sa anak ko? Kasi bawal siyang istorbuhin. Next time ka na lang bumalik kapag tapos na siya sa exam.
0: Okay po, ma'am. Pasensya na po, ha. Kukunin ko lang po kasi sana yung Walkman ko. Hinaram niya tapos hindi niya pa binabalik. Kaya sinadya ko na po siya dito.
1: Ah, wala akong alam dyan sa Walkman na yan. Meron naman siyang sariling Walkman. Walkman, binili ko yan sa Japan. Sige, umalis ka na. Busy kaming mga tao.

0: Pati palang Walkman ng Christie, isinangla mo rin? Saan mo ba dinadala ang pera mo? Nagda-drugs ka na ba? Bakit kinakapos ka sa pera?
1: Marami lang akong gastusin sa kotse ko. Ayaw mo pa kasi akong bilhan ng bago eh. Parang wala na akong sakit ng ulo sa kotse ko ngayon. Kada takbo, may nasisira.
0: Kaya heto muna ang pantubos mo sa mga Walkman na isinangla mo. Nakakahiya sa Christing yun. Hindi ka dapat ganon. Masama yun, Jaime.
1: Ay nako, tama na yung sermon, ma'am. Akin yung pera. Tutubusin ko na yung Walkman.

0: Oh, Jaime! Kumusta na? Natubos mo na ba yung mga isinanla mo?
1: Ang galing mong umarte! Bakit di ka na lang mag-artista? May future ka! Oh, tanggapin mo itong pera, ha? Token ito. Dahil alam ko na hindi ka pabayad sa tuition fee mo. At huwag ka nang tumanggi. Para sa iyan.
0: Talaga, Jaime. Alam mo, kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera today, hindi ko tatanggapin tong pera eh. Kailangan ko lang talagang bayaran yung tuition fee ko. Binagyo lang talaga ang palaya namin sa probinsya. Kaya kami na broke.
1: Huwag mo nang dagdagan pa ang storya mo. Baka mahabag naman ako sa'yo. At ibigay ko na itong perang nakupit ko kay mother. Ako naman ang kawawa.
0: Loko ka. Ang dami mo nang kasalanan sa mami mo.
1: Eh may kasalanan rin naman siya sa akin eh. Kaya quest lang kami. Masama kaming tao.
0: Hanggang ngayon pa ba? Hindi mo pa rin mapatawad ang mami mo? Ikaw na tuloy ang lumalabas na masamang anak ka. Dahil sa iyong mga pinagagagawa.
1: Si mami muna ang dapat makonsensya. Bago ako, score na lang tayo. Tara!

0: Oh, ikaw pala, Jaime. Pasok ka.
1: Akala ko umalis na kayo rito. Kanina pa ako katok ng kato.
0: Eh, pasensya na. Natagalan ang pagbubukas ko ng pinto. Eh, naglalaba kasi ako. Nandun ang daddy mo. Inaayos yung nasirang washing machine.
1: Oh, may sakit si daddy, di ba? Bakit nagre-repair ng washing machine?
0: Naisaksak ba naman kasi niya sa 220? Eh, 110 yun. Kaya ayan, manual tuloy ako naglalabas sa likod bahay.
1: Baka mabinat.
0: Ay nako, matigas ang ulo. Pagsabihan mo nga, ikaw ang anak. Sa akin ayaw makinig.

0: Para ka rin sakit ko. Bigla nilang aatake. Wala ka na bang paso?
1: Tapos na ang exams. Nag-abot na ako kay Tita Sita din ng pambili ng bago ninyong washing machine. I-pull out mo na lang yung lumang washing machine, ha? Di mo ito magagawa. May sakit ka.
0: Di naman ako nakomatos.
1: Ay, hihintayin mo pa ba ito? Kaya dapat sa'yo magpahinga. Retired ka na. O retarded. Gawa ka pa ng gawa. Buting-ting dito, buting-ting dun. Laki kasi ng bahay mo.
0: Minana ko pa yan sa lolo at lola mo. Sila ang mayayaman, ako hindi. Oh, kumusta nga pala ang mami mo? At ang kalipin niyang si Tom na sakang, sila pa ba?
1: Sila pa rin dalawa. Mapera yung made in Japan. Kailangan siya ni Pinay.
0: Mami mo yon. Huwag mong ganyanin. Dito ko lang maghapunan at alis na yang si Citadel. Uwi na siya sa kanila. Tapos na kaming dalawa.
1: Ha? Anong tapos na kayong dalawa?

0: Ganito kasi yun, Jaime. Nung mapasyalan kami rito ng pinsan mong si Michael na isang pastor, nag-share sa amin ng Word of God. Totoo naman kasi ang lahat eh. Nagsasama kami ng daddy mo bilang mag-asawa na hindi naman kami kasal. Kasalanan namin ito sa mami mo at sa Diyos.
1: Teka, tita, si mami rin naman may ka-live-in. Di sila kasal. Si mami ang unang nagtaksil. Alam mo naman yan. Pasalamat nga ako at nandyan ka. Kulang na nga lang na ikaw ang nagsilang sa akin. Kasi mas totoo kang nanay kesa sa totoo kong mami na nagsilang sa akin. Paano si daddy? Malulungkot siya.
2: Jaime, anak. Masaya na ako na may Panginoong Jesus. Hindi na ako nalulungkot na mag-isa. Dahil namumuhay na kami sa katotohanan, hinihintay ka lang namin para magpaalam sa iyo ang iyong tita si Tedel.
0: Jaime, bata ka pa naman. Hindi pa huli ang lahat para ikaw naman ang dapat na makakilala sa ating Panginoong Jesus. Tinawagan ko na si Michael sa payphone dyan sa tapat ng tindahan. Darating siya. Miss ka na ni Michael.
2: Basta ito, anak. Ang tangi kong masasabi sa iyo, pinatawad ko na ang mami mo. Pag-ibig ni Kristo ang dahilan. At huwag na huwag mo nang gagawa ng masama ang mami mo. Kung gaano mo itinuturing na nanay si Citadel, mas ituring mong nanay ang mami mo. Hayaan mong ang Diyos ang umayos sa ating pamilya.

0: marami akong pinalayang kasalanan. Nananahan sa aking puso nang tanggapin ko po ang Panginoong Hesus. Patuloy lang kaming nananalangin ni Daddy na maging maayos na ang aming pamilya. At nang ako ay makagraduate sa aking kurso, doon ko po nasaksihan ang regalong hinihiling ko po sa Diyos at di ako pinagdamutan dahil nagkabalikan sina Mami at Daddy after na ilang years. Pareho na silang mananampalataya nang sila ay isa-isang umuwi sa Panginoong Hesus. Ganon din si Tita Citadel na aking pangalawang nanay ay umuwi na rin sa Diyos. Purihin ang Diyos.
1: Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Filipos 2:13.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng talikalang lagot mula sa padalang liham ni
1: Jaime Isidro,
2: binigang buhay ni na
3: A.G. Gabrillo,
4: Nancy Lasarte,
5: Ariel Basas,
6: Rudette Bilbar Apolonio.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Time is 1:16 in the afternoon.
0: Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

Hello, hello, kaibigan. It's Wednesday and it's time for Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong kasama, walang iba. Ako si Mel. Kamusta ang inyong afternoon? Hope you are all doing fine. At nasa maayos na kalagayan. Ngayon nga po ay 13th of May 2026. And happy birthday sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today. And hi muna sa ating mga kaibigan dito po sa may Kamalig area or sa mga kalapit na bayan ng Kamalig na nakaranas uli ng uson kaninang mga around 11 in the morning. We are really praying for you po that lahat po tayo ay safe. Though ito ay may malaking epekto pa rin sa ating kalusugan at sa ating pangkabuhayan. Nako, ingat-ingat lang po talaga tayo, ano? Yan po ay wala tayong control sa takbo ng kalikasan. Pero meron po tayong control sa papaano natin ito haharapin. Don't forget po, ano, na kami po ay nakikiisa sa pananalangin para sa inyo pong safety. And of course, dito din sa 3rd District of Albay, kami po ay patuloy pa rin na nakikiisa sa inyong mga nararanasan. That's why po tayo ay magkakaroon ng Eye Care Mercy Ministry, ating pong relief operation arm ng Far East Broadcasting Company, Bicolandia. This coming Friday, dito naman po sa Ginobatan area, no? Kaya tuloy pa din po ang aming panawagan sa mga gusto po sa inyong makiisa sa ating pong donation drive. Makipag-ugnay lamang po sa ating himpilan. Dahil meron pa po tayo ngayon hanggang bukas na lang. At bukas po ay magre-repacking na tayo sa after lunch. So guys, pag-pray nyo din kung hindi kayo makaka-join o makaka-participate. Maging part ng mga nagdo-donate. We need your prayers po, ano? Hindi lang para sa team, kundi sa ating po mga kababayan talaga na hindi biro ang pinagdadaan ng challenge dahil sa patunay na pag-alboruto ng mayong bulkan. Ng bulkang mayon. Anyway, sige lang, tuloy pa din po ang buhay. Yan talaga, ano? So, tayo po ay patuloy na magkaisa pa rin bilang mga Albayano. Kaya po natin ito. Alright, so ngayong araw na to ay maabangan nyo pa rin po ang mga naka-line up natin na songs until 2:30, pero mapapakinggan nyo po ang atin lamang na feature kagaya ng ating music trivia. And the rest po, I will be just giving you the lineup of our songs today. At tayo po ay a-attend ng isang press con. So tuloy-tuloy lang, pwede pa rin po kayo magpaabot ng inyong mga mensahe dahil ipopost po natin ang link ng ating program sa ating pong FB page. Pwede pa rin po kayo magpaabot ng inyong mga messages, song requests lalong-lalo na. And atin naman pong Don Ramon sa technical side kasama. Of course, si Ate Melay sa sidekick yan ngayon ni Kuya Mon. Ay magwa-watch out sa mga song request ninyo na ipe-play po, ano, sa ating program. Bago ko makalimutan, hi muna kay Kuya Zeke na hindi ko na po nabasa yung message nyo kahapon kasi nag-extra na po ako. Pero Kuya Zeke, acknowledge ko po kayo, ano, na patuloy daw siya na nakaantabay sa atin. Maraming salamat po. And ikaw din na naka-tune in sa radio. Nasaan ka man dito sa Albay, sa Catanduanes, Masbate, sa Sorsogon man or Camsur, Northern Samar man o Leyte. Sa mga nasa radio yan, kaway-kaway naman po kayo. And of course, sa mga nakatutok na po sa ating social media platforms. Ito po ang ating FB page. FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. YouTube and Instagram naman po natin ay FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM.
And syempre pa, we encourage you to try ang ating online streaming. Basta meron po kayong internet, ano, wifi, data, ay pwede po kayong pumasok dyan. Paki-search nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. Sa ating Carians, chat lang po kayo sa ating Carians Official GC. Happy birthday sa mga may celebration ng birthday today. Ayan, ako wala akong kilalang may birthday today. But anyway, ilan po sa mga kaganapan sa kasaysayan, unang-una ng Pilipinas, ng ating minamahal na Pilipinas. May 13, 1903, namatay po si Apolinario Mabini dahil sa cholera sa Metro Manila at ang age niya ay 38 years old lamang. Mabini is known as the brain of the revolution. He dedicated his life serving as a revolutionary leader, lawyer, educator, and statesman. At the age of 31, Mabini contracted polio, which caused his paralysis. And despite his paralysis, he drafted decrees and crafted the constitution for the first Philippine Republic. He served as a foreign minister, head of the first cabinet, during Emilio Aguinaldo's administration. Sa ibang bahagi naman ng mundo, today 1940, si Igor Sikorsky piloted the maiden flight of his VS-300 helicopter, featuring the first successful single vertical tail rotor. And ayan po ang mga kaganapan sa kasaysayan, lalong-lalo na sa ating bansa. Ano? Sa araw na ito, ano kaya ang maimamarka natin sa ating kasaysayan? Di man po tayo ganun kakilala ni Apolinario Mabini. Pero meron po tayong kanya-kanyang kontribusyon sa kasaysayan, ano? Kung papaano natin pinapamuhay ang buhay na ito. Saka man na kilalang tao, ordinaryong tao. So, let's always bear that in mind. Ano ba ang iniiwan natin na legasiya o kaya impresyon sa mga susunod na henerasyon sa ating pong pamumuhay sa araw na ito? Right, so meron pa rin tayong music trivia. Kilalanin po natin, sino ba ito si Jasmine Espinas Villanueva? Kilala niyo po ba siya? Ay nako, kilalang kilala po natin siya sa kanyang coin name na Diwata. Siya ay isang albayano. At papakinggan po natin ang kanyang sikat na sikat syempre na song na i-feature po natin. Ang paborito ko din, Napadaba Taka. Mamaya po yan sa ating music trivia. So, the rest is just mga music po na na-line up po namin for you para sa inyong early afternoon listening habit. Dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM for music and chat recharge. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel. 1:25 in the afternoon, ito na po ang unang salvo na ating mga naka-line up na song sa hapon na ito. Para sa iyo, kaibigan.

Let's pray. Father, we thank you sa time na ito that you have given to us. Even Lord, for this whole week, kung paano kami, Panginoon, ay inyong iningatan at ginabayan. Lord, marami kaming mga challenges, marami kaming mga kinakatakutan sa mga panahon na ito. But thank you for the assurance na nandyan ka, and we can entrust to you, Lord. We can let go of our fears dyan sa inyong mga kamay. And naniniwala kami, Lord, kung yan ay ginawa namin, ay panatagpo kami, Lord, na tatahak sa mga sitwasyon na napakahirap sa mga panahon na ito. Saan pa nga po ba kami pupunta, Lord, kundi sa iyo? Samahan mo po kami sa mga madidilim na sitwasyon ng aming mga buhay na nagtitiwala sa iyong mga pangako. Help us, Father. Even, Lord, ang aming mga tagapakinig, ikaw ang patuloy, Lord, na umantabay at umalalay sa bawat isa sa kanila. Help them, Lord, to see you in every situation that they are in, knowing that nandyan po kayo, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Hindi mo kami, Lord, hahayaan na mag-isa sa pagharap sa anumang mga sitwasyon ng buhay. Salamat po sa iyo. Thank you, Lord, for today. For this we ask in Jesus' name. Amen.

0: may mag-asawa na magkaibang nakasanayan, maging ang pamilya na humubog ng kanilang pananampalataya. Lumaki ang lalaki sa pamilya na may pananalig sa Diyos, samantalang ang babae ay lumaki sa paganong tahanan. Subalit bago sila ikinasal ay nakakilala na din ang babae sa Panginoon. Dumating ang panahon na sa malalaking pasya na kanilang ginagawa ay nagbibigay ng mungkahi ang ina ng babae. Noong una ay pinagbibigyan ito ng lalaki, subalit makalipas ang ilang mga taon ay tumutol ng lalaki dahil di umano sa hindi magandang bunga ng pagsunod na kanilang ginagawa sa mungkahi ng ina. Mayroon daw itong halong gawain ng mga pagano, kaya't hindi maganda ang bunga nito. Tumutol naman ang babae. Ayon sa kanya, kahit ano pa ang inyong ginagawa, kung ito naman ay nakatuon sa Diyos ay walang problema. Basahin po natin ang isang pangyayari sa buhay ni Manases nang siya ay magbagong buhay. Ganito po ang naitala sa ikalawang kronika, kabanatang 33, talata 15 hanggang 17. Inalis niya sa templo ang mga diyos-diyosan ng mga bansa at ang larawan ni Asera. Ipinaalis din niya ang mga dambanang ipinagawa niya sa bundok na kinatatayuan ng templo ng Jerusalem at ipinatapon sa labas ng lungsod. Ipinatayo niyang muli ang dambana ni Yahweh at naghandog siya ng handog pang kapayapaan at pasasalamat. Iniutos niya sa mga taga-Huda na maglingkod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi niya napatigil ang mga tao na naghahandog sa mga dambana sa burol, ngunit ito'y ginagawa nila para kay Yahweh. Kaugnay sa mga talata na ating nabasa, tama ba ang mungkahi ng asawang babae na aking nabanggit?
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral sa salita ng Diyos sa oras na ito. Katulad nga ng ating nasaksihan sa nakaraan nating pag-aaral, muntik nang mamatay si Sikyas dahil sa isang mabigat na karamdaman. Subalit na nalangin siya sa Diyos at kasama niya si Propeta Isayas. At dahil sa tapat niyang pananalig sa Diyos ay dinagdagan ng Panginoon ang kaniyang buhay ng 15 taon. Ang bagay na ito ay naganap dahil sa biyaya ng Diyos. Subalit kung titignan natin ang mga susunod na pangyayari sa kasaysayan ng Huda, marahil iisipin natin na ito na nga ba ang dapat mangyari. Una sa lahat, sa loob ng 15 taong iyon, nangyari ang pagpapakita niya ng kayamanan ng buong kaharian sa mga kinatawan ng Babylonia. Ito ang naging dahilan noong digmain ni Haring Nebucadnezzar upang samsamin ang kayamanan. Alam niya kung nasaan ang kayamanan at kinuha niya ito ng sapilitan. Ang kayamanan ng Huda ang nag-udyok kay Haring Nebucadnezzar na salakayin at kunin ang kayamanan. Isang kahangalan para kay Ezekias na ipakita ang kayamanan ng Huda sa mga taong hindi niya lubos na nakikilala. Naging palalo at mapagmataas ang kaniyang puso, hindi lamang sa harapan ng Diyos kundi pati sa kaharian na kanyang pinamumunuan. Ikalawa, makikita natin sa susunod na pag-aaral na ang sumunod kay Ezekias na hari na si Manases ay 12 taon pa lamang nang siya ay magsimulang maghari. Ibig sabihin, ang batang ito ay ipinanganak sa panahon noong dinagdagan ng Diyos ang buhay ni Ezekias. Si Manases ang pinakamasamang hari sa lahat. Sa panahon ng kanyang pamumuno, nangyari ang pagkawala ng pagsamba sa Diyos at kinakailangan ng makialam ang Panginoon sa mga pangyayaring ito. Magpapatuloy po tayo ng pag-aaral sa oras na ito sa 33 kabanata ng ikalawang aklat ng Kronika. Simulan po natin sa una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Si Manases ay 12 taon pa lamang nang maghari. 55 taon siyang naghari sa Jerusalem. Hindi kinalugdan ng Diyos ang ginawa niya sapagkat nakibagay siya sa kasamaan ng mga taong pinalayas ng Diyos sa lupain nila nang dumating ang bayang Israel. Si Ezekias ang pinakamabuting hari at siya rin ang nanguna sa isa sa pinakamalaking pagbabago sa kahariang ito. Subalit nang pumalit ang kaniyang anak na si Manases, naging masamang hari. Maipapaliwanag niyo ba kung bakit naganap ang mga bagay na ito? Subukan po nating alamin ang mga susunod na pangyayari. Sa ating lipunan, marami tayong nakikitang mga tapat na Kristiyanong magulang na merong mga anak na suwail sa kanila. Kung titignan po natin ang mga kabataang layas sa ating bansa, masasabi natin na ang mga batang ito marahil ay mga anak na pinabayaan na sa kanilang mga tahanan. Hindi nila nakita marahil sa kanilang mga tahanan ang takot sa Diyos. At ang tanging nakita nila sa kanilang mga magulang ay mga taong walang iniisip kundi ang kanilang mga sarili at palaging nag-aaway dahil sa material na mga bagay. Ito ang mga batang biktima ng paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Dahil sa mga dahilang ito, naunawaan ko kung bakit umalis ang mga batang ito sa kanilang mga tahanan. Ngunit kung minsan ay may mga bata na lumalaya sa tahanang merong pagmamahalan at pagkilala sa Diyos. Mahirap ipaliwanag ang mga bagay ito. Marahil ay makapagbibigay tayo ng mga kasagutan, subalit ang mga bagay na ito ay maaring mga haka-haka at mga kuro-kuro lamang. Isa sa mga dahilang ito na ihikayat ng ibang kabataan sa kanilang kapaligiran. Ang lahat ng mga kabataan ay dumadaan sa yugto ng kanilang buhay na inakala nilang ang kanilang mga magulang ay hindi sila naunawaan. Kung minsan ay ayaw pa nilang makipag-usap sa kanilang mga magulang sapagkat ayon sa kanila ay hindi sila naunawaan. Ito ang isa sa mga pinagdaraanan ng mga kabataan ngayon. Minsan ay mayroong isang tao ang nagsabi sa akin na nang siya'y pumasok na sa kolehiyo ay ikinahiya niya ang makipag-usap sa kanyang ama. Ngunit nung makita niya ang mga bagay ng sanglibutan at nakaharap ang malalaking suliranin, bumalik siya sa kanilang tahanan upang makita at makipag-usap sa kanyang mga magulang. Nakita niya na kahit nasa kanilang pag-aakalang ang kanyang ama ay hindi nakaunawa, ay nagkaroon naman ng mabuting hanap buhay at meron din siyang mabuting tahanan at pamilya. Sinabi niya na nagtataka siya kung gaano kadami ang natutunan ng kanyang ama sa panahon na wala siya sa kanilang tahanan. Sa aking palagay ay hindi lahat ng kabataan ay dumadaan sa ganitong pag-iisip. At naunawaan ko na ang mga kabataan ay nahihikayat ng iba pang mga kabataan na sumusuway sa kanilang mga magulang. Ito ang isa sa mga dahilan. Makikita rin natin na ang ibang kabataan na laban sa mga Kristiyanong tahanan, lalo't higit kung sila ay nagpapahayag na ng kanilang mga pananampalataya, ay magbabalik loob sa Panginoon sa tamang panahon. Ang hari na ating pag-aaralan ng kanyang buhay sa sandaling ito ay isang halimbawa ng ganitong pangyayari. Higit pa sa ating inaakala ang uri ng pamumuno ni Manases at maaring umalis ang presensya ng Diyos sa templo sa mga panahong iyon na wala ang kalwalhatian ng Diyos sa templo dahil sa kasalanan ng mga tao at sa kanilang paghihimagsik laban sa Diyos. Dahil sa kanilang paghihimagsik sa Diyos, ay inalis niya ang kanyang kalwalhatian sa templo at sa buong kaharian. Ang kalwalhatian ito ang nagbibigay ng pagpapala at proteksyon sa kaharian ng Juda. Subalit dahil lumayo sila sa Diyos, ay pinabayaan sila ng Panginoon. Napansin ba ninyo kung gaano nagtagal ang pamumuno ng taong ito? Naging hari siya sa Jerusalem nang 55 taon. Siya ang may pinakamatagal na pamumuno, mas matagal pa kaysa David at kay Solomon at sa kanyang ama. Sapagkat maawain ang Diyos, matiisin ang Panginoon, hindi nagmamadali ang Panginoon, hawak niya ang panahon. Minsan ay meron akong narinig na taong nananalangin at sinasabi niya na ganito, kung idudulog lamang natin agad sa Diyos, ang ating mga hinaing ay agad siyang kikilos. Kaibigan, nasa Diyos ang tamang panahon. hindi siya nagmamadali. Marahil ay sasagutin niya ng oo o hindi, o maghintay ka ang ating mga pananalangin. At para naman kay Manases, binigyan siya ng Diyos ng tamang pagkakataon. Sa Kabanatang 33, talatang 3 ay ganito po ang sinasabi. Itinayo niya uli ang mga dambana sa burol na winasak ng kanyang amang si Ezekias. Nagtayo rin siya ng mga dambana ni Baal, gumawa ng mga larawan ni Ashera at sumamba sa mga bituin. Hindi lamang siya bumalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mas malala pa ang kanyang mga ginawa, kasing sama siya ni Akab at Jezebel, at sinamba din niya si Baal tulad ng ginawa nila. Sa talatang 4 at 5 ng 33 kabanata sa aklat ng 2 kronika ay ganito po naman ang sinasabi. Nagtayo siya ng mga dambana sa bahay ng Panginoon, ang Diyos na nagsabi, ang pangalan ko'y mananatili sa Jerusalem. Pati ang 2 patyo ng templo ay nilagyan niya ng mga dambana para sa mga bituin. Pati na ang templo na ginawa para sa Diyos ay nilagyan din niya ng mga imahin. Ipinatupad din niya ang pagbabasa sa mga bituin. Sa panahong iyon, maaari nilang basahin ang kinabukasan sa pamamagitan ng mga kilos at galaw ng mga bituin. Isang bagay na mahigpit na tinutulan ng Diyos ay hindi maaring ipagkatiwala lamang sa mga kilos ng mga tala at bituin, o ng kahit na anong nilalang sa ilalim o ibabaw ng lupa ang ating mga kinabukasan. Kaibigan, kung ginagawa natin ang mga bagay na ito, ay kailangan ng magbago tayo ng pag-iisip at paniniwala dahil labag ito sa kalooban ng Diyos. Nakalulungkot na makita na merong mga simbahan ngayon ang pinababayaang gawin ng mga tao ang ganitong mga paniniwala. Marahil, sasabihin ng ilan na para lamang ito sa katuwaan, subalit karamihan sa mga gumagawa nito ay mas nagtitiwala sa mga bituin kaysa sa Diyos. Sa ating panahon, hindi lamang mga pangkaraniwang tao ang gumagawa ng ganitong mga bagay, subalit nakatutuwang isipin na kahit na ang mga tinaguriang matatalino at marurunong na tao ay naniniwala sila sa ganitong mga paniniwala tungkol sa kilos ng mga tala at ng mga bituin. Malinaw na makikita natin sa gawaing ito kung sino ang mga taong matatalino at kung sino ang mga taong marurunong. Maari ka ngang maging matalino dahil sa dami ng iyong kaalaman, subalit ikaw ay mangmang sa iyong pagsunod sa Panginoon. Nasusukat ang karunungan ng isang tao kung ginagamit niya ang kanyang buhay para sa Diyos, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na ang karunungan ay nagpapasimula sa pagkatakot sa Diyos. Malaki ang pagkahilig ni Manases sa mga pagbabasa sa mga bituin. At dahil dito ay naglagay din siya ng mga dambana sa templo ng Diyos. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Basahin po natin ang 6 na talata na ganito po ang nasusulat. Ang mga anak niyang lalaki ay sinunog niya sa libis ng hinom bilang handog sa Diyos-Diyosan. Naging mahilig siya sa pangkukulam at sa lamangka. Sumangguni rin siya sa mga manghuhula at sa mga tumatawag sa mga espiritu ng patay. Dahil sa kasamaang ito, nagalit sa kanya ang Diyos. Naging sukdulan ang pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lamang siya yumukod sa mga ribultong ito. Sinunog din niya ang kanyang mga anak bilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Hindi naman naiiba ang pamamaraan ng pananambahan ng ilan sa atin kay Manases. Naaalala ko noong minsang nagpunta kami sa isang kamag-anak at doon kami natulog ng aking mga kasama sa isang silid na merong mga imahin. Bago kami matulog, ay merong pumasok na isang katulong at siya ay nagbigay ng pagkain sa harapan ng mga imahing ito. Alalahanin natin na mahigpit na ipinagbawal ng Diyos ang pagsamba at paglilingkod sa mga bagay na katulad nito. Gumamit din ng salamangka at pangkukulam ang haring ito. Bumaba na ng bumaba ang kanyang kalagayang espiritual sa mata ng Diyos. Sa talatang 7 at 8 ng 33 kabanata ay ganito po ang nasusulat. Pati ang inukit niyang laraway dinala niya sa bahay ng Diyos. Sa templong iyon, sinabi ng Diyos kay David at kay Solomon, ang templong ito sa Jerusalem ay pinili ko sa buong Israel upang dito ako sambahin. Kung susundin nilang mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ni Moises, hindi ko na sila aalisin sa lupaing ipinamana ko sa kanilang mga ninuno. Ipinangako ng Diyos sa mga tao na kung sasambahin at magiging tapat lamang sila sa kanya ay pagpapalain niya ang buong sangbahayan. Pansinin po natin kung ano ang gagawin ng Diyos sa kaharian ng Huda. Ganito po ang sinasabi sa talatang 9 at 10. Ngunit iniligaw ni Manases ang mga taga-Huda at Jerusalem. Inakay niya ang mga tao sa kalikuan. Ang kasamaan nila'y masahol pa sa kasamaan ng mga bansang nilipol ng Panginoon nang dumating doon ang bayang Israel. Pinagsabihan ng Panginoon si Manases at ang buong bayan, ngunit hindi rin nakinig. Sa halip na magbago, ay mas lalong nagpakasama si Haring Manases. Nahimok pa niya ang mga tao na gawin ang hindi kalugod-lugod sa Diyos. At kapag dumarating sa ganitong pangyayari, sa bansang ito ay kumikilos ang Diyos. Basahin po natin ang nasusulat sa talatang 11 ng 33 kabanata sa aklat ng 2 Kronika. Kaya sila'y ipinasalakay niya sa hukbo ng hari ng Assyria. Nahuli nila si Manases, ginapos ng tanikalang tanso at dinalang bihag sa Babilonya. Mula sa pagiging hari, niloob ng Diyos na maging bihag si Manases sa Babilonya. Hindi naging dahilan ng Huda na sila ang lipi na pinili ng Diyos na pagmumulan ng tagapagligtas. Sa pagkakataong ito ay ginamit ng Diyos ang Babilonya upang parusahan ang kaharian. Kung nagawa niya ang bagay na ito, tiyak na magagawa rin niya ang ganitong pangyayari sa buhay ng mga hindi sumusunod at tumatalima sa kaniyang kalooban. Ganito po ang nasusulat sa talatang 12 at 13. Sa gayong kagipit ay dumalangin siya sa Panginoon at lubos na nagpakumbaba sa harapan nito. Dininig naman ng Diyos ang kanyang dalangin, kaya't napabalik siya sa Jerusalem at muli siyang naghari. Noon kinilala ni Manases na ang Panginoon ay siyang Diyos. Ang taong ito ay merong kakaibang karanasan. Hindi tumigil ang Diyos na nangusap kay Manases. Nagpadala ng kaguluhan ng Diyos sa kanyang buhay at dinala siya sa Babilonya bilang isang bihag. Ito ay nagsilbing babala sa kanila. Binigyan sila ng babala ng Diyos na kung hindi sila titigil sa kanilang kasamaan, sila ay parurusahan. Nang malaman ni Manases na siya ay nasa malaking kaguluhan, nagbalik loob siya sa Diyos. Pinatawad naman siya ng Panginoon, kaya't ibinalik siya sa kanyang kaharian. Ngunit naging mahina siya sa kanyang pamumuno. Nang makabalik siya sa Jerusalem, ay sinira niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Ipinaayos niya ang templo ng Diyos at doon siya naghandog ng kanyang mga pag-aalay. Sa talatang 17 ay ganito po ang sinasabi. Hindi niya napatigil ang mga tao ng paghahandog sa mga dambana sa burol, ngunit iyo'y ginawa nila para sa Panginoon. Sa madaling salita, ay hindi niya napatigil ang mga tao sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Naghahandog pa rin sila sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosang ito. Nang dumalangin si Manases sa Panginoon, tumugon ang Diyos sa kanyang mga pananalangin. Makikita dito na naging matiisin ang Diyos. Ito ang isang tao na mayroong makadiyos na mga magulang subalit nagpatuloy siya sa kasalanan. Muli siyang bumalik sa Panginoon. Sana ay maging kalakasan ang mga pangyayaring ito sa buhay ng mga magulang na nakikinig sa sandaling ito. Marahil meron kayong mga anak na nasa maling landas. Idalangin po ninyo sila. Hingin ninyo ang awa ng Diyos na nawa ay pakinggan ng Panginoon ang inyong panalangin at gayon din sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa talatang 21 ng kabanatang 33 sa ikalawang kronika ay ganito po ang sinasabi. Si Amon ay 22 taon nang maging hari at 2 taon siyang naghari sa Jerusalem. Nagkaroon ng malaking epekto ang kasalanan sa taong ito. Nang pumalit ang kanyang anak ay naging masama rin siya. Hindi na naturuan ni Manases ang kanyang anak dahil sa noong panahon na siya ay magbago, malaki na ang kanyang anak at ito ay meron ng sariling pagpapasya. Nakamulatan na niya ang kasalanang ginawa ng kanyang ama. Ang dapat pong gawin ng bawat mga magulang sa panahong ito ay turuan ng maaga ang kanilang mga anak sa landas na kanilang daraanan. Tulad po ng sinasabi sa aklat ng mga kawikaan, sanayin mo ang bata sa landas na nais mong kanyang lakaran upang hindi niya hiwalayan ito sa panahon ng kanyang pagtanda. Sa talatang 22 at 23 ay ganito po naman ang nasusulat. Tulad ng kanyang amang si Manases, ang ginawa niya ay hindi kinalugdan ng Panginoon. Sumamba siya at naglingkod sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanyang ama. Ngunit hindi siya nagpakumbaba, nagmatigas siya sa harapan ng Panginoon, kaya higit pa ang kanyang naging kasalanan. Sinundan ni Amon ang kasamaan ng kanyang ama. Naging matigas din ang kanyang puso sa Panginoong Diyos. Ang mga pangyayaring ito ay isang panawagan sa mga magulang na nakikinig sa sandaling ito. Habang maaga pa, ay ipakita na natin sa ating mga anak ang pagsunod sa Panginoon. Hindi maaring sabihin sa ating mga anak na huwag sundin ang kasamaan na ating ginagawa. Kaibigan, kung ayaw mong maging masama ang iyong anak, sumunod ka sa Panginoon sa sandaling ito. Ipakita mo sa iyong mga anak kung papaano magkaroon ng pagkatakot sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Kaibigan, tinatawag ka ng Panginoon ngayon. Dumulog ka sa Kanya. Kahit nasaan ka, diringgin ka ng Diyos. Hindi maigsi ang kanyang mga kamay na hindi kanya maabot. Hindi bingi ang Panginoon na hindi niya maririnig ang iyong panalangin sa sandaling ito. Tawagin mo siya habang siya ay malapit pa. Lumapit ka sa kanya. Sa aklat ni Propeta Isayas, kabanatang 55, talatang 6-7 na ganito po ang sinasabi. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Lumapit po tayo't dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Ikaw na dakila sa lahat at makapangyarihan, Ikaw na hindi nagbabago magpakailanman. Panginoong Diyos, sa oras na ito, pinupuri ka namin't pinasasalamatan at itinataas po ang aming mga sarili at inilalagay namin sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, dalangin ko po sa kanila ay abutin mo po, Panginoon Diyos, ang kanilang kalagayan. Kung meron silang mga mabibigat na dalahin sa oras na ito, Panginoong Diyos, turuan mo po silang lumapit sa iyo. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong nagpapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kami po ay lumalapit sa iyo. Idinudulog sa iyo ang mga kaibigan at mga kapatid na marahil sa kanilang mga tahanan ay walang kapayapaan. Merong mga hindi pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, manghimasok ka sa kanilang mga buhay. Magkaroon sila, Panginoon Diyos, ng takot sa iyo at magkaroon ng kapayapaan. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan na sikapin ninyong magkaroon ng pakikipagkasundo at kapayapaan sa ibang mga tao at mamuhay sa kabanalan. Sapagkat kung wala ang mga bagay na ito'y hindi ninyo makikita ang Diyos. Panginoon, Ikaw ang dakilang manggagamot. Ipagkaloob mo, Panginoong Diyos, ang iyong awat habag sa bawat isa sa kanila. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko po ang kagaling at lunas ng kanilang mga karamdaman. Pagpalain mo rin, Ama, ang aming bansa sa oras na ito. Nakikita mo ang kalagayan ng aming bansa ngayon. Merong mga kaguluhan sa bawat sulok ng aming bansa. Panginoon, dalangin ko po, Ama, na magkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Gayun din ang mga nanunungkulan mula sa aming Pangulo, sa pangalawang Pangulo, gayon din sa Senado, gayon din sa Kongreso at iba pa, Panginoon Diyos, na bahagi ng aming pamahalaan. Kumilos ka upang magkaroon ng tapat na paglilingkod ang bawat isa. Kami po'y umaasa at nananalig sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: The world is changing. Radio is evolving. For more than a century, radio has been part of humanity's history, following developments in our world and adapting its services. Radio has survived through the ages while remaining one of the few trusted constants in a world of changing listeners' needs. Radio is now global, not only local. As the world changes, radio changes. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
9: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Nga po ay May 13, 2026. At kumusta po kayo mga kaagapay? Kumusta po ang celebration ninyo ng Mother's Day noong Sunday?
1: Yes.
0: Eh, syempre, gusto ko pong batiin muli ang ating mga nanay na nakikinig ngayon, lalo na ang mama ko. I love you, mama.
2: I love you more, Trish.
0: Ayan, ganyan ka-sweet ang mama ko talaga. Hindi po yan nauubusan ng pagpapahayag ng love niya sa amin.
1: Totoo yan, anak. Wow. Ganyan talaga ang mga nanay. Lalo na ang mama mo. Grabe na yan eh.
2: Wow, grabe naman ang mag-ama ko. Pero ang totoo po niyan, nagagawa lang nating umibig dahil sa pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Siya ang source ng pagmamahal na to. Sabi nga po sa John 15:9 sa Tagalog, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman inibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig.
1: Amen.
2: Amen.
1: Tunay nga pong wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Mga kagapay, up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app or via online streaming ng febc.ph. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: At nais kong basahin itong mga messages na ipinadala nyo sa amin mga kaagapay at ipaalam nyo sa amin saan po ba kayo nakikinig ngayon. Nais nating batiin ang mga nakikinig mula sa Caloocan tulad ni Nora Canchela, si Len Agdon Reyes from Nueva Ecija, si Jessica Jeng from Tarlac City at si Epifanio Salvador na always listening on his PM radio. At shoutout din kina Faustina, Frankie Habla, Prel Manalo Aquino, Prelita Hinahon, Takneng Novello, Leonida Rubio, Rosalinda Ohano Manzano at kay Ferdy S. Jota. Happy listening po! Si Merly Alcantara Furake, ang sabi niya, blessed afternoon po, Campaigner family. Pakibati ang apo ko, birthday niya tomorrow, May 14. 1 year old na siya. God bless, sa Diyos ang papuri. Happy first birthday!
1: Yes, happy first birthday!
2: Sa iyong apo, Merly. At hindi mo nabanggit ang kanyang pangalan, pero itong aming pagbati. 1, 2, 3.
1: Happy birthday to you! Happy birthday!
2: God bless you! Sabi naman ni Rosa Arigin, masayang hapon Campaigner family at sa lahat ng mga listeners ng papuri, ang gaganda ng mga awiting makalangit, tunay na napapagpala kami spiritually. Laging sasambitin sa Diyos ang papuri.
1: Ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shoutout kina Cory Alejandro, Leonida Rubio, Precious Ablazo, Jeff T. Dizon, Janixka, Toots Reyes Eusebio, Emmy at Lenneth Cristobal, Nestor De La Cruz, Jonathan Clarigo, Louis Basco, Orlando Ambagan at kina Jojo and Marcel Simbulan, kasama syempre ang kanilang mga pets at talaga na nakikinig sa atin. Happy listening po!
2: Happy listening po!
0: Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri na si Cathy Go Umali na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri mamaya. At makakasama nga po natin siya sa buong Wednesdays po ng May, mga kaagapay, kaya tutok lang po kayo. Pero sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga awiting ito. Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Papuri 20, Ang Sayakap Mo Yahweh, inawit ni Johnny Dizon, sinulat ni Jonathan Manalo, at Ang Kahit Hindi, na sinulat ni Pastor Ronel Rubrica at ni Cathy Carlos, inawit ni Jerus Del Socorro. Kasama rin ang Isusuko Ang Lahat mula sa Papuri 25, sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Joan Oliveros, at ang awiting Kabutihan Katapatan Kailanman mula sa Papuri 21, sinulat ni Third Fermin, inawit ni Ruben Laurente at Kate Rose Urrutia. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito po si Dennis Campanier.
3: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon. Sabi nga namin, ibahagi nyo nga kung mula saan kayo nakikinig. Hayaan nyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radio, kundi pati sa online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong messages.
1: Mga kaagapay, super na-appreciate po namin marinig at ganun din ang mga tagapakinig natin dito sa program ang inyong mga kwentong papuri. Kaya nais namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong mga kwento. Dito nga po, sa ating programa ay napapagpala tayo ng iba't ibang kwento ng papuri singers, papuri composers at ng papuri listeners. Pwedeng-pwede nyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Ang spelling po ng ating email address ay kwentongpapuri@gmail.com. kwentongpapuri@gmail.com. Pwede nyong i-share ang kwento kung bakit yon ang inyong favorite papuri song ng amin pong mabasa at maipatugtog na rin po namin ang favorite song ninyo. Hihintayin po namin yan mga kaagapay para maitampok po natin dito sa Papuri Program.
2: Maraming salamat po sa inyong mga ipinadadalang kwento,
1: salamat
2: mga kaagapay.
1: Po.
3: Thank you.
2: Itatampok namin yan dito sa program sa mga darating po na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga papuri singers. At yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Kathy Go Umali. Narito po ang kanyang kwento.
4: Hello mga kaagapay, ako po ang inyong kapapuri, Kathy Go Umali. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, I grew up listening to the songs from Papuri Music Ministry. We used to sing them in the church that I grew up in and they have been truly a blessing to us. And years later, as I grew deeper in my relationship with God, at bilang mahilig po akong kumanta, ito po ang binigay sa atin ng Panginoon. At nagkaroon po ako ng desire to offer my gifts, my talents to the Lord para naman po mabigyan kong papuri ang Panginoon. And praise God, I was given the opportunity to lead my very first papuri song entitled Minamahal Ka from Papuri 22, written by Mr. Mario Laharca. And this song reminds us of God's great love for all of us. Nakapapuri kahit anuman po ang ating pagkakamali, anuman po ang ating nakaraan, ang Diyos ay patuloy tayong minamahal at mamahalin. Siya lamang po ang may kakayanang magbago ng buhay ng sino man. In fact, the Bible says, He is our life. Siya ang buhay, ang daan, siya ang katotohanan. At ang pangako po ng Panginoon ay hindi niya po tayo iiwan. So I don't know who needs to hear this today, but I hope that this encourages us that God's love is eternal. Walang hanggan, walang katapusan. Kaya po mga kapapuri, anuman po ang pinagdadaanan natin ngayon, alalahanin po natin na minamahal tayo ng Panginoon. At there's an invitation for all of us to let Him in our hearts today. Papasukin natin siya sa ating mga puso pagkat siya po ay naghihintay. He longs to be with us. He wants to have a relationship with us. He longs to love us. Kaya naman po, let's let Him in our hearts today. Sa Diyos ang papuri.
3: Ikaw kaagapay na nakikinig, anuman ang iyong nakaraan o may pinagdadaanan ka man sa kasalukuyan, alam mo bang mahal na mahal ka ng Panginoon? Hindi mababago ng kahit anuman ang kanyang pag-ibig para sa iyo.
1: Kaya ito, pakinggan na natin ang awiting nabanggit ni Kathy Go Umali. ang Minamahal Ka mula sa Papuri 22, sinulat ni Mario Laharca Jr. At maririnig din natin ang tatlo pang awitin mula sa album na yan. Ang Angkla, sinulat ni Simon Caleb Gasilaw, inawit ni Benny Manaligod, Mika Ohara at ni John De Vera. Susundan ng Kapayapaan na sinulat ni Rading Humacio, inawit ni Asel Van Omen at Ang Pag-ibig Mo na sinulat ni Hernan Baluyot, inawit ni Luis Cortez. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama. Ito po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala na mga papuri songs, gayon din ang kwentong papuri ni Cathy Go Umali kanina. At kung nais niyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, maaari niyo pong ipadala yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Yes, salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang kwento.
3: Thank you po.
1: Thank you.
2: At bago tayo magpaalam, balikan natin ang John 15 verse 9 sa Tagalog. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman inibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kaya mga kaagapay, patuloy po tayong manatili sa wagas na pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinigay sa atin. Pakinggan po natin ang awiting Pag-ibig Mo mula sa Papuri 16. Ito po'y inawit ni Zebedee Zuniga at sinulat ni Pastor Ronel Rubrica. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Nagpapaalalang let us all stay safe and healthy, mga kaagapay. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition.
2: Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Minsan pa, ito po ang inyong Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition, kung saan po pinakikinggan ang inyong pong nararamdaman. At minsan pa, kami po ay excited na makasama ang bawat isa po. At nawa kayo po ay nasa mabuting kalalagayan sa mga oras na ito, mga kaibigan, mga kaagapay. At sa mga nasa biyahe po, pa-uwi sa kanilang mga tahanan, ingatan po kayo ng Panginoon. At sa mga kaagapay natin na ngayon ay nagmamaneho, alam ko, ang sakit ng ulo mo buong araw. Dahil hindi ka pa bumabiyahe, iniisip mo na yung presyo ng gasolina. Nakalulungkot man, pero naniniwala ako ang Panginoon ang patuloy na magpo-provide po ng ating pangangailangan. Patuloy po tayong manalangin at siyempre pagkatiwala po natin sa Panginoon yung ating pong mga pangangailangan sa araw-araw. Kasama niyo po kami na inyong mga kagapay po. Kung kayo po ay may hinaing din, nandito kami, willing na willing po kaming makinig sa inyo. At ngayon siyempre, para sa mga young people, iniimbitahan namin minsan pa yung mga kabataan na ngayon ay alam ko, nagpe-prepare sa pagtatapos. Maraming graduate, maraming nakatanggap ng mga awards. Congratulations sa mga on rolls. Congratulations din sa mga young people natin na talagang nagbunga yung pag-aaral mo. And thumbs up ka, 2 thumbs up. At kasama pa rin po natin. Siyempre, kailangan ko nang kausap dito eh. Di ba? Pastor John.
3: At sa lahat po ng mga kaagapay namin na nakasubaybay ngayon sa ating live stream, ay hello po sa inyong lahat. And Pastor, gusto ko rin bumati doon sa lahat ng mga graduate. Ano, talagang grabe, ang daming, kahit na sa kabila ng mga nangyayari sa bansa natin, mm-hmm, talagang yung mga bata na napakasisipag mag-aral, they're still doing their task to study, at ang daming achievers nito.
2: Yung kasi yung tamang gawin, Pastor, no? Talagang dapat mag-aral tayo mabuti kahit ano pa yung circumstances.
3: Yes, sobrang mabigat na nga yung nangyayari, tapos 'di ba? Pero makikita natin, though ganun yung nangyayari sa Pilipinas, andun yung love ni Lord, andun, mm-hmm, yung guidance niya talaga sa atin na mga Pilipino.
2: At saka gawin natin yung best natin, Pastor, to always look at the brighter side of things, 'di ba?
3: Right,
2: kasi
3: yes,
2: pag pinili nating tignan yung mga negatibo, yung puro pangit lang, talagang madedepress ka, magkakaroon ka talaga ng anxiety, 'di ba?
3: Yes,
2: malulungkot ka. Iba yung mafe-feel mo eh. Pero
3: right,
2: kapag meron kang Lord kasi sa buhay mo, kahit na isang dahilan lang, yung dahilan mo para ikaw ay ngumiti, maging masaya, pipiliin mo ngayon yung tignan, di ba?
3: Right.
2: So we always have a choice to feel better in spite and despite of.
3: Yes, opo. Kaya, yun, paalala natin, this is a call out sa lahat ng ating mga kapatid sa Panginoon. Yun, it's about time for you to share the light na meron kayo. Most importantly, ngayon na nasa mabigat na panahon yung ating bansa at yung ating mga kapwa Pilipino.
2: Let's continue to be an encouragement, di ba, right, Pastor? Lalo na yung mga pinopost natin sa social media, di ba? Magandang nag-spread tayo ng information, pero lagyan naman natin ng konting positivity.
3: Yes,
2: di ba? Encouragement, syempre, hindi lang puro pagrarat, hindi lang puro pagrereklamo,
3: yes,
2: yung ginagawa natin. Lahat naman tayo nakikita natin talaga yung problem, Pastor. Pero right, it adds up kasi, Pastor, di ba yung sa ating iniisip, yung weight ng mga problems natin, kapag madalas yun na yung nakikita mo, kailangan natin ng konting liwanag man lang,
3: yes,
2: at konting
3: Pastor,
2: kagaanan sa bawat araw. At yes, ngayon, Pastor, actually, pag nagbabrowse ako the whole day ng social media, nagchat-check ako, ano yung mga recent updates. Alam ko, yung mga kababayan din natin all over the world are praying, di ba? Kasi, Pastor, yung nangyayari sa buong mundo, bagamat regional naman yung nangyayaring gera, di ba?
3: Yes.
2: Apektado pa rin tayong lahat.
3: Right.
2: And we have to fervently pray, of course, para dun sa safety ng mga kababayan natin. At naririnig tayo sa iba't ibang bahagi ng buong mundo. Kaya sa mga kaagapay po natin na nandun sa mga areas na affected po, mas higit na apektado na mga nangyayari po sa mga recent events, ay ingatan po kayo ng Panginoon. And patuloy din po akong nananawagan sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon, of course, to pray for our brothers and sisters. Di po ba na nandun sa mga affected area, mapalad tayo, Pastor, na tayo nararamdaman lang natin, kumbaga yung pagtaas ng gasolina. Diba? Pero yung iba, yung ibang mga kaagapay natin, yung ibang mga kapwa Pilipino natin, talagang inilalaban yung buhay nila.
3: Yes, opo. At doon mo makikita, Pastor, na nandun pa rin naman yung favor ng Panginoon talaga, mm-hmm, sa Pilipinas, at talagang iniingatan pa rin ng mga,
2: yes,
3: Pilipino. Kaya maybe this is the purpose of ng Panginoon para din tayong mga Pilipino na nandito sa Pilipinas, isabay-sabay na manalangin sa Panginoon,
2: yes,
3: to help our brothers and sisters na apektado na itong sigalot na to sa ibang,
2: yes,
3: mga bansa.
2: And hindi rin natin may iwasan, Pastor, na meron talaga mga directly affected
3: right,
2: itong mga situation na to. Lalo na yung may mga pamilya at may mga mahal sa buhay.
3: Yes.
2: Di ba yung may mga magulang who are working as an OFW dun sa mga areas that are really affected.
3: Right,
2: siyempre nakakaramdam din sila ng fear for,
3: yes,
2: their loved ones. Di ba? So magandang mapag-usapan din natin yan ngayon. Paano nga ba natin ma-overcome yung mga,
3: right,
2: anxieties, yung mga fears natin na yan? Meron tayong mga bisita, Pastor, na i-introduce,
3: yes,
2: later. Pero ngayon, siyempre ito po ay para sa mga kabataan. Usaping kabataan pa rin po tayo. At alam naman natin na kailangan talaga ng guidance ng mga young people. But of course, we are not limited, di ba, Pastor, to the young people. Yung mga matututunan at napag-uusapan natin dito ay applicable naman sa iba't ibang seasons ng buhay ng mga tao. At yung mga bisita natin, Pastor, maganda yung i-share nila kasi lagi namang naririnig ng mga kaagapay natin dito that we are promoting yung mental health, Pastor.
3: Yes,
2: diba? Yung
3: okay,
2: mental health conference. Kailangan mapag-usapan. Kailangan lahat at least ma-educate talaga. And merong isang organization, ang pangalan ng organization is AFICA, or Association of Filipino Youth for Civic Action. So meron tayong bisita sa oras na to, Pastor. Siguro introduce na natin, Pastor, para mabigyan,
3: yes,
2: ng konting background. Lagi,
3: tama,
2: namang naririnig ng mga kaagapay natin to. Bakit advocacy natin?
3: Yes.
2: At bakit dito sa Heartline? May pinag-uusapan talaga natin kung paano natin matutulungan ng isa't isa na magkaroon ng healthier mind, healthier heart, di ba? So
3: yes,
2: hindi ko na patatagalin. Kasama natin ngayong gabi, Pastor John. Let's welcome si Pastor Anthony Lorenzo.
4: Po, Pastor Andrew and Pastor John. At mamaya, it will introduce natin yung isa pa natin bisita.
2: Mm-hmm.
4: Sa lahat ng atin pong mga tagapakinig, at sa lahat po ng atin po, mga naaabot po ng programa pong ito.
2: Yes, and si Pastor Anthony po, galing pa po ito ng Baguio City. Ayan, talagang tubong Baguio, kaya binabati po namin lahat po ng mga taga-North, lahat po ng mga taga-Baguio. Pastor?
4: Oh, ngayon, mainit na dito sa Manila, doon medyo mainit pero hindi kagaya dito. So sa lahat po ng mga taga

0: of encouraging, palakasin po yung mga kabataan, mm-hmm, at ang atin pong mission ay regardless of their diverse background, we are committed to promote the welfare and development of our young people,
1: yes,
0: and their families, mm-hmm, at the same time. So we are very ano po doon, very concerned po sa kalalagayan.
1: Very passionate, Pastor.
0: Very passionate po tayo doon po sa now and next generation.
1: Yes.
0: Most particularly sa next generation.
1: And kumbaga ito, Pastor, isang panawagan din sa mga tagapakinig natin na merong puso para sa mga kabataan, Pastor.
0: Yes.
1: Na hindi natin kayang gawin to, Pastor, ng tayo lang .
0: Tama.
1: Diba? And we needed the body of Christ. Kailangan natin ng mga tao who are also influential sa mga young people to help us na talagang isulong, Pastor, kung ano man tong advocacy ng AFICA.
0: In fact, ang AFICA po ay hindi lamang po limited yung ating ginagalawan sa Christian community. So we're reaching out sa mga local government po natin, kapartner po natin sila,
1: yes,
0: sa pag-abot ng marami pong kabataan. And we have good relationship sa marami po nating mga local government, and we are continuously reaching out to them para marami pong pagkakataon if we are nakikipagtrabaho po tayo sa atin pong mga local government, but
1: yes,
0: particularly sa sector po ng kabataan sa gobyerno, yung National Youth Commission, mm-hmm, po natin.
1: And since nabanggit mo, Pastor, no, politics . Di ba may kinalaman sa gobyerno? Marami kasi, Pastor, ng mga organization, or sabihin na natin, kapag ikaw ay isang pastor or ikaw ay taga-simbahan, iniiwasan mo to really take part. Di ba dun sa gobyerno, ayaw mong mapoliticize. Pero ang AFICA, Pastor, was called for.
0: Yes,
1: di ba, Pastor?
0: Yes.
1: To somehow bridge yung gap na to. Na
0: tama.
1: Tayo, Pastor, hindi natin iniiwasan, kundi niloloob, Pastor, ng Panginoon. Should say. Tama po ba, Pastor?
0: Ginagay tayo ng Panginoon na kasi ang daming mga bukas na pinto.
1: Mm-hmm.
0: In fact, yung pati natin yung mga taga City of Manila, no?
1: Yes.
0: At kapartner po natin doon yung atin pong butihing Mayor Isko Moreno at si Vice Mayor Chia Chenza. Wala naman po tayong tinatanggap. Ang atin pong binibigay sa mga local government, tayo po yung nagbibigay. So,
1: mm-hmm,
0: kaya nakikipag-partner po sila. So, I think isa pong malaking bagay yon para ma-develop yung relationship po natin din,
1: yes,
0: sa mga local government. Paano natin ma-bridge yung mga gusto rin ng mga simbahan natin.
1: Mm-hmm.
0: So, long as hindi tayo nagko-compromise.
1: Tama, Pastor. And maganda, Pastor, kasi ako personally nakita ko kung ano yung,
0: yes,
1: nagiging impact ng ginagawa natin, Pastor. Yung pakikipag-usap sa mga tao sa gobyerno, nagiging, mm-hmm, opportunity siya for evangelism.
0: Tama.
1: Nakakapagtanim tayo dun sa mga puso ng mga tao. Diba, Pastor, na nakakausap natin. And I think, habang pinapanalangin natin yung mas maayos na Pilipinas, diba, Pastor, kasi lahat tayo, even though iniiwasan natin ng politics pag tayo nasa church, diba, kasi separation of state, diba, Pastor, and the church. Kumbaga, naniniwala naman tayo na hindi talaga natin, Pastor, na mapagsasama yan.
0: Tama.
1: Generally. Pero, hindi pwedeng iwasan din.
0: Yes.
1: Diba, at meron din tayong magagawa. Very powerful at effective ang pananalangin, pero kung meron tayong platform, di ba, bakit hindi natin gamitin yung platform na yun?
0: Tsaka panawagan din to ng Panginoon . Most likely, yung iba, wala namang mga ganito ring pagkakataon. Pero,
1: mm-hmm,
0: since na yung AFICA ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon, tinawag ng Diyos sa ganito pong pagkakataon, so we're just fulfilling the mandate, yung panawagan ng Diyos sa,
1: amen,
0: ating organization.
1: Kumbaga, Pastor, yung values, yung character,
0: yes,
1: diba, Pastor, ng mga leaders natin, yung kung saan sila nakaangkla, sa naka-anchor yung morals at values nila is very important. Kaya ang target talaga natin, Pastor, young people .
0: Young people.
1: Kasi yung matatanda, Pastor, totoo lang, sabi nga, mahirap ng turuan. Diba?
0: Yeah.
1: Ang sabi nga nila, Pastor, old dogs, new tricks.
0: In fact, marami tayong umaatin sa mga event, previous events natin, diba? For the past 4 years, umaatin ay mga young people,
1: yes,
0: na galing sa local government po natin.
1: Yes, and all over the Philippines, on Pastor.
0: Yes.
1: And gusto natin,
0: yes,
1: batiin po lahat ng mga kabataan na naka-attend na ng event ng AFICA.
0: Yes.
1: Mga natin, SK, Pastor.
0: Mga National Youth Summit natin on Transformational Leadership,
1: yes,
0: and Good Governance. At the same time, yung upcoming mental health natin.
1: That's right. From Luzon, Visayas,
0: Luzon,
1: and Mindanao,
0: Visayas,
1: Pastor.
0: And, Mindanao. Yes.
1: And looking forward tayo sa mas marami pang event. And later on, Pastor, mas i-explain natin kung ano si AFICA. At may mga bagay din tayong pag-uusapan patungkol dito nga sa mental health at sa advocacy natin. And before tayo, Pastor, tumalon dun sa pinaka-discussion natin, introduce din natin, Pastor, kasi ang nire-represent mo ngayon is not only AFICA, kundi nire-represent mo rin ang Singles Initiative ng Philippine Council of Evangelical Churches.
0: Oo nga. I was invited last time, no, na bumalik

0: pababa ng Manila at pumunta sa PCEC office at sabi ay ni Bishop Nueles, you have been appointed to that position since the foundation of the world. So, closely working sa pangitain po ng PCEC na ang ano ng PCEC ay discipleship of our nation. So, yung PCEC Single Commission ay isang bahagi na makakontribute. So, we have here, kasama po natin ngayong gabi, si Brother Mark McLeod from Canada. The first time I met him, I think 2 years ago when they first came here, nung una silang dumating po dito. Pumunta sila ng Baguio. I was asked by PCEC through Ate Jo na i-guide sila o i-assist sila. So, kasama natin siya ngayon.
1: Yes. And so medyo manonosebleed po tayo ng konti.
0: Yes, manonosebleed tayo. Ako nga nanosebleed na eh. So, he's closely working sa World Evangelical Alliance Singles Initiative. Siya po ay singles advocate. So, welcome po natin si Brother Mark McLeod.
1: And so, welcome Brother Mark.
2: Yes, thank you. Lovely to be here in sunny, warm Manila. In Canada, it's snowing.
1: No, it's snowing right now in Canada.
2: So, I'm happy to be here in Manila with you all.
1: Yeah, and we're happy to have you here as well. And you're part of the Singles Initiative.
2: Yes, with the World Evangelical, about 3 years ago, we began a Singles Initiative.
1: Mm-hmm.
2: The WEA represents about 700 million evangelicals worldwide, of which the Philippine Council of Evangelical Churches is part of. And of that 700 million, we estimate about 250 to 300 million are single or single again persons. And we had never, as a WEA organization, even thought about the that demographic. It was just kind of floating out there. And you know how bubbles travel along the timelines, right? And it was growing just massively over the last, well, 50 years.
1: Mm-hmm.
2: And so we thought we needed to start addressing this huge demographic. And you go ahead and
0: paraphrase. Actually, merong 5 million na singles evangelical Christians sa Pilipinas. O more than 5 million. And then, including dun po sa gustong abutin ng PCEC singles ay yung mga single again at saka single parents. When we talk about single again, ay mga widows, widowers, at saka yung mga solo parents din. So, malaki yung ano, malaking trabaho. So, the Lord willing, sa mga darating na araw, makakam up din tayo ng marami pang mga makasama natin sa gawain ito. So,
1: and Pastor, this is a very new initiative of PCEC.
0: Yes,
1: right?
0: Yes.
1: And
0: yes.
1: Philippines will be the model from what we've heard in our past discussions, right?
0: Yes, yan yung mangyayari sa mga darating na araw. And we are grateful for the passion of Mark because it's been in his heart for 12 to 15 years ago.
2: Yeah, many years.
1: So more than a decade now.
0: Yeah, when he first came here in the Philippines. So he's been looking for ways on how to implement this opportunity here in our country.
1: And I think, Pastor, napakaganda ng initiative kasi iba yung pangangailangan ng mga kabataan. Eh.
0: Tama.
1: Pag nag-transition sila from being a young person to adulthood.
0: Yeah.
1: Right? So itong transition na to, Pastor, marami nga sabi nila, ano, Pastor, pag young people, active na active sa church. Yan.
0: Tama.
1: Tapos nung nagtrabaho na, naging nag-a-adult na, diba, nagiging young professional na, nawawala ng oras.
0: Tama.
1: Diba, sa Panginoon. And maybe that's one thing that we can address through this initiative.
0: Mm-hmm.
1: And itong phase na to rin, Pastor, marami rin dahil nga nandito, Pastor, sa phase na to, yung pagiging single, Pastor, yung ano eh, yung crisis, Pastor, yung quarter life crisis na tinatawag.
0: Tama.
1: Diba? Na maraming hindi prepared dun sa transition na to. And maganda tong initiative ng ano ng PCEC about singles initiative.
0: Yeah. Yes, gusto lang natin bigyan din na ang singles tsaka married are equally important in the eyes of God. So,
1: amen,
0: that's
1: Pastor.
0: What we have been trying to emphasize here. At the same time, nakaangkla po ito sa panghitain ng PCEC when it comes to discipleship of our nation. So that's what I would like to emphasize.
1: Mm-hmm. And Pastor, kasi baka ma-confuse yung mga tao, di ba, singles initiative. Ano ba to? Advocacy na i-promote na maging single tayo lahat?
0: No. Actually, yung mga single, it could be a preparation for
1: yes.
0: them. Yes. Para ang gusto natin ay kapag sila ay nag-asawa, meron na silang ano preparation din sa kanila. So,
1: kumbaga pa sorry para lang maging malinaw kasi sa mga tagapakinig natin na ang isa sa pinaka-purpose nitong Singles Initiative is for this specific generation to be prepared.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes, yes.
1: For marriage. Actually nung naka-attend ako pastor nung unang-una nating ano bang tawag doon to sir, vision casting.
0: Yes.
1: Patungkol dito, I was really amazed kung paano pre-present na mahalaga tong season na to.
0: Ni Dr. Pastor Barry
1: from, Dr. Barry from Canada.
0: From SEA Globally.
1: Yan, from SEA Globally. And siguro pa, sorry, later on, mas mag-discuss po tayo. But before we go to our topic, patuloy po namin binabati pa rin ang ating pong mga tagapakinig, ang ating pong mga mga nakikinig from Bicol Region, ang 107.4 DYFM. Maraming salamat po for tuning in. At meron lang po akong ilang gusto rin batiin ang ating pong mga tagapakinig ngayong gabi. And happy listening po kay Pastor Joram from Palawan. Yan, maraming salamat sa pagtutok. At nandyan din si Ma'am Patricia De Los Pobres. Sabi niya, watching from Dingalan, Aurora. At nandyan din po si Timothy John De La Cruz. Good evening po. Kaagapa ay listening from Valenzuela City. At nandyan din si Tita Edith. Ito po ay si Tita Edith ay nasa Italy ngayon. So happy listening po at sa lahat po ng kaagapay natin all over the world. At sa amang panig po ng mundo kayo naroon. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa mga oras na ito. At hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng counseling. At tayo po ay napapakinggan pa rin via online streaming ng fabc.ph. At marami pa pong mga app natin. Streaming app. Kung hindi nyo pa po ito nada-download, mag-download na po kayo. At available po sa iba't ibang platform. At kung saan mang panig ng mundo, ay maaari nyo po kaming mapakinggan kapag kayo po ay tumutok dito sa ating mga programs. At shout out din po sa ating mga kapatid na laging tumutulong po sa atin dito po sa production. Maraming salamat, Kuya Nat-Nat. At sa ating RTB team, kay Kuya Wenmark. Kagaya si Kuya Wenmark, kakakasal lang nito eh. Congratulations, Kuya Wenmark. At siyempre sa mga broadcast engineers natin at mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo po ay mapapakinggan pa rin from Monday through Friday, pero iba-iba po yung mga counselor na makakasama po ninyo. Pag Monday, kasama po ninyo ang Amara Counseling na pinangungunahan po ni Pastor Archie. At every Tuesday, alam ko si Ate Heidi yung may hawak na ating Tuesday program. At ito po, kung may mga legal concerns po kayo, pwede nyo pong i-send yung mga katanungan po ninyo sa ating Tuesday team. And of course, para sa mga kabataan, mga young at heart, at siyempre yung may mga kinalaman sa pagtuturo at pag-aalaga ng mga young people. Ito po ang inyong, of course, Wednesday Squad at ang inyong mga kaklase. Siyempre, kasama po ang inyong Kuya Pastor at si Pastor John. At siyempre, every Thursday naman, a Family Mediation. Kasama po ang Guillermo Family. At every Friday naman po, pinangungunahan ni Kuya Pilo Laharca. At tayo nga po, again, is a counseling program. So, kung kayo po ay merong mga counseling concerns, ay pwede po kayong magbigay ng message sa ating pong Facebook page. Kung hindi nyo po ito nalalike, pwede nyo pong ilike ngayon, 702 DZAS Radio TV. At share nyo na rin po yung ating pong Facebook Live. Kung kayo po ay may mga group chats yan, sa mga young people natin, mga ate, kuya, baka naman pa-share ng ating pong program para dito po tayo magka-fellowship at magka-usap-usap. At patuloy po tayo sa pagbabantay pa rin sa mga kabataan at patuloy po tayong tumutugon siyempre sa mga frequently asked questions ng ating mga parents, ng mga young people natin, yung mga discussions na kailangan ng mga young people natin para ma-prepare din sila, 'di ba, sa practical life. At hindi pa rin nalilimutan siyempre yung mga values na tinuturo natin sa ating mga simbahan. So kung kayo po ay may mga question, mag-message po kayo sa ating Facebook, or kung kayo po ay medyo old school pa rin, gusto niyo pong mag-send ng text, meron po tayong cellphone numbers. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0999-223-5671. So ayan po yung mga numbers natin that you can send in your questions. At nandito po kami, willing na willing po kaming makinig. At gusto ko pa rin pong batiin yung ibang mga naka-tune in po sa ating live. Nandiyan po si Tita Rosalinda Gomez Buico watching from UAE. And God bless po. At happy listening po sa inyo. At nandiyan din po si Miss Sharon Reblora listening from the streaming app. Yan, maraming salamat po. At kayo po ay nakikinig po sa ating streaming app. Sabi niya, good evening po. Just dropping by to say hello. Hi din po sa inyo. At siyempre, nandiyan din, Pastor, yung ating isa pang kaibigan na na taga Baguio City na kikinig ngayon at nakatutok, si Pastor Joseph Antulin. Good evening sa'yo.
3: Good evening, Pastor.
1: Good evening sa'yo, Lodi. Nag-send si Pastor eh. Sabi niya, good evening po, Lodi. Good evening din. O, sir, sana sa susunod, ikaw naman yung nandito para maging bisita namin. At yan po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa ating programa. At para sa pag-uusapan natin kagaya ng nabanggit namin, dito po ay patuloy po tayong tumutugon sa mga katanungan po ng ating mga kaagapay. Meron tayo, Pastor, na isang question.
3: Alright.
1: Isang question dito para sa discussion natin. No? So, start tayo. Sabi nung kaagapay natin, Pastor, sabi niya, good evening po. Ayan, tungkol sa ano to, Pastor? Nabanggit ko kanina, Pastor, yung ating question. So, sabi niya nung kaagapay natin, I feel depressed about my situation. Sabi niya, down na down po ako. Every time na gusto kong i-cheer up yung sarili ko, hindi ko magawa. And I end up crying and feeling sorry for my mom kasi ganito po ako. So feeling ko pabigat ako. At ngayon po, this past few weeks, nagpa-check up po ako because of high blood pressure. Sabi niya ngayon, sabi may maintenance ko na daw po siya. Bata pa naman po ako. But I know myself na hindi lang yung pagiging high blood ko kung bakit ganito po ako. Nanginginig ako, may back pain ako, masakit ang ulo ko at yung heart rate ko mabilis and I feel nervous. At nanlalamig po yung mga paa ko. I don't know at all kung ano po yung gagawin ko. Sabi niya, Pastor, he's bata pa yung ating kaagapay. So parang feeling niya, yun nga, Pastor, sinasabi, meron daw siyang high blood, merong maintenance, nakakaramdam siya ng anxiety, ng depression. So, yun, Pastor, since may kinalaman doon, Pastor, di ba, yung ating pinag-uusapan, Pastor, how will you respond dito sa ating kaagapay?
0: Siguro po, bago natin sagutin yan, nais ko lang silang bigyan ng konting definition kung ano ba yung anxiety, ano ba yung stress, ano ba yung depression. Ang stress po, it's a temporary, emotional, and normal, temporary, normal, emotional, and physical response po natin kapag may mga nangyayari pong mga negative na bagay sa biglang dumarating. Halimbawa, nandiyan na yung mga Judith ng ilaw, di ba? So, it's a temporary. Pag nakabayad ka, dapat hindi ka na stress eh. So, yung anxiety naman po ay it's a prolong, para nagpo-prolong yung iniisip na hindi pa naman nangyayari. It's a multi-system response sa mga perceived threat. Yung mga nakikita natin, iniisip na natin yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Halimbawa, saan kaya ako kukuha? Yung anak ko ay mag-graduate na o mag-aaral na ng kolehiyo, saan kaya ako kukuha ng aking pangtugon? Nakita naman natin na nakapagtapos yung anak mo ng high school, papunta na, hindi ka naman pinabayaan ng Diyos kung ikaw po ay isang Kristiyano, may takot sa Panginoon. So, yun yung anxiety. Yung depression po ay, it is a, consistent feeling of sadness and loss of interest. Meron po tayong tinatawag na clinical depression, pagka medyo ayaw na ng maliwanag, gusto lang sa kwarto, sa dilim, ayaw na nang nakikipagkwentuhan. So yung mga normal na ginagawa niya, hindi niya na ginagawa yung mga errands niya. So tignan po natin yon.
1: At saka ito, Pastor, kailangan ng clinical diagnosis.
0: Yes,
1: medyo may chemical imbalance na talaga to.
0: Tama. May mga dumarating pagka clinical depression, kailangan na po natin i-refer yan sa mga psychiatrist po natin. So kami po ng mga family counselor, we more on intervention. So assessment, tinitignan po natin kung ano yung kalalagayan ng tao. But when it comes sa pag-reseta na ng mga gamot, pagka dumarating na doon yung mga tao, so we need to refer that to the psychiatrist o psychologist. Na.
1: Mga psychometricians, Pastor, na talagang nagre-reseta.
0: Sila yung ano. Mga
1: saka siguro kasi, Pastor, maraming tao mahilig mag-self-diagnose.
0: Tama.
1: Diba?
0: Tama.
1: So, parang diba dapat hindi tayo nagsiself-diagnose. Tama. Lagi naman nating sinasabi yun dito, Pastor. Pero ano yung masasabi niyo, Pastor, dun sa mga tao na nagkakaroon agad ng fear?
0: Yung fear kasi ay kapatid yan ng insecurity. Kumbaga magpinsan yan o magkapatid. So, one of the reason bakit tayo natatakot is because of our self-esteem. No? Mahina tayo when it comes sa pag-deal ng mga issues. Baka hindi tayo masyadong na-train when it comes sa pag-deal ng mga issues. Especially yung mga maraming mga young people ngayon. No? Actually, sa history po ng atin pong bayan, this past years, few years, napakadami pong mga nagko-commit ng suicide. So, pwede po nating maiwasan yon. Balikan ko lang, Pastor, yung tanong kanina nung atin pong listener, yung atin pong kaagapay. Bata pa siya. Pero imagine, bata pa siya, pero yung kanyang nararanasan, no? Gusto ko lang ma-identify kasi ang dami-dami niyang concern doon. Concern niya yung nanay niya, concern niya yung kanyang kalusugan, concern niya yung mga nangyayari sa kanya, no, nararanasan niya. So, unang-una na akin pong nais na sabihin o kung maipayo ay identify mo ano ba yung source ng pinaka-source ng iyong stress, anxiety or depression. Saan ba ito nanggagaling? Bakit ka ito ay dumarating sa mga ganitong pagkakataon. So,
1: ang maganda, Pastor, na kanina din-define mo yung difference ng stress, ng anxiety, at saka din depression. Di ba, Pastor, at least ngayon meron na tayong idea or yung mga tagapakinig natin.
0: Tama.
1: Na kapag temporary, ano lang yun, may nangyayari, di ba, may pressure, stress lang yun for pag natapos na.
0: Kung di ako nagkakamali, Pastor, di ba, ikaw ay merong, yung kurso mo before, yung professional work mo ay very related sa mga engineering.
1: Yes, Pastor, diba, architecture
0: yung,
1: po.
0: Oh, yung stress ginagamit yan sa mga engineering terms yan,
1: Yes, Pastor.
0: Di ba, so, ngayon bakit ginagamit na natin sa sitwasyon ng ating mga buhay?
1: Kasi
0: so,
1: pressure, Pastor, iba-iba diba? Yung pressure. Nagkakaroon ng stress kapag mayroong pressure.
0: Yeah, tama, tama. So, i-identify natin yon. Saan nanggagaling yon? Galing ba sa relationship, sa pamilya? Galing ba sa self-esteem mo? Alam nyo, malaking kaibahan ng self-esteem tsaka self-worth, Yung self-worth po, yung self-esteem ay yung sinasabi ng tao, affected ka. Pero yung self-worth, regardless kung ano yung sabihin ng tao, okay ako.
1: Yun yung pagkakakilandan mo
0: sa sarili mo,
1: Pastor.
0: Yung ano definition mo ng sarili mo, how would you define yourself? Pagka sinabing self-esteem, yung sinasabi ng tao, So, pagka sinabi magaling ka, so nagbo-boost yung iyong moral, di ba? Pero kapag kahit walang ganon, pagsala mo sa sarili mo na ikaw ay valuable, mahalaga ka, ikaw ay may potential, so self-worth yun. So,
1: regardless anong marinig mo, Pastor.
0: Yes, so that's how self-esteem is how you look at yourself based on what people are telling about you. But when we talk about self-worth, it's how you look at yourself regardless na kung meron yon yung mga outside influences. Kasi yun yung sinasabi mo sa sarili.
1: So maganda, Pastor, na ang mag-grow sa isang tao is yung self-worth or kung paano niya tinitignan yung sarili niya.
0: Alright? Concern ito ng ating pong kaibigan, identify mo kaagapay kung ano yung pinagmumula ng stress mo talaga. So kung ito ay nanggagaling dahil sa problema mo sa iyong mother, identify mo yon. So isa-isahin natin, saan ba yung pinaka-source ng aking stress? Bakit ba ako may back pain? Bakit ba ako merong mga ganito pang mga nararamdaman? Tapos na napansin ko kasi parang yung mga symptoms iyon mga nagtitrigger, may mga triggering factors.
1: Bakit parang siguro, Pastor, yung kaagapay natin dun sa understanding ko, hindi niya ma-identify yung ano talaga niya, pinanggagalingan ng stress. Tapos, ang nangyari pa sa kanya, stress na nga siya, ay intas tinatry daw niyang i-cheer up yung sarili niya. So ngayon, mas nakakadagdag pa dun sa worry niya kasi iniisip niya yung nararamdaman ng mother niya. Parang hindi naman yung mother na talaga yung nakaka-stress sa kanya. Tama. Pero iniisip niya, hindi lang yung feeling niya Parang siguro kung paano maapektuhan yung mga tao din sa paligid niya. Parang yung binanggit mo, Pastor, yung self-worth ba versus yung self-esteem. 'Di ba? So parang siguro yung naapektuhan sa kanya yung self-esteem niya kasi feeling niya may masasabi.
0: Ang tanong ko doon sa ating kaagapay, meron ba siyang mga kaibigan na natatakbuhan? Parang meron siyang community na natatakbuhan. Na nasasabi niya, na nako-confide in niya yung kanyang pong mga problema, kanyang mga pagsubok, na these people are trusted people na hindi ka ipagkakalat. Maraming mga prayer meeting ngayon, di ba?
1: Pero Pastor, struggle ng marami ngayon yung makahanap ng mga tamang
0: community. Tao. Oo nga kailangan mo, you need to have at least one person in your life that you can confide in your struggles, your sin, and even your secrets, no? And that person must be safe enough na hindi ka parang exposed sa community.
1: Madalas, Pastor, sino yung mga tao na pwedeng puntahan? Kasi minsan dahil nahihirapan po, sir, di ba? Especially for young people, mag-identify. Sino ba yung tamang tao na
0: unang-una sana lapitan? Yung pamilya. Mm-hmm. So napakalaki ng role ng atin pong mga pamilya sa para ma-overcome natin yung mga depression, yung anxiety. Pero ang problema, kung yung pamilya mo mismo ang source ng iyong reason ng iyo pong mga
1: stresses,
0: emotional emotional issues, emotional baggage.
1: O kasi pastor, mga young people mostly talagang issue talaga family.
0: Right.
1: Di ba,
0: right,
1: pastor? Palalo na yung mga teenagers. Talagang struggle mo yung relationship mo with your parents, relationship mo with your father. Mm-hmm. So paano pa ganun, pastor? Na parang hindi yun yung yun nga, hindi yung family yung malapitan mo, tapos madalas sila pa yung nagiging source of anxiety mo. How can you resolve that?
0: Maghanap ka, o kung meron kang mga closest friends na hindi naman nangangahulugan na marami, at least there are mga few people na mapagkakatiwalaan mo ng iyo pong, ayun nga yung sinasabi ko, struggles, sin, and even your secrets, na those people are safe, na you can freely express kung ano yung laman ng iyong puso. Kasi the moment you express yung iyong mga emotional baggages, nagkakaroon ng healing yan eh. That's the start of healing eh. When you start to accept, confide into people, you confess it. Diba sabi ng Bible nga eh, if you confess your sin with your lips, so nagkakaroon yan. Meron po siyang emotional relief na nangyayari sa atin pong mga buhay, sa ating mga emotion. Kapag when you start to share it to trusted people, kaibigan mo, ang hirap ngayon, in even among marami mga pastor, no? Wala silang, meron ako nabasang book, ang title niya ay Serving or Running on Empty.
1: Mm-hmm.
0: Paano ka nakakapag-serve kahit na empty na yung yung puso mo? And one of the factors why many pastors are struggling because they could not find at least one person in their life that they can confide in their struggle. So find at least one person.
1: O kasi po, sir, feeling mo pag nag-share ka sa ibang tao, yung judgment, especially, di ba po, sir, if you are a person in authority, spiritual authority, parang yung community na na meron ka, pastor, especially kung nakakulong ka sa loob ng simbahan.
0: Mm-hmm.
1: Diba, talagang, pastor, ang hirap eh. Sabi nga nila, pastor, sabi ng isang mentor ko, that leadership is a lonely place.
0: Tama.
1: Most of the time, kapag ikaw na yung on top, talagang wala kang masabihan eh. Kaya lang yung reality nga, pastor, yung pinag-uusapan natin, yung need natin of at least one person that you can share your struggles with.
0: Ako, buti na lang, nandiyan kayo. Pastor Joseph, Pastor Andrew,
1: yeah, purihin ng Panginoon, pastor.
0: Oh, mga kaibigan na nagba-back up, nagtatanong sa iyo, hindi lang yung kapag maganda yung ginagawa mo, maganda yung trabaho mo, nagtatanong. Pag kami nagtanong sa akin eh, kumusta ka, pastor? So I just share yung laman ng puso ko. Pero hindi sa lahat.
1: Yes,
0: sabihin.
1: Kasi you also have to protect yourself,
0: yes,
1: pastor.
0: Yes, hindi mo naman kailangan na i-expose o i-broadcast ng husto yung buhay mo. If not necessarily na gawin iyon. Pero yung mga tao na nandiyan nakikinig at after nila makinig, alis na. So ako nga, meron akong karanasan eh sa counseling eh. Storm, madaling araw ha, tatawagan ka, sasabihin, Storm, maghiwalay na po kami. Hindi na po namin kaya.
1: Mm-hmm.
0: Then sabi ko, hindi ba pwedeng pagpabukas yan?
1: Puyat na kasi ito, pastor.
0: Ano pong gagawin namin? Ano pong may papayo nyo sa amin? Pagka kami po ba ay naupo sa counseling, magkano yung babayaran namin? Sabi ko, biniro ko. Sabi ko, pagka nirefer ko kayo, mga 5,000 yan.
1: Lalong na-stress, pastor.
0: Na-stress, kinabukasan, tumawag at sabi, Pastor, okay na po kami, nagbati na kami. Ayaw may stress sa 5,000 eh, no? Kaya, alright.
1: Si Pastor, ikaw, regarding self-esteem, self-worth, di ba, Pastor? View mo, Pastor, na bakit mahalaga na binuboost natin yung ating self-worth? Di ba? Nag-struggle ka ba dun, Pastor?
3: Well, alam mo naman, Pastor, ang tao kasi, we need yung acknowledgement din ng ibang tao about sa atin. Sometimes, alam nyo naman.
1: Mahalaga yung sinasabi ng iba.
3: Yes, right. Akala natin kasi it is about us, about me. That's why sa tao, napakahalaga na nakakarinig siya ng papuri, nakakarinig siya ng bate, di ba? Ng hello, hi, kamusta ka na? Napakahalaga niyan. Pero for me, kagaya nga po nang na-share mo kanina, since tayo po ay mga pastor, nandun ako sa lonely place ngayon eh. So, ilan lang ang mga mentor ko eh. Kasama na nga po yan si Pastor Andrew na talagang napag-o-open na natin. But then, for me, no, Pastor, napakahalaga din talaga na, na na-appreciate ka.
1: Mm-hmm.
3: So, that's why yung mga tao dapat talaga nararamdaman din nila to. They should have the sensitivity para alam mo yun, Pastor, na maramdaman din na yung ibang tao din nangangailangan din ng attention, nangangailangan din ng kausap.
1: Mm-hmm.
3: Something like that.
1: Mm-hmm. Kaya maganda, Pastor, dito sa kaagapay natin, kasi yung pinagdadaanan ni Pastor, he or she is trying to cheer up yung sarili niya. Pero sabi niya, hindi ko papasaya yung sarili ko. So maybe, ang kailangan ng kaagapay natin is a community.
0: Yes.
1: A healthy community na magdadagdag ng value sa kanya. Okay. Hindi naman siguro puro papuri yung maririnig. Pero at least, yung community mo saan, na-appreciate siya.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Tama pa, Pastor? Mahalaga ba yung appreciation sa tao? Bakit mahalaga yung positive words or acknowledgement ng mga tao sa paligid natin?
0: Actually, may mga ganon na mga tao na they are encouraged kapag nakakarinig sila ng mga gandang bagay, di ba, na-inspire sila. Actually, that's one of the love languages nga rin, di ba,
1: yes,
0: na ginamit ni
1: Words of affirmation.
0: Word of affirmation. May mga tao na ganon. Pero, napakahalaga rin, di ba, doon sa, ang Bible din, nagsasabi na, yung mga encouragement let's encourage one another. Kasi, kapag ikaw lang ang magdadala noon, mag-isa, medyo, mabigat.
1: Yes.
0: Kaya nga sabi ng Proverbs, di ba, to is better than one.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi lang yun sa para sa mag-asawa kasi most of the time parang ginagamit yun sa mag-asawa. So maganda rin yun na gamitin na you connect with people na mapagkatiwalaan mo ng buhay mo para dala-dala, kasama mo sila sa pagdala ng mga pasanin din.
1: Sabi nga nila, Pastor, no man is an island, di ba?
0: Tama.
1: We really cannot grow alone. Oo. Nang tayo lang, we really needed a community or we needed someone to at least Pastor, gumaan yung mga nararamdaman na in times na tayo yung nag-struggle talaga.
0: Mm-hmm. I'm thinking also, Pastor, kasi si Mark, first responder ang trabaho nito before ano. So maybe he can share a bit yung mga you may wanna share about how you deal with a lot of issues that are happening in many of people's situations.
1: So their struggles, their anxieties. Yeah. How do you deal or counsel?
2: Yeah, well, it's complex.
1: Mm-hmm.
2: Every person is very complex.
1: Yeah, very different.
2: Situation is very different. Did you know that the United Nations has designated loneliness a global pandemic?
1: Mm.
2: And I was just looking at some of your people watching online.
1: Mm-hmm.
2: And in the case of the Philippines, you've got expats all over the world.
1: Yeah, that's right.
2: Listening,
1: mm-hmm.
2: In many cases, and of course other nationality as well, and they certainly would struggle with loneliness.
1: Mm-hmm.
2: You think of the guys who work on the ships,
1: mm-hmm.
2: right?
1: Mm-hmm.
2: When I was coming back from Malaysia the other day, we had the whole front of the airplane was set aside for Filipino fishermen coming back from working in Malaysia. And they were treated with a real great respect. Like they had signs of welcome and that was very interesting to see. But they live a lonely life apart from their family. And so that is one really important issue that Heartline can be such a blessing to. The other part of that is it's not only young people who feel loneliness.
1: Mm-hmm.
2: Of course, singleness goes right up into the age of 90 if mm-hmm. you're a widower or you're never been married. And so as you do your counseling for young people, as you do your counseling for single people, the United Nations also designates young people up to the age of 30.
1: Mm-hmm.
2: And from 30 on, you're considered an adult. So you have very old young people,
1: mm-hmm.
2: right? Who are, and they're professionals, they're successful,
1: yeah.
2: they're expats, and they would all struggle with loneliness in some of form or the other. So thank you for the great work you're doing. Go ahead and translate or paraphrase what I just said.
1: I think they understood what you're trying to say. So and how do we respond if for example there are a lot of people like what you have said, there's a big demographics of people who are struggling with loneliness. So how do we help them? How do we respond to their situation?
2: Well, it's two sides of a really weird coin. The more social media you have, mm-hmm. you'd think the more access you have mm-hmm. to humans. What's actually happening is you're becoming more isolated to your device.
1: Mm-hmm. That's right.
2: And you need to make a conscious effort to reach out, exactly like you were saying, mm-hmm. to those who can help you.
1: Yeah. Okay, so peer-to-peer interaction.
0: Yes.
2: Really, but you need to make the effort. It's mm-hmm. much easier to scroll on your phone, mm-hmm. and you have to literally break that habit. And they say it takes something like 30 days.
1: Yes, that's right.
2: To break a habit.
1: Yes.
2: So for all of you guys listening today, here you go. This is day one. And you got 29 days left to go to break those habits.
1: And that's a good answer, actually. Maybe their loneliness and depression is coming from because of the technology, because of their devices. They stick to it, and they don't have any personal interaction anymore.
0: Yeah.
1: And we needed personal touch, right? So I think that's a good point.
2: Yeah, it is.
1: Yeah. Hey, kay Pastor.
0: Yeah, nakikita natin na parang ang bilis na makipag-communicate ngayon. Pero why are still a lot of people are feeling lonely? Mm-hmm. Bakit pa rin sila nakakaramdam ng mga ganon?
1: Mm-hmm. And I think, Pastor, magandang point yun dahil nasa panahon tayo na talaga ang mga tao, mas maraming oras na nilalagi. Diba, spending yung time nila social media or yung iba nagiging depression or nagiging cause ng anxiety nila, paano magmumukhang presentable? Paano magpapadami ng likes? Ano kayang ipopost ko today? Yung parang image. Lahat ngayon, Pastor, vlogger na nga eh.
0: Tama. Yung image nila, pinagaganda nila, post ng nakangiti. Mm-hmm. Parang yung mga situation ng mga OFWs natin na may mga we were in Macau last month or few months ago. Ganda ng mga pinipicture ng ating mga OFWs. Mm-hmm. Linis sila. Pero behind the sobrang hirap nung kanilang nararanasan behind those pictures, no? Mm-hmm. Pagka Sunday, nakangiti sila. Pero they're really, that's why encouragement naman natin sa mga young people naman, yung mga anak ng ating mga OFWs din, di ba? Na nandito sa Pilipinas. So, continue to pray for your parents who are working abroad.
1: Yes.
0: Hindi yung pag pinadalang kayo ng remittances, then napadala na kayo, hindi nyo man lang naalala yung mga parents nyo. So,
1: merong dalawang side, ika nga po, sir, yung coin, di ba? So, merong pinagdadaanan yung mga parents who are working abroad and yung mga young people din na iniwan naman ng mga magulang.
0: Dito,
1: they also have a struggle.
0: Tama.
1: Diba, Pastor, yun yung gap na kailangan nating punan. Mm-hmm. Diba, paano natin tutulungan yung mga kaagapay natin na nasa abroad, talaga nagsisika, Pastor? Mm-hmm. Ginagawa nila yung best nila pag nakaharap sila sa camera sa mga pamilya nila. They are all smiling, okay lang kami dito. Pero ang totoo nun, they are going through also a lot. May mga personal battles sila. Mas madalas nga, Pastor, diba, lagi nilang iniisip yung mga mahal nila sa buhay. Tapos hindi ma-appreciate.
0: Tama.
1: Kasi tayo, Pastor, parang tama ba, by nature, mas nakikita natin yung pagkukulang.
0: Tama. Kaysa ma-appreciate natin.
1: Yes, kung ano yung mga nabibigay.
0: Iniisip ko, bakit marami pa rin ngayon, maraming mga nalulungkot. Maraming, magkaiba yun ha, yung you're alone, tsaka yung you're lonely.
1: Yes, Pastor.
0: So, magkaiba yun. Present na yung ating mga technologies. So, kumbaga, mas madali nang mag-connect ngayon eh.
1: Mm-hmm.
0: So, bumabalik ako dun sa principle ng Bible na God created us for relationships eh.
1: Mm-hmm.
0: So, talagang, hindi naman yun maibibigay lang ng technology. Iba pa rin yung kaharap mo yung tao na kausap mm-hmm. mo.
3: Face to face,
0: kaharap mo yung tao, you can freely express.
1: Yes, Pastor.
0: Diba? Yung damdamin mo. Especially yung mga young people natin ngayon. So, yun, napakahalaga na connected tayo relationally. Kasi mm-hmm. yun ang pagkakalikha ng Diyos sa atin eh. So, mm-hmm. kung ikaw dumadaan sa mga depressing moments ng buhay mo, maghanap ka ng baka nandyan yung mga kaibigan mo. Meron kang mga tao na mapagkakatiwalaan mo ng iyong damdamin. Pero unang-una sana eh, yung mga pamilya, no, maayos. Kaya nga meron tayong topic din sa mga ginagawa natin talk sa mga youth, sa mga family. Yung family connections na tinatawag o yung family relationships. Paano natin mapalakas yun between parents and young children at yung natin. Pati yung relationship din ng mag-asawa. Kasi tinitingnan na model ng mga young people yun eh, yung marriage din ng kanilang mga magulang.
1: Yes, Pastor. Siguro magandang point yan din, Pastor, dun sa question ng kaagapay natin. Sabi niya kasi hindi niya ma-identify eh. Bakit nakaka-feel siya ng depression. That's one good point, Pastor. Maybe yung relationship mo with the family. Yeah. Yes. Diba? Yun yung isa siguro nagiging source mo ng stress, ng depression, tapos wala kang connection sa ibang tao.
0: Tama.
1: Diba, lalo na ngayon, Pastor, dumaan tayo sa pandemic. Ang dami nating pinagdaanan eh. May mga dumadaan tayong mga pagsubok ngayon. May mga crisis tayo. Nag-iiba yung galaw ng mga tao. So, I think, Pastor, malaki yung impact nun kasi yung transition talaga, especially sa generation na to, Pastor, no? Yung mga bata sa generation na to, ang dami na nilang pinagdaanan sa maikling panahon.
0: Alam ko marami rin nakikinig ng mga parents, no? Pag napapansin natin itong mga anak, baka hindi lang naman nila kailangan yung pera eh. Kailangan din nila ng atin pong mga pakikipag-usap, pagtatanong, pagtatanong na naka-attend, naka-ano talaga sa kanila, naka-focus, hindi yung tatanungin mo tapos aalis ka na. So maraming mga young people ngayon, tatakbo talaga sila doon sa kanilang mga barkada. Eh, sometimes yung mga barkada naman hindi din makapagbigay ng maayos na
1: advice
0: counsel, sa mga kabataan natin ngayon.
1: Kasi madalas, Pastor, tayo naturally pag young people ka, hahanap ka nung ano eh, peer group na pareho nung pinagdadaanan mo. Eh, the problem with that, dahil pareho kayo nung pinagdadaanan, pareho kayo naghahanap ng sagot.
0: Kaya nag-end up nga na maraming mga young people ngayon eh, di ba? Nag-end up na yung mga teenage pregnancies ngayon, bunga yan eh, nang walang matakbuhan yung kabataan, takbo siya dun sa boyfriend niya. So, medyo...
1: Tas vulnerable sa Pastor. Tama. So, nagagamit yung kahinaan din. Tama. Diba, Pastor? So, I think magandang napag-uusapan natin to, Pastor. Kasi minsan yung sagot, simple lang naman talaga. Diba? Yung iba kasi, Pastor, naghahanap ng complicated answer dun sa simple lang naman talaga yung sagot dun sa mga pinagdadaanan natin, yung mga situations where we are. Kagaya nito, Pastor, alam ko yung mga nakikinig sa atin, yung mga kaagapay natin, parang alam ko na yan eh. Narinig ko na yan. Diba yung ganun, Pastor? Marami sa atin, ganun din naman. Diba na, dahil nga sobrang familiar tayo doon sa mga bagay na yan, parang hindi naman, nanineglect naman talaga natin yung value. Itong simpleng pakikipag-usap. Lagi namin kasi, Pastor, na pinopromote din dito sa program, eh, para sa kaayusan ng mental health pa ng marami sa atin, eh, i-keep talaga yung culture, Pastor, at home, na at least yung sabay-sabay kayo kumakain. Kasi malaki talaga yung impact nun eh, Pastor, sa value natin, at saka yung sa paglaki ba ng bata, Pastor, habang tumatanda. Nakita niya na ang pamilya, eh, takbuhan talaga.
0: Yes.
1: Kayang, kasi kapag hindi ka kasi, Pastor, na sanay na nag-open up ka sa family, Pastor, kasi hindi naman kami sabay-sabay kami kumain, Pastor. Eh, di ba, Pastor, yung mga ganong klaseng pag-uusap nangyayari yan sa dining table eh.
0: Yes.
1: Naalala ko kasi ako growing up, malaking factor sa akin yung kung bakit nakita ko yung mga magulang ko as someone who listens. Kasi pag kakain kayo, they would really ask question. Di ba, doon ka nag-open up kahit na minsan ano kayo, Pastor, 'di ba, nag-aaway-away kayo, nagkakaroon kayo ng konting kiskisan, pero at the end of the day, yung ganung discussion nagiging healthy pa din.
0: Sama-sama nga sila sa pagkain minsan, pero ang iba naman, kaharap cellphone naman yung cellphone naman. So napakaganda noon, napakaganda ng sinabi ni Pastor Andrew na yung pag-uusap. Maraming iba, mga parents ay mas nauuna yung correction bago yung connection.
1: Yes.
0: Kaya maganda rin na before you correct, connect.
1: Yes, Pastor. Tsaka,
0: kailangan ngayon ng mga young people natin eh, na pinakikinggan sila eh.
1: Tsaka sabi nga nila, Pastor, isang bagay na natutunan ko rin sa mga mentors ko in the past, a relationship that don't talk, don't grow.
0: Yes.
1: So hindi automatic, Pastor, yung pag-grow ng relationship at home eh. Kasi kung hindi rin kayo nag-uusap talaga, walang connection eh. Walang nabibuild. Mas madalas pa nga, Pastor, di ba? Pag nandyan yung, bawa ikaw, anak ka, lalo pag teenager, Pastor, you struggle, di ba? Nag-struggle ka. Ayaw mong makita makasalubong yung nanay mo, yung tatay mo, kasi feeling mo, pagagalitan ka lang, lagi nakikita sa'yo, mali. So, kasi hindi kayo nag-uusap talaga, hindi nasanay na nag-uusap kayo. And meron nga ako narinig kanina, Pastor, na isang graduation ng mga kindergarten, Pastor. Tapos meron isang speaker sa social media ko lang na napanood. Pinakinggan ko siya magturo and nagkwento siya ng story. Kwento niya bilang lumalaki siya na nag-struggle siya na wala siyang relationship with his father. Ganyan-ganyan yung mga magulang niya. Dumanas talaga siya ng hirap. So ang encouragement niya dun sa mga nakikinig ng mga magulang na habang nandyan yung mga anak ninyo, habang bata pa sila, kailangan yakapin nyo sila. Yakapin at kausapin nyo sila. Kasi dadating ang panahon na hindi na nila gagawin yun kasi hindi nyo sila sinanay.
0: Tama.
1: Diba? So sabi nga, train up a child the way they should go and when they are old, they shall not depart from it. So kapag hindi mo sila kinakausap nung bata pa sila, tapos social media or yung mga gadget nila yung nagpalaki sa kanila, eh ano nga asahan mo pagdating ng panahon?
0: Yun din yung the same pattern na mangyayari sa pamilya nila in the future. At saka, sibling mangyari.
1: Doon nag-struggle kasi, Pastor, kasi nga hindi tayo nag-create ng habit. Kasi nabanggit ni Mark kanina, habit is very important. Mahalaga yung habits natin eh. So kapag yung inumpisahan, naumpisahan na kultura sa loob ng bahay, eh walang pag-uusap, Pastor, may tendency talaga. Tapos meron pang Pastor, factor na may mga different personalities pa ang tao.
0: Yes.
1: 'Di ba? May mga extrovert, may mga introverts. So kung ikaw na nga lang yung available na resource ng anak mo na makausap, tapos hindi mo pa kinakausap. So mag-struggle talaga siya on their own.
0: Napakahalaga talaga ng pamilya.
1: Yes, Pastor. And isa yan, Pastor, sa advocacy natin. Yeah. Alam ko, Pastor, nasa family.
0: Yeah, enrichment.
1: Family enrichment
0: ka rin. Isa pa rin sa aking hinahawakan na ministeryo.
1: Kaya, Pastor, talaga magandang i-encourage yung mga young people natin na maging intentional tayo sa pag-build ng relationship din with our parents. Paano yun, Pastor? Kung hindi intentional yung mga parents natin, ano yung pwedeng gawin ng isang kabataan to build or to bridge that gap? Kasi, Pastor, pwedeng yung mga nakikinig sa atin, mga young people eh. At naririnig nila to, kaya, Pastor, parang ang hirap. paano, gusto namin yan, gusto namin sabay-sabay kami kumain, gusto namin kausap yung parents namin. Pero, hindi, number one, Pastor, hindi nga sila nasanay. Pangalawa, hindi nila alam ano yung topic na pwede nilang pag-usapan or kung paano nila gagawin.
0: Especially kapag hindi naman ganun talaga yung pattern sa loob ng pamilya.
1: Yes, Pastor. And what can a young person do, Pastor?
0: Siguro isa sa mapayo natin ay mag-create ka ng pattern na gusto mo. Ibig sabihin, kung ang pamilya mo ay ayaw ng pag-uusap kapag kayo ay pag kayo ay kumakain o may mga problema na dapat lutasin. So, pwede ka mag-create ng kultura o pattern na gusto mong gawin para may panalangin mo.
1: Or pwede ba, Pastor, meron akong naisip. Uh-oh. Pwede pa yun, Pastor, na mag-volunteer ka sa gawaing bahay.
0: Tama.
1: Diba?
0: Tama.
1: O kaya, Pastor, kung dati inuutusan ka, pinapagalitan ka ng magulang mo kasi parang tamad-tamad ka, hindi ka talaga mautusan, lagi kang nasa gadget. Bakit di mo gawin? Ibaba mo yung cellphone mo. Pagluto mo kaya?
0: Minsan ganun eh. Mas nakikita ng mga young people yung puro sila-sila. No?
1: Yes, Pastor.
0: Pero hindi nila nakikita din yung kabilang side, yung effort naman ng mga magulang. Sinasabi ko kanina yung pattern eh. So tama yon, yung habit. No? In other words, mag-create ka ng something na
1: magugulat mo, sila, Pastor.
0: Oo, na hindi mo nakikita sa pamilya mo. Uy, ang sipag-sibag mo. Ikaw naglaba ngayon, ha? Sipag-sibag. Hindi namin. Para magugulat sila, di ba? Na sabihin, parang himala na nangyari. Parang ikaw ba yan?
1: It could build, Pastor, a connection eh.
0: Tama,
1: a moment na pwede mong sabihin na natin na i-take advantage.
0: Kasi, sa mindset ng anak, ito yung gusto nila. Sa mindset ng magulang, ito yung gusto nila. So sometimes magkaiba kayo ng gusto ng parents mo, tapos yung parents mo hindi naman nakikita din yung gusto mo. So
1: pero na ako, Pastor, actually naniniwala naman akong walang magulang na hindi gustong mapabuti yung mga anak nila.
0: Yes, tama.
1: Or kahit naman yung parents siguro, Pastor, desire din na magkaroon talaga ng maayos na relationship with their children. However, yung reality din kasi, Pastor, na hindi lang naman yung mga anak ang may brokenness.
0: Tama.
1: Diba yung mga magulang kasi natin, Pastor, we have to also understand na meron ding mga brokenness yung parents natin na hindi na lang nila na-deal, nakatandaan na lang, tapos na ipapass on na lang nila yung brokenness na yun, na hindi nila na-realize.
0: I think kung maalala ko, ang term namin dyan sa family counseling ay homeostasis, the pattern within the family system. Yeah. So, kung gusto mo pa rin yung ganong pattern sa pinanggalingan mong pamilya, kasi dala-dala mo yan eh. Mm-hmm. Yung parents mo, bunga yan ng pattern na meron sa pinanggalingan, yeah, ng pamilya, pinanggalingan nilang pamilya. So, ganun din yung pinapasa ng mga parents mo sa iyo bilang mga anak. So, ngayon, magkikreate ka ngayon. Kung normal yun na ganoon sa parents mo, sa pamilya ng parents mo na pinanggalingan, you will create a new normal. Yan yung term na naalala ko na tinuro ni Pastor Harold din eh. Pastor Harold Cruz, yung isang mentor ko na host din dito before. Create a new normal, create a new pattern that would somehow change the history ng inyong pamilya. Mm-hmm. Na kung may mga pamilya na mga patterns na hindi maganda, so pwedeng baguhin yun by creating a new normal.
1: Yeah, we have to break the habit, Pastor. Yung mga maling habits.
0: Yung mga patterns then and habits.
1: And create a new one, Pastor.
0: Yes, yes.
1: Na mga healthy habits
0: tama,
1: naman.
0: Tama.
1: Kasi pwede nga, tama yun, Pastor. Yung depression or yung stress na nararanasan mo, anxiety, bakit napoprolong? Is because merong pattern na mali.
0: Tama.
1: Merong pattern or habit na hindi tama.
0: Tsaka yan din yung pinanggagalingan eh, kung paano nag-respond yung mga pamilya mo dun sa mga stressful moments ng buhay nyo, buhay nila. So, dala-dala din yan. So, nakikita mo, ito yung pattern. Ganito mag-deal yung parents ko ng problema. Sumisigaw, nag-hysterical. No, kapag
1: yung examples problema na nakita mo.
0: So, ikaw din, ganun din yung magiging response mo. So, create a new normal.
1: And ano po, sir, yung magandang intervention? For example, kagaya niyan, sa mga families na ganito yung setup ngayon na nag-struggle. Pwede kasi yung nakikinig sa atin ngayon, sir, yung kaagapay natin, magulang. Pwede yung kaagapay natin, young people. And they are going through the same situation.
0: Yeah. It's a journey na kailangan pagdaanan ng isang pamilya. Hindi naman immediately yan eh, o parang miracle na magbabago ka agad. Mm-hmm. But as you journey together, no, sama-sama kayo bilang pamilya, actually, ang isang characteristic ng dysfunctional family, they don't talk, they don't express, they don't hindi nila in-express yung mga sarili nila. Those are the characteristic of dysfunctional family. Pero yung mga functional families, kahit na mayroong problema yan, they talk. They nag-uusap sila kasi yun yung pattern nila na gustong when they have a problem, that's the way they deal. They talk. Pag-usapan natin. So, hindi tayo lalabas dito sa parang yung mag-asawa na kakilala ko na kapag nag-away sila, hindi lulubugan ng araw ang ating galit. Mag-uusap tayo.
1: Biblical din naman kasi yun,
0: yes,
1: Pastor.
0: Yes, yes. Yeah. So, then they express. Malaya sila. Sige, I'm here to listen. Sabi ng parents, malaya ka, you can freely express yung iyong damdamin. So, functional families, functional na relationships.
1: Meron ako naalala pa, sir, sa family conference. Merong activity na pinagagawa. Sa family retreat pa, sir, yung tawag nila Zip It.
0: Alright.
1: Kung familiar ka, Pastor, dun sa Zip It na yung time ng mga anak to speak out, tapos yung parents, kailangan nilang i-zip yung mouth nila. Hindi sila pwedeng mag-react. Ang kailangan lang nilang gawin, ipakinggan. Yung mga kahit gaano pa kabigat, kahit gaano pa ka-painful yung naririnig nila, hindi sila pwedeng mag-react dun sa sasabihin ng mga anak nila. Kasi that's the only opportunity for their children to really open up.
0: Tama. One of the very basics sa family counseling or in any counseling ministry ay yung empathy. Yung nilalagay mo, pinakikinggan mo muna, nilalagay mo yung iyong sapatos doon sa, kumbaga nilalagay mo yung sitwasyon mo, sitwasyon nila sa sapatos mo. So parang you carry, pero hindi mo naman nangangahulugan na ikaw yung magiging savior. So yung just being there to listen and to be with that person who are going through, kung family members mo o mga anak mo. So napakahalaga ng empathy sa buhay ng magulang, dumaraan anak, kaysa sigawan mo. Pwede mong, anak, pasok ka muna, mukhang basang-basa ka, na late ka, ang lakas ng ulan sa labas. Hindi yung pagpasok, kaya ka basang-basa, ginabi ka na kasi puro ka barkada. So yung mga ganon, hindi muna nadadama, kaya pala na-delay, kaya pala basang-basa kasi wala nang masakyan. So nataon na nandun siya sa puno lang ng mangga na
1: Kumbaga may valid reason naman pala,
0: yes,
1: Pastor.
0: Yes, so mahalaga na Sige anak, ano ka muna? Pahinga ka muna, bihis ka bago damit. So we need kailangan natin ng mga empathetic na
1: kumbaga sabi nila Pastor, we have to listen to understand.
0: Yes, yes.
1: Sometimes kumbaga hindi mo listen. Lang yung baka si Pastor ba nakikinig naman pero hindi iniintindi.
0: Tama.
1: Hindi inuunawa. So parang yung sinasabi mo Pastor, yung empathy na kailangan within our homes is for us to understand.
0: Yes. Understand with your heart and listen with your heart and not just with your ears.
1: Hindi laging puro galit agad. Tama. Dahil merong tayong naramdaman na disappointment. Tama. Kasi kagaya nito Pastor, nung kaagapay natin, so feeling ko isa sa nakakadagdag dun sa anxiety niya is yung feeling na madi-disappoint niya.
0: Tama.
1: Diba yung magulang niya? So parang imbis na naiisip niyang takbuhan yung magulang niya kasi alam niya na makakatulong sa kanya or pwedeng maging remedy.
0: Oo. Minsan kasi hindi na-develop talaga yung relationship, yung pag-uusap ng magulang at mga anak. So,
1: yes.
0: Maganda ma-develop din yun.
1: That's right. Yeah. Kasi ito, Pastor, nagmamanifest na sa kanya physically stress niya, yung sabi nga niya, depression niya. Pero ito naman kasi, Pastor, self-diagnosis eh.
0: Yeah.
1: Diba yung depression niya? And binanggit nga natin kanina, Pastor, na bago mo i-diagnose yung sarili mo na depressed ka, magpa-check ka talaga sa professional kasi sila yung magsasabi that you are really depressed or not. Maybe you are going through a stressful situation, diba? Or pwedeng yung anxiety mo kasi prolonged, Pastor, eh, diba? Pwedeng may anxiety ka lang. Pero ang anxiety, Pastor, di ba, namamanage yan?
0: Yes. It could be, may intervention naman tayo ng mga ginagawa dyan eh. Para matulungan yung atin pong mga kaibigan na dumadaan.
1: Pero Pastor, pagdating dyan, paano natin i-manage yung anxiety natin? For example, Pastor, kagaya ng kaagapay natin, wala siyang makausap about her situation or his situation. Pero siguro sa ngayon na-identify niya, pwedeng may anxiety nga ako. How can you deal with your anxiety? Practical things that you can do.
0: Ang isang natin dyan ay pwede kang mag-exercise.
1: Physical activity.
0: Physical activity. Pwede kang kumain ng tama. Yung nutrition, napakahalaga din nun eh kapag ikaw ay dumadaan sa anxiety kasi minsan pinababayaan mo na yung sarili mo.
1: Lack of sleep, Pastor. Hindi man
0: ayaw natutulog. Mo na matulog. So, yung mga ganong bagay, simple lang yung mga very basic. Pero, minsan nakakaligtaan natin yun eh. Huwag mo kalimutan alagaan yung sarili mo. Mahalaga na alalahanin mo na mas mahalaga ka kaysa sa ginagawa mo.
1: Kumbaga babalik tayo Pastor dun sa sinasabi mo kanina yung self-worth mo.
0: Yes.
1: Kailangan yun yung ma-improve talaga. Yeah. And ang siguro kong idadagdag ko Pastor bilang tayo yung mga lingkod ng Panginoon Pastor, it's very important for us to grow a personal relationship with the Lord.
0: Yes, yes.
1: Kasi kung hindi man sa tao Pastor manggaling yung encouragement mo, 'di ba? Lahat naman tayo Pastor, bagamat may pangangailangan tayo sa tao sa paligid natin, pero ang pinakamahalagang pangangailangan natin is yung personal relationship with God.
0: Yan, naalala ko din yung tinuro ng teacher namin, yung speaker natin, magiging speaker natin doon sa April 7. Sabi niya, baka may pagkakataon, pwede ka mag-inhale, exhale. Kapag ikaw ay may tinatawag na anxiety attack, o inisip mo na, sabi niya kanina kasi para nanginginig na yung katawan niya, idadivert mo lang yung attention mo. Kasi pag yun at yun ang nagiging takbo, naging mindset mo, yung pattern ng thoughts mo, may tendency talaga, kala mo may nangyayari nagtitrembling ka, nagtitrembling yung katawan mo. Pero deep inside, ikaw din makakagamot nun eh. No? So all you have to do is to, isa sa bagay na pwede mong gawin ay i-divert mo yung iyong attention. So kung ikaw ay may mga bagay na pwede mong gawin, baka ako, pagka ako medyo may stress na anxiety, ginagawa ko, naglalakad-lakad lang ako sa mall. Iningatan ko lang pumunta dun sa may mga baso, may mga baka makabasag ako eh. So lalo pa ako na stress, Pastor John. No? So lakad lang ako, then pag uwi ko, tulog na. So dinadivert ko yung attention ko para ano. So pagkagabi naman, naranasan mo na you woke up late at night, then parang mabilis yung tibok ng puso mo, mag-inhale, try to inhale, exhale din.
1: Nakakatulong daw ba Pastor yung pagbibilang? Pagbibilang ng tupa.
0: Pagbibilang ng tupa. So that could help pagka para ma-divert lang.
1: Kasi Pastor, marami kasi nakakaranas ng ganyan because of overthinking.
0: Yes.
1: Iba
0: yes,
1: madalas yes. Yung brain natin dahil sobrang pag-iisip. So nawawala ka dun sa reality.
0: Tama.
1: And maybe
0: tama.
1: Yung physical activity, bakit importante? Kasi maybe yun yung tanong nung mga kaagapay natin. Bakit laging physical activity? Bakit kaya maglakad ka? Anong nagagawa
0: kasi
1: nun?
0: Nagkakaroon ng nare-release yung bad chemical sa utak natin kapag tayo nag-exercise.
1: Yeah, pag nagpapawisan tayo, Pastor, nade-detox tayo.
0: Nade-detox yun. So, yun yung magandang term.
1: Tsaka maganda daw, Pastor, kasi dapat daw pag may ganun tayong nangyari, kasi nawawala nga tayo sa reality. Yeah. Kailangan lang mabalik tayo dun sa realidad. And we have to make a way para yung mga senses natin mabalik tayo dun sa realidad. Parang meron ngang isang psychologist, Pastor, sabi niya, di ba, ayun nga, mag-inhale, exhale ka, breathe. Tapos i-identify mo, mag-name ka daw ng limang bagay na nahawakan mo.
0: Yeah.
1: Yung diba? Apat na bagay na naaamoy mo.
0: Yes.
1: Yan,
0: yes.
1: Tatlong bagay na nalalasahan mo. So yun yung ano, para lang mabalik ka doon sa reality mo, nakakatulong daw talaga siya. Oh,
0: kasi pagka naging ganun yung ano mo, pagka gising ka ng umaga, parang feeling mo atakayin ka sa puso. So ginagawa lang namin, pinag-breathing exercise lang namin. Mm-hmm. So,
1: saka madalas kasi, Pastor, habit talaga yan eh. Habit. Yung nadudulot sa atin nung mga bad habits natin, may physical manifestation talaga.
0: Tama.
1: Na hindi natin ni-realize, Pastor, napaka-basic nga nung sagot talaga doon sa mga pinagdadaanan natin. Kasi nga mali yung lifestyle mo eh.
0: Tama.
1: Mali yung kaya ka nalulungkot. Minsan, Pastor, yung tao nalulungkot, wala namang kadahi-dahilan. Yung pala, kulang lang sa tulog.
0: Tama.
1: Diba, isang linggo ka

Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng sambayanan.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Eddie, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: Eh pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7 at pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan ng nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 12:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

0: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
1: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, ikaw ay kasalukuyang nakatutok dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express, kasama ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa inyo. Isang mapagbalang hapon sa inyong lahat. Whether ikaw ay on your way home, papunta pa lamang sa inyong mga trabaho, or kakagising mo pa lang, ano man ang iyong kalagayan ka-Express Mate, pwede kang sumakay at makisabay sa biyahe nating ito. Ano man ang mga pinag-aabalahan mo ngayong araw na ito, naging busy ka man, o medyo wala ka namang na-accomplish na gaano ngayong araw na ito, okay lang yan. You can always try tomorrow. Basta hindi pa deadline yung iyong ginagawa. Pero at the same time, kung medyo may time pa, yan, simula na natin yung mga dapat nating tapusin. Kung ito ang iyong unang pagkakataong makapakinig ng himpilang ito, pwede kang mag-text or mag-send ng iyong mga song requests, mga greetings sa ating contact number 0998-843-0573, or maaari ka rin mag-like at mag-follow sa ating official Facebook page and mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And pwede ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube account or YouTube channel and Instagram account, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. At syempre, kung ikaw ay palaging connected sa internet at hindi mo dala-dala ang inyong PM radios, pwede kang bumisita sa ating online streaming site na bit.ly/thewayfm. Basta ikaw ay konektado sa internet, pwedeng-pwede kang makabisita dito sa ating online streaming site. And syempre, kung ikaw naman ay miyembro or bahagi ng ating Carians Official GC, yan, pwede kang mag-send dyan ng iyong mga messages, greetings, and pa-shoutout. Ngayong hapong ito, di muna natin madadaanan ang ating tatlong stopovers. Dahil this afternoon ay naka-autopilot mode muna tayo. Pero kahit na gano'n, no? Pwede ka pa rin mag-send ng iyong mga favorite songs sa mga contact information and social media sites na binigay namin sa inyo just earlier. Kaya habang ikaw ay on your way home, nagmamaneho ka man sa kalsada, naglalakad, o kaya naman siguro ikaw ay nasa inyong tahanan na nagpapahinga, nakachill lang, or siguro ikaw ay may pinagkakaabalahan pa rin. Siguro ikaw ay abala na maghanda ng inyong hapunan. Hello, hello po sa inyo. Kung excited ka na ka-Express Mate sa panibagong biyahe natin ngayong araw na ito, aba huwag na natin patagalin pa. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe. Dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!

Muli po isang magandang gabi sa bawat isa. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules. At kayo po ngayon ay nasa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At tuwing araw po ng Miyerkules, ang inyong pong church na nakakasama ay ang Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. Ito po si Ruel Arjuela. At tayo po ay magkakasama hanggang alas 7 ng gabi sa pag-aaral po ng Salita ng Diyos. At bago po tayo magtuloy ang magpahinga sa gabi at hanggang bukas sa panibago natin pong buhay sa ating pagkagising, ay ang mga salita ng Diyos ang ating pong natutunan at napag-aral at narinig. Sa oras pong ito ay tayo po ay darako sa Salita ng Diyos at ito po ay ating pong pinamagatang gospel. Alam niyo naman po ang gospel ay ito yung mabuting balita no ng sinasabi ng Biblia. Kaya ngayon po ay may ilang minuto po tayong pag-aaral at mag-aaral po tayo patungkol po diyan. Bago po tayo magpatuloy, akin pong kasama rin sa technical walang iba kundi si Don Ramon Diaz at siya lang po mag-isa. laging mag-isa. Yan. Sa gabi. Magandang gabi sa mga ating pong mga nasa kani-kanila ng mga bahay at bagong dating, magandang gabi po sa inyo. Doon naman po sa mga nandun pa sa mga tindahan nila, sa kanilang mga pwesto, sa kanila pong trabaho, sa kanila pong hanap buhay, magandang gabi. At ingat po sa inyong pag-uwi sapagkat merong pamilyang naghihintay sa inyo. Yan. At isang masarap na hapunan ang naghihintay sa inyo na inihanda ng inyong asawa, ng inyong pamilya at pagsasaluhan mamaya. Ayan. Okay, ang sarap po ng ating pong buong maghapon sapagkat medyo nakaranas po tayo ng mainit, no? Sapagkat ang alam po natin ay nung nakaraang linggo ay merong typhoon na papasok sa ating pong lugar ngayon pong linggong ito. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ito po ay humina at hindi na tuluyang nakapekto sa ating pong lugar. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. At sa ating pong mga andyan nakikinig sa online, sa YouTube at sa FABC, sa social media po natin. Ito po ang, kung kayo po ay nasa radyo ngayon, gusto nyo pong lumipat sa Facebook Live, ay ito po ay FABC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At sa YouTube po natin and Instagram, ang FABC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Yan, at sa Messenger po natin ang Carrion's Official Group Chat. At sa mga nasa Facebook Live na, pwede po kayo diyang mag-chat. Ano po, yan, meron po tayong comment section diyan sa ating pong online, sa ating pong Facebook Live. Ano po. At magandang gabi po Sister Annabel Lagria, blessed evening Pastor. At si Ate Jenna De La Rosa, magandang gabi po Bishop Rue. Nawala po sa radyo ayon. Meron na po sa radyo. Ang bilis. Nawala sa radyo, meron sa radyo. Napakaganda naman sapagkat may radyo na naka-Facebook Live pa. Ayon. Okay, at ating po pag-uusapan ngayon ang tungkol po sa gospel. At ito po ibubuksan po natin kung kayo po ay merong malapit na Biblia sa inyo pong kinaupuan, sa inyo pong kinalalagyan ay pwede nyo pong kunin. At sama-sama po nating basahin ang nasa aklat po ng Galatians chapter 1 verse 6 to 10. Ang sabi po dito na aklat po ng Galatia 1:6 hanggang 10. Nagtaka ako dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Sumpainawa ng Diyos ang sinuman
kami o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. Hindi, ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Kung ay kalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at tulad po ng pagpapalang yun, pagpalain din po tayo na tagapakinig ng kanyang salita. Bigyan tayo ng kaalam at karunungan at higit na pagkaunawa sa malalim na panukala ng kanyang salita. Salamat po Ama, in Jesus' name, Amen and Amen. Dito po yung ating pong pag-uusapan ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ay tungkol dito sa sinabi, dito sa Galacia, na sinabi ni Pablo about doon sa magandang balita o mabuting balita o yung gospel na kung saan ating pong nababasa at napapakinggan ngayon. Ay tayo po dito pinag-iingat sapagkat alam nyo naman po na ngayon pong mga panahon ngayon ay may iba't ibang nangangaral at nagtuturo ng tungkol sa salita ng Diyos. At maaaring magkaroon tayo ng kalituhan. At maari namang andun tayo naman sa tama na sa ating pagkaunawa. Sapagkat napakahirap po sa isang tao, yung pinapaniwalaan niyang tama ay mali pala. At minsan yung tamang pinapaniwalaan ay pinaninindigang yun talaga ang tama kahit yun ang mali. Kaya nga may sinabi sa Biblia na kung ang liwanag na nasa iyo kadiliman pala ay sobrang dilim niyan. Kaya ingat po tayo, ano po, sa liwanag o sa salita ng ating pong napapakinggan. Kaya ito'y in-address ni Pablo na diretso. Paul addresses the matter directly. There is only one true gospel. At yun ang nilalaman ng ating pong binasa. And they have turned away from it. At yung ilan daw at iba'y lumayo dun. By assuming that Christ's work was insufficient and that their own good works were needed. No, kinakailangan paraw, kinakailangan, kulang daw yung sinasabi na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa kaligtasan, no, na dinadala ng mabuting balita o ng gospel. At kinakailangan paraw yung own good works, no? Alam nyo yan, minsan ay nagkakamali tayo dyan na yung mabuting gawa, yung good deeds o yung good works ay magdadala sa atin sa kaligtasan. Na kinakailangan tayo gumawa ng mabuti upang maligtas. Teka muna, lilinawin po natin yun. Nung tayo po ay wala pa kay Kristo, ang kaligtasan po ay dahil kay Kristo. Bumaba siya dito sa lupa, nagkatawang tao, at na sino mang manampalataya sa kanya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yun, dun nga sa John 1:12, siguro yung ilan ay kabisado na ito, ang sino mang maniwala at manampalataya bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun po yung ano yun, yun po yung kaligtasan. Bago si Kristo, ang kaligtasan ay naunang ibinigay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. No? Tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas. No? Hindi po yung mabuting gawa mo ang magliligtas sa iyo, kundi si Jesus Kristo. I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by me. Ang sabi ng Panginoon. So ngayon, ano yung good deeds? Anong good works? Yung good works, after mong matanggap si Kristo, kailangan yung good works sapagkat maipapakita mo ron si Kristo na nasa iyo. Sapagkat kung ano ang puno, siyang bunga. Ay, hindi po ba? Mahirap naman pong tinanggap mo lang si Kristo tapos pagkatapos mong tanggapin, yung pa rin ang buhay mo at masama pa rin ang buhay mo at
ganun pa rin ang gawi mo sa iyong buhay, eh teka muna, tunay mo bang natanggap ang ating Panginoon Jesucristo? At yun ang pinoproblema ni Pablo dito. Kaya nga sabi doon, they were in fact abandoning God. Yung mga taong assuming that Christ's work was insufficient daw and that their good works were needed. Kailangan, no? Kulang yung pagkapako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung good works po, kailangan. Nilino ko nga, after na natanggap mo si Kristo, ang buhay mo ngayon ay dapat lakaran mo yung mabuting buhay at pamumuhay. Pero yung bago si Kristo ay hindi po kailangan yung good works, no, sapagkat bago si Kristo kailangan doon tanggapin mo siya bilang panatagapagligtas, maliligtas ka, no. Romans chapter 1. Kaya sabi pa doon bago yung Romans chapter 1 verse 16 na nagsasabi na hindi ko ikinakahiya ang magandang balita, pero bago 'yon ay gusto ko pa ring ituloy na para kay Pablo daw, for Paul, no, to depart from the gospel is to depart from God himself. Yung lumayo ka, yung namali yung gospel na yung tinatanggap at maging yung inaaral ay paglayo pala sa Diyos. Romans chapter 1 verse 16, babasahin ko na, hindi ko ikinahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. To distort the gospel is to endanger our salvation. Yun po yung ating pong nililinaw doon, ha? Yung mamali, yung hindi tama, no? Maliin mo o kaya ay ipangaral mo ng hindi naaayon, no, sa tunay na gospel ng Panginoong Jesucristo ay in danger daw sa ating pong salvation. This is not minor doctrinal issue. It concerns our relationship with God and our eternal destiny. That is why Paul speaks so strongly against those who proclaim a different gospel. Meron palang nangangaral ng different gospel, ng ibang gospel kisa sa ipinapangaral nila Pablo. He declares that anyone, even himself, maging si Pablo or an angel from heaven o mga anghel mula sa langit, who preaches another message stands under God's judgment. Na mangangaral ng another message, ng ibang aral, ng ibang katuruan, stands under God's judgment. It may sound severe, but it reflects the seriousness of what is at stake. Kaya nga po doon ay nililinaw din po natin that Paul's message is very clear. If anyone, kung sino man, ang sino man, no, na mangangaral ng labas sa ipinapangaral ni Pablo, ipinapangaral o gospel ng ating Panginoon, o kung sino mang mangaral ng mali, no? Kaya sabi po doon, at sinasabi ni Pablo, if anyone, even himself or an angel, teaches a different gospel, they are under God's judgment. No? It may sound harsh, especially today when many beliefs are accepted, but not all gospels are true. Kaya nga po, ingat po tayo. Minsan na-share ko na may talinghaga sa Biblia na sa darating sa huling panahon, yung talinghaga ng trigo at ng damong ligaw. Hindi po ba? Yung trigo at ang damong ligaw ay sabi nung manggagapas, mag-aani, bunutin na po natin yung damong ligaw sapagkat kamukhang-kamukha siya ng trigo, no? Kahwig na kahwig ng trigo. At habang natagal ay iniinis o lumalamang yung pagtubo ng mga damo at natatabunan yung tunay na trigo. Sabi nung may-ari, wag. Pagdating na lamang ng harvest time, panahon ng tagani,
inani mo yan at ginapas, saka mo ibukod. Ibukod mo yung trigo, yung totoo, at itong ligaw, itong damo, na ani mo'y trigo, sapagkat magkasabay na, tumubo eh. Ay halos magkapareha sila. Medyo payat nga lamang itong damo at iba yung talagang tunay na trigo. Ayan sabi doon, hayaan mo munang tumubo. E kaya nga dito sa kapanahon na natin, hinahayaan ito na lumitaw at tumutubo dito sa mundo na kasabay. Kasabay ng tunay at totoong gospel. Pero mag-ingat lamang po tayo sapagkat may pinauna na eh na salita. Ay huwag mong bunutin. Hintayin mo ang tag-ani at doon mo sa paggapas ibukod yung damo at sunugin at ibukod yung trigo. Ayan, saka lang masusunog yung damo. Kaya sabi po dito, it may sound harsh, especially today when many beliefs are accepted, but not all gospel are true. God's standard is perfection. No matter how good we try to be, and we cannot reach it on our own, any teaching that says we can is misleading because it shifts focus from God to human effort. And we could never get to God on our own. All of our efforts will always fall short. So God made a way. Jesus. No? At tayo po ay kapos, no? Hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ay hindi talaga po tayo maliligtas eh. Pero salamat sa Diyos. Alam ng Diyos ang ating pong kakapusan. At malamang na lahat ng tao ay mapapunta sa apoy ng impyerno. Pero salamat, God made a way. No? Si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, the life. No one can go to the Father except by me. And God's way is not one way among many. Jesus is not one option among many. He is the only way. Wala nang iba. He is the only way. Ibig sabihin, there's only one ship dock at the pier. May isa lamang na pwede mong sakyan. There's only one ship dock at the pier. Everyone else is just swimming. Yan. Kung hindi ka dun mapasakay sa tama, dun sa ano, talagang lalangoy ka. Mapapahama ka. Kaya nga po dapat isipin po natin. Ano po ang ating pong tinutukoy sa ating pong mensahe sa hapon pong ito, sa gabi pong ito? The only gospel. Ang itinuro ng Panginoon Hesukristo, itinuro ng mga apostol, at itinuturo din natin ngayon. Na walang ibang tagapagligtas na binigay ng Diyos sa sanlibutan at walang ibang daan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Daan para sa ikaliligtas mo, daan patungo sa Ama, daan patungo sa kalangitan, at daan patungo sa paraiso na inihanda sa atin ng Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya lang. Kung may mangaral na iba, sabi po ng Biblia natin pong binasa, pakasumpain ito. Yan. Kaya sabi po doon, ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga tao nang gugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Sumpain nawa ng Diyos ang sinuman. Kami o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Ayon, yun po ang sinabi ng aklat po ng Galacia, chapter 1, verse 6 hanggang verse 10. Sana po malinaw, bawat isa po sa atin, walang ibang daan, wala ibang gospel, wala ibang mabuting balita, kundi si Jesucristo na nagkatawang tao na matay sa krus para sa ating kasalanan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan at kaligtasan 2,000 taon na nakakaraan. Ako po'y magbabalik. Huwag po kayong alis.

0: Ayon, na tayo po ay muling nagbabalik sa huling bahagi po ng ating pong programa. Dito pa rin po sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. At bago po tayo magtapos, tayo po ay dumako sa ating pong panalangin ngayon. Let's pray. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po Diyos sa mga salita mong nagpapaalala sa amin. Mga salita mong nagbibigay sa amin ng kalakasan at inspirasyon sa aming pong buhay dito sa mundo. Buhay spiritual. At ito nga po ang salita mo na kailangan laging maalala sa amin, na walang ibang tagapagligtas maliban sa iyo. Ikaw yung gospel. Ikaw yung mabuting balita. Ikaw yung bumaba dito sa lupa. Diyos na nagkatawang tao para sa aming kaligtasan. Panginoon, marami po salamat. Pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos. At sa aming pagtulog, sa aming pamamahinga ngayon, ingatan mo po kami, ingatan mo aming katawang panlupa, Panginoon. At magkaroon kami ng quality sleep hanggang bukas sa aming pagkagising. Marami pong salamat. Ikaw ang Diyos, ang siyang pangunahin sa aming pong buhay. Kaya Lord, ang mga salita mo ay aming inspirasyon at kalakasan. At muli, pagpalain mo rin ang bawat tagapakinig ng iyong mga salita sa hapon pong ito at sa gabing ito. Thank you, Father. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayon, at sa isang masiglang tugtugin atin po napapakinggan ngayon, ako po'y pansamantala magpapaalam. Pero bago po ako magpaalam, may binabati po natin ng magandang gabi ang mga naka-tune in po sa atin sa Facebook Live. Erwin Bungol, amen. Watching here from province of Albay, province of Albay province. Oy, nandito ka sa Albay ha, Kuya Erwin. Okay, at siyempre si partner Edsel Margalio, Edsel Estuye. Good evening, partner. Good evening sa inyo at magandang gabi po sa bawat isa. Sa mga hindi ko po nabati na hindi ko nabasa dito, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyo pong pagsama sa akin. Dito pa rin sa Tanglaw sa Daan ng Buhay every Wednesday. Ang kasama niyo pong church ay walang iba kundi ang Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. Ito po si Ruel Orejuela at kasama po natin sa technical, walang iba kundi si Don Ramon Diaz. Ako po ay pansamantalang magpapaalam. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumatin sa bawat araw. God bless us all. Bye-bye.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahing papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahing papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE Number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: ang latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Eddie, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-asang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang mabungang panalangin.

Magandang umaga sa ating lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod na si Pastora Dolores Bahado, no? Every second Thursday and fourth Thursday of the month po ang naka-assign po sa ko. So salamat sa Panginoon na pinag-pray ko na ibalik niya ang aking ang katawan, physical body. Kaya nandito po naman ako. So this is my first day sa mabungang panalangin. Ano po? So magandang umaga sa ating lahat, lalo na yung mga nakikinig mula 5 o'clock 8 a.m. Ano po? So 5:30 to 6 tayo makikinig po kayo. So alam kong nakikinig sina dyan sa Pio Duran, ano, si Noemi Alvarado, good morning. Si Jean Bilason, ayan ang mga kapatid ko dyan sa Kumapu-Kapu, sa Pilar Sorsogon, at sa Kagbakong si Lisa Makinyan. Ano po, si Lisa, ayan. So magandang umaga sa ating lahat. So ang ating pag-uusapan ngayong umaga, ano po, ay ang tungkol sa bearing the fruit of maturity. So, pagaya ng physical na katawan natin, kailangan na mag-mature po tayo spiritual. Ano po? So, hindi tayo mananatiling baby Christian. Ano po? So, kailangan na mag-ano tayo, mag-grow, mag-mature. Ano po? So, ngayon ay bearing the fruit of maturity. So siguro yung mga nakahiga pa sa kanilang mga nahigaan, pwedeng mag-take note po kayo kasi marami po. So 1 to 7 po ang aking ibibigay sa inyo. So nakikinig. Ano po? So yan. So ano po ang the greatest preparation natin is to pursue maturity, which is faithfully living the Christ-centered life. So while namumuhay tayo spiritually dito sa nandito pa tayo, hindi pa bumabalik ang ating Panginoon. So ang ating preparation is to pursue maturity in our spiritual life. So yan. So buksan natin ang yung mga pwedeng magbukas sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. So babasahin ko po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 18. Ito po ang sinasaad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Pagpilain, pagkabasa ng kanyang salita. So, ano ang mga signs of maturity? Okay po? So, I will give you 7 signs. So, si Sister Linda Mayor, yan, nag-take down yan. So, mas may mga siguro na nalimutan na niyo, siguro wala na nga si Pastora Dulce. So salamat sa Panginoon, no? So what are the signs of maturity? Number one, ito po ang sinasaad sa Bible. Ano po? So number one, they are living a life of obedience, no? Ano? So a child obeys for fear or because of blessings. Now for maturity, ano, so mga matured Christians na, ano, so na, naglago na siya na ano siya, ano, the signs of the sign of living a life of obedience, ano, the mature is for love, no? They obey, ano, bakit sila nag-obey, no? They are living a life of obedience, ano po ang number one. So a child obeys for fear or because of blessings. For mature, no, for love, they obey, you know. So ano ang sabi sa John 14 verse 15, ang sinasabi, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So yan ang sabi ni Jesus Christ. So number two, they are living a life of freedom, not of bondage. Ano? Ano ang sabi sa John 8 verse 36? Ito ang sinasabi sa John 8 36. Kung ang anak ang nagpapalaya sa inyo, kayo nga magiging tunay na
malaya. So yan ang sinasabi, ano po? So they are living a life of freedom, not of bondage. Then number three sign of maturity is they are living a life that bears the fruit of the Holy Spirit. So siguro this is already ano na sa atin, ano, sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. So ilan ang ating ano fruit of the Holy Spirit diyan sa verse 22 chapter 5 ay 5. Ano, hindi ko na babasahin, so alam na natin po 'yan, ano. And on sa verse 23 ay 2. So ilang sa Galatians 5:22, 7 ang fruit of the Holy Spirit, at sa verse 23 ay 2. So there are 9. Ano po? So they are living a life that bears the fruit of the Holy Spirit. So siyan po 'yan. So 'yan, if we are going to mature, so nakikita na 'yan sa buhay natin, ang fruit ng banal na Espiritu, bunga ng banal na Espiritu. Then number 4, they are living a life of contentment. No, so anong sabi sa Philippians 4 verse 11? Ano po? Philippians 4 verse 11. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayong pinaghahanapan ko ng tulong, na matutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. So siya, yan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipo, sa atin na mga mananampalataya. Ano po? So yan. So they are living a life of contentment. Then number 5, they are living a life of as God's channel of blessings, no? So they are living a life as channel of blessing. So ano ang sinasabi sa atong sa Galatians chapter 3 verse 29? Sabi dito, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. So yan ang sinasabi sa Galatians chapter 3 verse 29. So they are living a life of as God's channel of blessings. Then number 6, they are living a life full of hope. Ano ang sabi sa Colossians chapter Colossians chapter 1 verse 27. Ang sabi dito, si Kristo ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. So yan, ano. So they are living a life full of hope. Sabi nga ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Kolosas ay ang ating, sabi niya, si Kristo ang ating pag-asa. Ano po? So number 7, no? They are living a life, no, that glorifies God, no, alone. Ano ang sabi sa John 15, no, verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, sino ang nagsasabi nito? So, Jesus Christ mismo doon sa kanyang mga mananampalataya. So, there are 7 na signs, uulitin ko lang, no? Signs of maturity. So, let us evaluate ourselves kung tayo ay nag-grow, nag-mature tayo sa spiritual. So, number 1, they are living a life of obedience. So, hindi lang sila nananampalataya, kundi nag-obey sa sinasabi ng Panginoon. They are living a life of freedom, not of bondage. So, number 2 yan. Then, number 3, they are living a life that bears the fruit of the Holy Spirit. And number 4, they are living a life of contentment. And number
5, they are living a life of as God's channel of blessings. Number 6, they are living a life full of hope. And number 7, they are living a life that glorifies God alone. So yan ano. So binigay ko sa inyo ang mga references, mga ano yan na binigay to prove anong sinasabi natin na dapat mag-mature tayo. Hindi lang tayo manampalataya, but we have to obey kung ano ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon kung tayo ay nagbabasa, nakikinig ng kanyang mga salita. So, mga kapatid, so ito ang ating devotion ngayong umaga. Ano po na ayun ng ano ngayon ang date ay ano ay May 14, 2026. So, our growth to maturity and bearing fruit ano depends upon our faith in Christ alone. So, wala nang iba. Ano po? So, yan. Manalangin tayo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Thank you sa inyong salita na nagbibigay kasiyahan sa amin. Ang aming tagapagligtas ay kasama namin araw-araw. Tulungan mo kami, gabayan mo ang bawat isa na lumago sa espiritual. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So, bago tayo mag-alun natin ng prayer intercessor natin ay si Pastor Samson Palermo, mapapakinggan ninyo ang isang hymn. Ano? So, ayan. So, man nga nakikinig sa radio ay mapapakinggan ang hymn. It is glory just to walk with Him.

Mapagpalang umaga, mga kapatid, mga kakaryans, samahan niyo po ako sa panalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming maraming salamat po sa biyaya at regalo ng pamilya. Maraming salamat sa buhay, ang iyong pong pag-iingat. Salamat sa tahanan at pag-ibig na iyo pong ipinagkakaloob araw-araw, maging sa amin pong mga pangangailangan. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang bawat pamilya, ang bawat tahanan, na naway ikaw ang maging sentro at pundasyon ng aming pamilya at tahanan. Turuan mo po kaming patuloy na magmahalan, patuloy na magkaisa sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan at maging sa mga pagkukulang. Kami nawa ay mapuno ng pagkaunawa sa isa't isa at magpatawaran. Ingatan mo po, Panginoon, ang bawat membro ng aming pamilya. Maraming maraming salamat po sa buhay ng mga magulang. Salamat sa mga tatay at nanay. Salamat sa kanilang pagmamahal, sa kanilang sakripisyo, pag-aruga at walang sawang pagsisikap para sa aming pamilya. Pagpalain mo po sila ng mabuting kalusugan, ng lakas ng katawan at kapayapaan ng kanilang pag-iisip. Sa bawat pagod at suliraning kanilang dinadala, ikaw po ang magbigay sa kanila ng panibagong sigla at pag-asa. Ingatan mo po sila araw-araw, saan man sila naroroon. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, sa anumang sakit at anumang panganib. Patuloy mo po silang gabayan sa kanilang mga desisyon at responsibilidad bilang haligi at ilaw ng bawat tahanan. Pagpalain mo po sila at gamitin mo pong pagpapala ang kanilang mga buhay. Tulungan mo rin po ang mga anak na sila ay maging masunurin sa kanilang mga magulang, na sila po ay maging mapagmahal at maging mapagpasalamat sa kanilang mga magulang. Turuan mo po silang pahalagahan ang kanilang sakripisyo at masuklian ito ng paggalang, ng pagmamahal at ng tunay at buong pusong pagsunod. Panginoon, naway manatiling matatag at puno ng iyong presensya ang bawat tahanan at patuloy na ikaw ang siyang maging pundasyon ng bawat pamilya. Pag-isahin mo po ang bawat pamilya sa pagmamahalan, sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa iyo lamang ang kaluwalhatian, kapurihan at pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ang bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: S- Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Huwebes, 14 sa buwan ng Mayo 2026. Ako si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, inflation rate sa Albay para sa buwan ng Abril 2026 bumili sa 6.8%. Unemployment rate sa Bicol bumaba sa 4.7% noong 2025 ayon sa PSA Bicol. Pamamahagi ng higit 10,000 pesos na tulong pinansyal sa mga magsasakang apektado ng ash fall, formal nang sinimulan. At 6 na barangay sa ilagang bahagi ng Legazpi City nakaranas ng ash fall kahapon dahil sa lava collapse pyroclastic density current o PDC sa bulkang Mayon. At ngayon sa mga detalye, pumalo sa 6.8% ang inflation rate sa Albay para sa buwan ng Abril 2026. Ito ang ipinahayag ni Philippine Statistics Authority, Albay Provincial Statistical Office Chief Statistical Specialist Cecil Bronjal sa isinagawang press conference ng ahensya kahapon. Ito ay kumpara sa inflation rate noong buwan ng Marso 2026 sa antas na 4.2% kumpara sa 1.2% noong Abril 2026. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2026 kumpara noong Marso 2026 ay ang mabilis na pagtaas ng food at non-alcoholic beverages na may 5.5% na inflation rate. Ang nakaambag sa pagtaas ng inflation rate sa food and non-alcoholic beverages ay ang mabilis na pagtaas ng cereals and non-cereal products na may 9.9%. Partikular dito ang bigas, vegetables, tubers, cooking bananas na may 10.8%, gaya ng sibuyas at isda at iba pang seafoods na may 8.6% inflation rate, gaya ng tilapia. Ang pangalawang dahilan ng mataas na antas ng inflation rate ay ang pagtaas ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang panggatong na may 10.7% sa inflation rate. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation rate ay ang transport na may 14.2% at ito ay may 24.0% na share sa kabuuang pagtaas ng inflation rate sa buwan ng Abril. Nakaambag dito ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel at iba pang pampasaherong transportasyon, partikular na ang tricycle. Dagdag pa ni Ginang Bronjal na ang purchasing power ng piso ay pumalo sa 0.70 pesos mula sa 0.71 na nangangahulugang ang halaga ng isang piso noong 2018. Ito ay nasa 70 centavos na o kaya ay 140 na ang katumbas ng 100 piso.
1: Baretang Bicolandia.
0: Bumaba sa 4.7% ang unemployment rate sa Bicol Region noong 2025 mula sa 5.2% noong 2024. Ito ay ayon sa resulta ng Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority Bicol. Katumbas ito ng humigit kumulang 119,000 walang trabaho noong 2025, mas mababa kumpara sa 129,000 noong nakaraang taon. Samantala, umabot naman sa 95.3 ang unemployment rate sa rehiyon, mas mataas kaysa 94.8 noong 2024. Tinatayang nasa 2.39 milyong Bicolano ang may trabaho noong 2025 habang ang Labor Force Participation Rate o LFRP ay nasa 59% o katumbas na 2.51 milyong katao na aktibong naghahanap o may trabaho. Nanguna ang Sorsogon sa may pinakamataas na Labor Force Participation Rate na 61.8%, kasunod ang Albay na may 61.7%. Sa employment rate naman, nanguna ang Masbate na may 96.4%, habang pinakamababa ang Camarines Norte na may 91.8%. Batay sa survey, nananatiling pinakamalaking pinagkukunan ng trabaho ang services sector na may 58.1% na kabuuang employed population, kasunod ang agriculture at industry sectors. Samantala, umakyat naman sa 19.9% ang underemployment rate sa rehiyon, kung saan tinatayang 476,000 na empleyado ang naghahanapan ng dagdag na oras o panibagong trabaho. Pinakamababa ang underemployment rate sa Albay na nasa 8.1%, habang pinakamataas sa Sorsogon na may 31.5%.
1: Paretang Bicolandia.
0: Opisyal nang sinimulan kamakailan ang pamamahagi ng tulong pinansyal o emergency cash transfer para sa 6,411 ang magsasaka na labis na naapektuhan ng pag-ulan ng abo o ash fall bunsod ng aktibidad ng bulkang Mayon. Nasa 10,230 pesos ang natanggap ng mga apektadong magsasaka na makatutulong sa kanilang muling pagbangon. Ang nasabing hakbang ay bunga ng pakikipag-ugnayan ni Albay Governor Noel Rizal kay DSWD Secretary Rex Gatchalian at sa mga national government agencies. Sa unang araw ng distribution ay merong kabuang 969 na benepisyaryo mula sa bayan ng Santo Domingo, Bakakay, Malilipot at Lungsod ng Tabaco. Para sa ikalawang araw, inaasahan ang mas malaking bilang ng mga benepisyaryo na may kabuang 2,833 na kinabibilangan ng mga magsasaka mula sa bayan ng Ginubatan, Daraga at Lungsod ng Legazpi. Samantala, sa huling araw ng distribusyon ay matutulungan naman ang mga nasa 2,609 na benepisyaryo mula sa Ginubatan, Kamalig at Lungsod ng Ligaw. Layunin ng programa na matulungan ang apektadong sektor na makabangon at maibsan ang pasanin sa pang-araw-araw na pamumuhay matapos ang sakuna. Ang listahan ng mga benepisyaryo ay nagmula sa consolidated reports ng mga LGUs ng mga napaulat na apektado.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, 6 na barangay sa ilagang bahagi ng Legazpi City ang nakaranas ng ashfall kahapon, Mayo 13, 2026, alas 11:22 ng umaga. Ito ay matapos ang naganap na lava collapse pyroclastic density current o PDC sa Bulkang Mayon. Ayon sa report na natanggap ng Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa mga nakaranas ng light ashfall ang Barangay Matanag, Buyuan o Eraya Area, Mabinit, Bigaa, Bugtong at Pawa. Dahil dito, pinaalalahanan ang mga residente sa mga apektadong lugar na magsuot ng face mask o takpan ang ilong at bibig gamit ang malinis na tela upang maiwasan ang paglanghap ng abo. Pinapayuhan din ang publiko na iwasan muna ang pananatili sa labas kung hindi kinakailangan at iyaking nakasara ang mga bintana at pinto ng bahay upang hindi makapasok ang abo. Patuloy namang hinihikayat ang lahat na makinig at sumunod sa mga abiso at updates mula sa mga kinauukulang ehensya at lokal na pamahalaan. Ayon sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO, ang mga local government units na nakapagdala ng ashfall base sa nai-report ng bawat city, municipal disaster risk reduction and management offices ay ang Kamalig, Daraga at Legazpi City.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, umarangkada na kahapon Mayo 13, 2026 ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga magsasakang naapektuhan ng muling pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ito ay umaabot sa 8,163,540 pesos sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Aabot sa 798 na benepisyaryo mula sa 5 barangay sa bayan ng Daraga ang tumatanggap ng tig 10,230 pesos na ayuda, kabilang ang Barangay Miisi, Salvacion, Budyao, Banyadero at Matnog. Noon na nang isinagawa ang payout sa iba pang apektadong bayan at lungsod nitong Martes, kabilang ang Santo Domingo, Bakakay, Malilipot at Tabaco City. Patuloy naman ang pamamahagi ng ayuda sa Daraga, Ginobatan at Legazpi City. Nakatakda ring ipagpatuloy ng DSWD ang payout sa mga benepisyaryo sa mga bayan ng Ligao at Camalig ngayong araw, Mayo 14, 2026.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagpapatuloy pa rin ang isang linggong sundown HIV screening na hatid ng Albay Provincial Health Office o APHO, katuwang ang Department of Health Bicol, Center for Health Development o DOH Bicol CHD. Ang nasabing aktibidad na isinasagawa sa harap ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO Building na nagsimula noong 11 ay magtatagal hanggang 17 ng Mayo mula alas 6 ng gabi. Ayon kay Provincial National AIDS and STI Prevention and Control Program Coordinator Mikey Gia Solomon, layunin ng nasabing aktibidad na makapaghatid ng mas accessible na testing services para sa mga Albayano. Binigyang diin din ng opisyal ang kahalagahan ng regular na pagpapatest na isa rin anya sa pinakamabisang paraan upang maiwasan ang sakit na HIV at AIDS at magkaroon ng maagang gamutan sakaling mahawaan ng nasabing virus.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagpaalala ang Department of Health DOH sa publiko na posibleng panatilihin pa rin ang malinis na kapaligiran at sarili para maiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Paalala ng DOH na importante na walang anumang daga sa paligid, lalo na't ito ang nagdadala ng sakit na hantavirus pulmonary syndrome or HPS sa tao. Base sa pag-aaral, kumakalat ito sa ihi, dumi at laway ng daga na madalas ay nasa maruruming lugar. Ang HPS o hantavirus pulmonary syndrome ay isang malalang sakit na maaaring magdala sa kamatayan o kaya madala sa kamatayan kapag hindi naagapan. Ayon sa USCDC, halos 4 na sa bawat 10 katao ng hantavirus pulmonary syndrome ay namamatay dulot ng komplikasyon nito. Sa ngayon, walang kumpirmadong kaso ng HPS sa Pilipinas, kaya't habang mababa ang risk ng pagkalat nito, importanteng panatilihin pa rin ang kalinisan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, kinapos sa kinakailangang bilang ng boto sa Sangguniang Bayan ang hinihinging supplemental budget ni Mayor Vic Perete ng Daraga Albay. Rason ito para hindi maaprobahan sa sesyon noong Mayo 12, 2026. Ang supplemental budget ay nagkakahalaga ng 5 milyong piso kung saan 1.3 million pesos dito ay gagamitin sa pagbili ng service vehicle ng Municipal Assessor's Office, habang 3.7 milyon naman ay gagamitin para sa sports program, partikular na dito ang planong basketball tournament o Mayor's Cup. Sa botong 4 na yes at 3 no, ay bigong maaprobahan ang supplemental budget dahil kinakailangan ng qualified majority o katumbas ng 6 na boto. Kabilang sa mga bumoto ng yes ay sina Councilor Ian Makasinag, Councilor Pilo de Lumen, Councilor Julius Duran at Councilor Carlos Bailon. Samantala, bumoto naman ng no sina Councilor Joey Marceliana, SK Federation President Sofia Baldo at Councilor Warren Sorsogon, habang ang iba pang konsehal ay hindi nakadalo sa sesyon. Sa paliwanag ni SK Federation President Sofia Baldo, hindi ito tumututol sa pagkakaroon ng basketball tournament, subalit humihingi lamang ng kaukulang dokumento kasama na ang project proposal nito.
1: Paretang

0: sa kalusugan ng mga hayop, tao at maayos at ligtas na kapaligiran. Binigyang diin ng parehong grupo ang kahalagahan ng interagency collaboration sa pagtaas ng resilient at malusog na komunidad. Natapos ang pag-uusap sa pagkakaroon ng magkaparehong layunin na magkaroon ng pinagsamang inisyatiba sa pagbibigay suporta sa kaligtasan ng mga hayop at maging ng public health programs sa probinsya ng Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagpapatuloy naman ang Albay Provincial Health Office sa pamamahagi ng hygiene kits at N95 face mask sa mga pamilya sa bayan ng Kamalig na naapektuhan ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ang Provincial Health Office Water Sanitation and Hygiene Team ang nanguna sa pamamahagi ng N95 face masks sa mga residente ng Ginubatan para matulungan ang mga komunidad sa pag-iwas sa panganib sa kalusugan na dala ng ashfall. Nabigyan din ng hygiene kits ang mga evacuees na nasa Tagaytay Evacuation Center sa Kamalig para magkaroon ng maayos na sanitasyon at maiwasan ang pagkalat ng sakit sa loob ng evacuation facilities. Ayon sa Provincial Health Office, ang naturang inisyatibo ay para masiguro ang kalusugan at kaligtasan ng mga evacuee, lalo na sa mga tinatawag na vulnerable groups kagaya ng mga bata, senior citizen at mga buntis. Patuloy pa rin ang paalala ng mga health authorities sa mga residente at mga evacuee na ipagpatuloy ang pagsuot ng face masks, panatili ng kalinisan at sumunod sa mga abiso na ipinapalabas ng local disaster at health officials.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, beware of stroke, BEFAST o BFAST ang acronym na kailangang tandaan upang agarang malaman ang sintomas ng stroke. Ito ay ayon kay BRHMC Acute Stroke Committee Vice Chair Dr. Lane Lourdes Lucena. Anya, tinuturing na golden period ang 4 oras matapos makitaan ng stroke symptom ang isang pasyente. Kailangang madala ang pasyente sa loob ng 4 oras upang mabigyan ang kinakailangang gamot. Tandaan ang BEFAST o BFAST. Ibig sabihin ay balance o bigla ang pagkawala ng balanse. Eyes o bigla ang panlalabo ng paningin. Face o pagtabingi ng mukha. Arms, panghihina ng braso. Speech, hirap magsalita. At T, oras o golden hour. Ang stroke ay 3rd sa leading causes of death sa Bicol Region nitong 2019 to 2020. Kasabay itong tinalakay sa pagbubukas ng bagong acute stroke unit sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa lalawigan ng Albay nitong Lunes.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates, patuloy ang pagdaloy ng lava sa May Basud Gali na may 3.8 kilometers, sa Bunga 3.2 kilometers at sa Miisi 1.6 kilometers na may pinakamahaba at mahinang Strombolian activity at panandali ang lava fountaining. Nasa 35 na volcanic earthquakes naman, kabilang ang 26 volcanic tremors na tumagal ng 7 hanggang 84 na minuto ang haba at nagkaroon din ng 350 rockfalls at 7 pyroclastic density current signals o uson. Patuloy pa rin na makikita ang banaag o crater glow sa bunganga ng vulkan. Samantalang sa sulfur dioxide flux ay nagkaroon po ng 1,295 na tonelada bawat araw. Nasa 1,250 metro naman ang taas ng plume mula sa crater. Katamtamang pagsingaw na napadpad sa kanluran, hilagang kanluran, kanlurang timog kanluran at timog kanluran. Nagkaroon naman po ng panandali ang pag-impis ng bulkan na nagsisimula nga may pamamaga sa hilagang silangang bahagi ng bulkan. Patuloy pa rin po ang rekomendasyon.

0: at dagdag na paalala mula po sa mga otoridad, lalo na sa FIVOX, na iwasan ang pagpasok sa 6 na kilometro o 6 kilometer permanent danger zone, paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. At patuloy pa rin ang mahigpit na paalala na maaaring maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan.
1: Paretang panahon.
0: At para naman po sa lagay ng panahon, narito po ang ulat mula sa Pag-asa DOST Legazpi.
2: Sa mga tagapakinig ng DYSM, para po sa update sa lagay ng ating panahon, patuloy pa rin nananatili sa loob ng ating area of responsibility yung dating si Bagyong Kaloy na naging isa na lamang na low pressure area. Kanina pong hapon, ang sentro ng nasabing low pressure area ay tinatayang nasa layong 555 kilometers east ng Birak Catanduanes. So ito pong Birak Catanduanes ay ginagawa lamang natin na sa rest point, pero wala po siyang epekto sa Birak at maging sa ibang bahagi po ng Kabikunan. So nananatili pa rin maganda ang ating panahon, mainit at may mga posibilidad pa rin ng mga pulupulong mga pag-ulan na kung minsan ay sinasamahan ng pagkidlat at pagkulog. Dala po yan ng mga localized thunderstorms. Ang hangin ay magiging mahina lamang hanggang sa katamtaman na magmumula po sa ilagang silangan hanggang sa silangan, at ang ating mga karagatan sa Kabikolan ay magiging banayad lang hanggang sa kalamraman ang alon. Ang agwat ng temperatura ay inaasahang maglalaro mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating namang heat index kaninang hapon ay nakapagtala tayo ng umabot sa 41 degrees Celsius na heat index dito sa estasyon natin sa Legazpi, at pinakamataas sa Camarines Norte sa Daet na umabot ng 46 degrees Celsius, at sa mga katabing probinsya ng Albay at Camarines Norte ay pumapalo yan mula 41 hanggang 43 degrees Celsius. So medyo may kataasan po yung ating heat index na na-record ngayong araw. At bukas po inaasahan natin sa malaking bahagi pa rin ng Bicol region na posible pa rin umabot sa ganitong level yung ating heat index. So pumapasok yan sa danger level yung ibang probinsya dito po sa ating region. So yan po ang ating update para sa lagay ng ating panahon mula po dito sa Pag-asa DOST Legazpi. Ako po si Jaime Bordales.
0: Maraming salamat, Pag-asa DOST Legazpi.
1: Salita ng Pag-asa.
0: At para naman sa ating salita ng pag-asa mula sa Aklat ng Panaghoy, Chapter 3, Verses 24 to 25. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin, kaya sa Kanya ako magtitiwala. Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. At yun na po ang naging kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Huwebes, 14 sa buwan ng Mayo 2026. At ako po ang iyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan pa ang mga dagdag na balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumayin niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Hey kabayan, ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga.
1: Oo nga, pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama, kaya naman pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
1: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
4: Nako, Berto, huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
3: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
4: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
5: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
3: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
4: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
5: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
8: The world is changing. Radio connects. When events send us to isolation, radio offers ways to stay connected. Radio speaks to people, but also gives people space to express themselves. The strength of radio lies in its simplicity. The power to connect and engage, using stories to make a point, music that can bring healing, and information that can save lives. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio. The world is changing. Radio is innovating. With new technologies, radio has adapted to new lifestyles. It has become multi-platform, accessible to everyone, everywhere. There are radio broadcasts for people of all ages, languages, and needs. News, education, disaster response, inspiration, you name it, radio can deliver it. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
9: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
10: Magandang umaga, araw tayo ng Webes, 14 sa buwan ng Mayo, taong 2026 para sa bagong araw. Kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
11: At Phil Lagtapon.
9: Bagong araw, bagong balita.
10: Pangunahin sa mga balita ngayon, matinding tensyon sumiklab sa Senado matapos makarinig ng mga putok ng baril. DILG Secretary Remulla giniit na may mga armadong ninais pumasok sa Senate building.
11: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio na itransmit na sa Senado.
10: At sa Kalakalan, red alert sa Luzon grid, nagdulot ng rotating brownout sa ilang mga lugar. At ngayon sa detalye ng mga balita.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
10: Naging tensyonado ang gabi sa Senado matapos makarinig ng mga putok ng baril kasabay ng pagsasailalim sa lockdown ng Office of the Sergeant at Arms. Sa ulat, pinapaalis ng mga tauhan ng OSAA ang media at staff sa ikalawang palapag ng gusali kung saan narinig ang tinatayang hindi bababa sa 10 putok ng baril. Naganap ang tensyon habang nasa loob ng Senate complex si Senator Ronald De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court ngunit nasa proteksyon ng Senado. Nauna nang nanawagan si De La Rosa sa mga sundalo na tutulan ang pagtatangkang pagdakip sa kanya at iginiit na hindi siya dapat isurrender sa mga dayuhan. Kinumpirma naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may paunang ulat ng banta at may nag-abiso anya na lumikas sa ilang senador dahil sa posibleng insidente. Samantala, dumating din sa Senado si Interior Secretary John Vic Remulla at sinabing pangunahing layunin ang tsakin ang kaligtasan ng mga senador at ng iba pang tao sa Senate building. Nilinaw din ni Remulla na wala siyang utos na arestuhin si De La Rosa na kalaunay kinumpirma ang kaligtasan ng senador sa loob ng gusali. Anya, may mga armadong individual na sinubukang pumasok na sinulubong umano ng OSAA at pinaputukan ng warning shot. Umatras anya ang mga suspect at nagpaputok ng walang direksyon o indiscriminate firing. Itinanggi naman ng National Bureau of Investigation ang anumang pagkakasangkot sa insidente at sinabing wala silang tauhan sa lugar sa mga oras na iyon. Itinaas naman sa full alert status ng Philippine National Police ang kanilang operasyon dahil sa nangyaring tensyon sa Senado.
9: Pangunahing balita.
11: Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may kinalaman ng pamahalaan sa naging insidente ng putukan sa Senado. Sa isang uploaded video sa kanyang social media account kagabi, binigyang diin ng Pangulo na wala siyang ibinigay na utos na arestuhin sa Senador Ronald De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Narito ang kompletong pahayag ng Pangulo hinggil sa insidente.
12: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
10: Sa kabila ng naging tensyon sa Senado kagabi na i-transmit pa rin ng House of Representatives ang Articles of Impeachment para kay Vice President Sara Duterte Carpio sa isang convoy formal na naihatid dakong alas 7.22 ng gabi ni House Secretary General Cheloy Garafil at House Sergeant-at-Arms Ferdinand de la Cruz ang mga dokumento na agad namang tinanggap ng mataas na kapulungan. Ilang sandali matapos maihatid ang Articles of Impeachment ay napaulat ang putukan ng baril sa Senado. Matatanda ang Lunes, inaprubahan ng Kamara ang impeachment laban kay Duterte Carpio matapos bumoto pabor ang 257 mga kongresista habang 25 ang tumutol at 9 ang hindi bumoto. Dahil dito, inaasahang bubuuin na ng Senado ang impeachment court para litisin ang vice-presidente at alamin kung may basehan ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Handa naman umano ang legal team ni VP Duterte Carpio para magbigay ng depensa sa paglilitis ng Senado.
9: Bagong araw, balitang kalakalan.
11: Red alert sa Luzon grid, nagdulot ng rotating brownout sa ilang lugar. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
13: Nagpatupad ang Manila Electric Company o Meralco ng rotating brownout sa ilang lugar matapos magdeklara ng red alert ang National Grid Corporation of the Philippines sa Luzon Grid dahil sa kakulangan ng supply sa kuryente. Ayon sa NGCP, ilang planta ng kuryente ang naka-force outage kaya mahigit 4,600 megawatts ang hindi magamit sa grid. Posible ring magkaroon ng manual load dropping sa ilang bahagi ng Abra, Bataan, Batangas, Albay at Camarines Norte habang inaayos ang sitwasyon. Iniutos ng Department of Energy sa NGCP at mga power plant operator na agad maibalik sa normal ang supply ng kuryente upang mabawasan ang epekto ng brownout sa mga consumer. Sa iba pang balita, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang price cap na 50 pesos kada kilo ng imported rice upang makatulong sa pagpigil ng pagtaas ng presyo ng bigas. Inilabas na ng Malacañang Palace ang executive order na formal na nagpapatupad sa naturang price cap policy. Ayon sa pamahalaan, tumaas ng 13.7% ang presyo ng bigas noong Abril kumpara sa parehong buwan noong 2025, kaya inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na tugunan ang rice inflation. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 41 centavos sa US dollar, 44 pesos at 84 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 30 centavos sa Singapore dollar at 16 pesos at 36 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
9: Bagong araw, ulat, panahon.
10: Huling namataan ng pag-asa ang binabantayang low pressure area kaninang alas 3 ng umaga sa layong 685 kilometro sa silangan ng Virac, Catanduanes. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat ang mararanasan sa Metro Manila at sa kabuuan ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 27.6 hanggang 35.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 529 at lulubog dakong 616 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, Vice President Sara Duterte Carpio sinabing paglabag sa karapatan at kawalan ng respeto sa institusyon ang naging insidente sa Senado.
11: Senador Ronald De La Rosa kabilang nasa listahan ng mga akusado ng International Criminal Court.
10: At sa palakasan, TNT Tropang 5G Wagi kontra NLEX sa PBA Commissioner's Cup Quarterfinals.
9: Bagong araw, bagong balita. Narito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
10: Nagpahayag ng matinding pag-aalala si Vice President Sara Duterte Carpio kaugnay ng tensyon at kaguluhan sa Senado kasunod ng insidente ng putukan at lockdown mula sa The Hague, The Netherlands. Sinabi ng vice na isang malinaw na paglabag sa karapatan at anyay kawalan ng respeto sa institusyon ng Senado ang nangyari. Umikot ang tensyon sa issue ng amanay pagkuha kay Senator Ronald De La Rosa dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Giit ni Duterte Carpio, walang jurisdiksyon ang mga dayuhang korte sa loob ng Pilipinas at dapat tumaan muna sa lokal na proseso ng hustisya. Binigyang diin niya na ang pag-iwas sa lokal na proseso ay maaring lumabag sa Bill of Rights na nakasaad sa ating saligang batas. Ayon pa sa bise, tila ginagamit anya ang kapangyarihan ng pamahalaan laban sa mga kalaban sa politika sa halip na tutukan ang pambansang issue tulad ng ekonomiya. Samantala, sinabi rin ni Duterte Carpio na patuloy niyang sinusubukang makipag-ugnayan kay Senator De La Rosa upang magbigay ng suporta matapos ang nangyaring tensyon.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
11: Sa kaugnay na balita, formal nang isinama si Senador Ronald De La Rosa sa listahan ng mga akusado sa website ng International Criminal Court matapos i-unseal ang arrest warrant laban sa kanya para sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa ICC, si De La Rosa ay nakalista na bilang at-large o pinaghahanap. Batay sa desisyon, may kaugnayan ang kaso sa umano'y mga pagpaslang noong nakarang administrasyon kung saan tinatayang hindi bababa sa 32 ang nasawi. Binanggit din ng ICC na si De La Rosa ay nagsilbing mataas na opisyal ng Philippine National Police sa panahong saklaw ng reklamo. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng proteksyon ng Senado si De La Rosa na naghain ng bagong motion sa Korte Suprema para sa agarang proteksyong legal. Una nang nanawagan ng senador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa The Hague. Kasama ni De La Rosa sa listahan ng ICC, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakaharap din sa mga kasong Crimes Against Humanity.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
10: Samantala, nagsampa ng kasong nakakahalaga ng 7.3 million pesos si Attorney Manasa Escarpio laban kay Ramil Madriaga at iba pang individual na nasa likod ng mga impeachment complaint laban sa kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte Carpio. Isinampa ang kaso sa Davao City Regional Trial Court. Sa reklamo, iginiit ni Attorney Carpio na nagsabuatan di umano ang mga respondent para sirain ang reputasyon ng asawa at pati na rin ang kanyang sariling pangalan. Anya, bahagi ito ng black propaganda na layong makaapekto sa darating na halalan sa 2028. Humihingi si Attorney Carpio ng 1,000,000 pisong actual damages, 3,000,000 pisong moral damages, at 3,000,000 pisong exemplary damages, maging ang 300,000 pesos para sa attorney's fees at gastos sa kaso. Samantala, nagdagdag ang mga pangalan ng mga opisyal ng Securities and Exchange Commission at Insurance Commission sa kasong isinampa ni Carpio kaugnay ng anyay illegal na paglabas ng bank records. Kabilang sa mga dinagdag sina SEC Chairman Francis Lim at Insurance Commissioner Reynaldo Regalado. Nauna nang nagsampa si Carpio ng reklamo laban sa ilang opisyal kaugnay ng paglalabas ng mga impormasyon tungkol sa bank transactions ng kaniyang pamilya. Anya, may sapat na ebidensya para sampahan ang mga inirereklamo dahil sa paglabag sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at Money Laundering Act.
9: Bagong araw, balitang bayan.
11: Pinsala sa agrikultura sa Albay, bunsod ng Mayon Ashfall, umabot na sa 13 milyong piso. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
14: Mahigit 13 million pesos na ang pinsala sa agrikultura sa Albay dahil sa ashfall mula sa Mayon Volcano. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 228 na magsasaka ang naapektuhan at umabot na sa 102 na ektarya ng sakahan ang tinamaan ng abo. Sinabi ni DA Deputy Spokesperson ASEC Joycel Pandilio na patuloy nilang minamonitor ang mga lugar na malapit sa bulkan upang masuri ang buong lawak ng pinsala kapag ligtas na itong puntahan. Samantala, muling nakapagtala ng minor Strombolian activity sa bunganga ng Mayon Volcano. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naganap ang aktibidad kaninang alas 12:12 ng umaga at naitala ito ng quick response team ng ahensya. Nagpapatuloy na sa ika-130th day ang effusive eruption ng Bulkang Mayon na nagdudulot ng pagdaloy ng lava, pyroclastic density currents at madalas na pagguho ng bato. Nananatili namang nakataas ang alert level 3 sa bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
9: Bagong araw, balita sa palakasan.
10: Nananatiling buhay ang Tidal Defense Campaign ng TNT Tropang 5G matapos taluni ng NLEX Road Warriors 96-93 sa PBA Commissioner's Cup Quarterfinals. Pinangunahan ni Import Ball ang TNT sa 34 points at 14 rebounds, kabilang ang crucial na free throws sa huling bahagi ng laro. Nag-ambag din sina Calvin Oftana sa 19 points, RR Pogoy na may 15 points at Jason Castro sa kanyang 14 markers. Maghaharap muli ang dalawang koponan sa do or die game sa Sabado.
9: Bagong araw, balita sa palakasan.
10: Sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Marcos naglabas ng executive order para sa pagbibigay tulong ng bansa sa mga developing countries.
11: Panukalang reframe general education curriculum ng CHED, suspendido muna sa paparating na academic year.
10: At sa ibang bansa, bilang ng araw para sa visa-free stay sa Thailand, babawasan.
9: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
10: Balitaan tayo, naglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong palakasin ang programa ng Pilipinas sa pagbibigay ng teknikal na tulong sa mga papaunlad na bansa. Sa ilalim ng Executive Order No. 115, inaatasan ng Technical Cooperation Council of the Philippines na ipatupad ang isang pambansang estratehiya para sa mas maayos at epektibong technical cooperation programs ng pamahalaan. Bibigyan ito ng brand name na Development Philippines na layong tumulong sa ibang bansa habang sinusulong din ang pansariling development goals ng Pilipinas. Ayon sa pulisiya, ang TCCP ang magiging coordinator ng lahat ng technical operation projects ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at magbibigay ng direksyon sa mga programang ito. Pangungunahan ng Department of Foreign Affairs ang konseho habang magsisilbi. Bilang Vice Chair ang Department of Economy, Planning and Development. Nilagdaan ang EO ni Executive Secretary Ralph Recto nitong Abril 29 at magkakabisa matapos mailathala sa Official Gazette.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
11: Sinuspinde ng Commission on Higher Education ang implementasyon ng panukalang Reframe General Education o GE Curriculum para sa academic year 2026-2027. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, ililipat ang target implementation nito sa taong 2028 upang magkaroon pa ng mas malawak na pag-aaral at konsultasyon. Sa pagpupulong kasama ang Department of Education o DepEd, Second Congregational Commission on Education o EDCOM 2 at iba pang ahensya na nagdesisyon na hindi muna ipatutupad ang bagong GE curriculum sa lahat ng programa ngayong taon. Ang panukala ay magbabawas ng GE units mula 36 patungong 18, ngunit tinutulan ng ilang academic groups dahil sa posibleng epekto sa humanities, social sciences at trabaho ng mga guro. Ayon sa CHED, magpapatuloy ang konsultasyon bago muling ipatupad ang plano sa 2028. Samantala, iginiit ng ilang grupo na hindi sapat ang konsultasyon lamang at dapat talagang pag-aralan ang epekto ng pagbabago sa sistema ng edukasyon.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
10: Sa ibang balita naman, nasa 23.2% ng mga pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom o involuntary hunger sa unang bahagi ng taon. Sa survey ng Social Weather Stations na ginawa mula March 24 hanggang 31, lumalabas na halos isa sa bawat apat na pamilya ang nakaranas ng gutom kahit isang beses sa nakalipas na tatlong buwan. Mas mataas ito kumpara sa 20.1% noong November 2025. 17.7% ang nakaranas ng moderate hunger, habang 5.5% ang nakaranas ng severe hunger. Pinakamataas ang antas ng gutom sa Visayas na umabot sa 28%, kasunod ng Balance, Luzon, Metro Manila at Mindanao. Ayon din sa survey, 52% ang mga respondent ang nagsabing mahirap ang kanilang pamilya, habang 35% ang nagsabi namang hindi.
11: Babawasan ng Thailand ang visa-free stay ng mga turista mula 60 araw sa 30 araw. Ayon kay Foreign Minister si Hasak Puang Ket Kaeo, layo nitong maiwasan ang krimen at maling paggamit ng visa. Kailangan pang aprubahan ng pulisiya ng gabinete ng Thailand. Matatanda ang simula 2024, pinayagan ang 60-day visa-free stay para sa mga turista mula sa 73 bansa.
10: Malugod na tinanggap ni U.S. President Donald Trump sa Beijing para sa two-day summit kasama si Chinese President Xi Jinping. Sinalubong si President Trump ng military honors sa kanyang pagdating. Kasama sa biyahe ang ilang business leaders tulad din ng Elon Musk at Jensen Huang. Ayon kay President Trump, hihingin niya kay Xi Jinping na buksan pa ang China sa negosyo ng Amerika. Pangunahing tatalakayin sa pulong ang kalakalan at maging ang iba pang issue sa pagitan ng dalawang bansa.
9: Pag-aaral, bagong diwa.
10: Mula po ito sa Isaias 26, talatang 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala.
9: Bagong araw, bagong balita.
10: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Mayo 14, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
11: At Phil Lagtapon.
10: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
9: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
10: Ang oras, impunto, alas 7 ng umaga.
15: Be! Summer na! Ano plano mo?
16: Ay nako, pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
15: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
16: Makabuluhan? Eh bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
15: Oo, pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
16: Pwede rin siguro mag-volunteer? O bonding with friends and family?
15: Tama! Hindi kailangang bongga, basta may natutunan ka at may napasaya ka.
16: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
15: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
16: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Ka-carry on, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
15: Dito lang yan sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM.
16: Until all have heard.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
17: Ang oras, alas 6:29 ng umaga.
6: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Marhay na pagkaaga, Pilipinas.
1: Good morning po sa Indogabos.
0: Good morning, Buenos Dias. Digdi sa Bicolan dyan sa Gabos Puno, inaabot ang signal ng FABC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
1: Kumusta po kamo?
0: Iyo, kumusta kamo?
1: Kami napirot. Kakahiling ki pelikula.
0: Kakahiling ki pelikula. Haram ko na iyo man ang big survivor yan kasi yung mga kababayan kasubanggi.
1: Ang apod kay ito kasubanggi sir. Active crime.
0: Yeah. Active crime. Dahil taara mga ngunyan mga tugang nagtuturukluan akong sisa ito.
1: Ito nagtuturulakan baga kung sisa.
0: Tuturulakan.
1: Simple man sa natabi yan. Ipahiling na sa CCTV para ma-detect na kung sisay ang amahiling.
0: Sisay ang mga yun. Taiguada ang armadong mga tao pumasok na hindi kinala kung sino.
1: Tsaka may harala ba da, sir?
0: Oo. Itong putok na ito, ang mga harala.
1: Ang apo, paano nakakaralaog?
0: Nag-iba da sa media. Nagkunya ring mga...
1: Ibig sabihin, dahil na-detect.
0: Dahil na-detect sura labang ba din?
1: Oo.
0: Igway yan mga kakutsaba sa laong.
1: Ha?
0: Igway yan. Ibig sabihin, ganun na ka, no?
1: Galuwag.
0: Galuwag ang security sa loob ng Senado na nakalaog sinta na may mga halabang badil.
1: May mga haralabang badil baga.
0: NBI, bako kami ito.
1: Ay, sabi man kang, sabi baga ni President BBM, bako gobyerno ang nag-ibo ka ito.
0: Oo. Sisay.
1: Sisay. Kaya ngapot nga niya na, bako man yan ang ngapot ang kanya na.
0: Bako ta.
1: Ang mahapot kang sambayanan.
0: Sisay. Dapat yan maimbestigan, ano? Kasi pag hindi yan na nalaman kung sino, ibig sabihin, kahit yung Senate of the Philippines, hindi pala safe. May nakakalaog na mga... na mga kaya, tawag dito, armadong grupo.
1: Kaya connect the dots muna tayo.
0: Mm-hmm.
1: Nasa paghihimay-himay.
0: Kami ni Caro, igwa kami kay
1: mga
0: haka-haka. Uy, mga tawag dito, mga pagdududa.
1: Mm-hmm. May mga bagay na naglalakaw sa, naglalaog sa buhay ang mga isip.
0: Kaya lang, dahil may po pwedeng sabihin, wala kaming resibo.
1: Baka ma... pero yaon lang sa to yung mga haka-haka. Baad.
0: Baad manangad. Iyon eh.
1: Dakulon. Maski nga ni sa mga, sa itong mga senador ta, grabe mga haka-haka.
0: Pero nakapagtataka ng lahat ng senador na yung minority black.
1: Wara
0: gabo sa laong. Anyari. Nakapagtataka. Nagtataka lang naman kami. Sa Rabay Sindagabos, wara duman. Wara man pati si Trillanes. Wara duman si Trillanes.
1: Mano man siya duman?
0: Ayaw siya kang umaga?
1: Ayaw kang aga?
0: Oo, ayaw siya.
1: Iba man ito kaso.
0: Ako kaso hapon. Ayaw baga siya.
1: Oh.
0: Wara siya duman. Anyway, good morning Pilipinas, good morning Bicolandia, good morning po sa Gabos na inaabot kan ating signal via sa radyo at sa online. Good morning Tambe, this is Care 104.3 The FM, ang istasyon ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia. Oras na Pilipinas, Bicolandia! Ang programa na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at mga
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ang ating
1: supremo
0: ng KKK na medyo makintab naman.
1: Medyo pataas naman. garo ang abod gayam, paangas naman.
0: Paangas ka naman.
1: garo maangas ka naman ganyan, Mon.
0: Maangas ka na.
1: Mamira, maangas ka na rin.
0: Don Ramon Diaz. Ngayon po ang iyong mga kasama ko dyan magkaga, mga kalmusalan, kahalakhakan, kasama ninyo sa inyong kalungkutan at kasiyahan.
1: At sa inyong pag-aalmusal.
0: Ang hindi nagbabago at nag-iisa lamang, Mr. Solamente Rico Jan.
1: At ako naman po ang nagsusulong guwapito, Mr. Guwapito Ronnie Rinzales.
0: Good morning, Tabi. Ay, simulan muna natin sa salitaan ng Diyos Karoni. Medyo magulo ang Earth.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, mag-ingat kayo sa mga salita nyo. Magkaiba ang magulo ang Senado sa ginugulo ang Senado. Hindi kami magulo. Hindi magulo. Kami ginugulo. Mm-hmm. Ayan. Magkaiba daw yun. So, punan muna natin ang salita ng Diyos ngayon na pagkaaga.
1: Para ina maging gabay ta. Psalm chapter 32 verse
0: 8.
1: Mm-hmm. Sa Psalm chapter 32
0: mm-hmm.
1: verse 8. Inipon sabi.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan,
0: mm-hmm.
1: tuturuan kita at laging papayuhan.
0: Wow.
1: Mon, pakibago kan sa moyang.
0: Ayuta. Mm-hmm. Garo na papaindak pa rin kami.
1: Mm-hmm.
0: Psalm 32:8, ito po ang pagkasabi, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you.
1: Aram mo nindoy ni ang inisuuras na si David nagkasala.
0: Mm-mm.
1: Iniso naghagad siya, nakarana siya kay guilt, ano, na-experience niya yung guilt, saka spiritual heaviness. Before confessing to God. Nagkasala siya dyan. Mm-hmm. Grabe ang pagkakasala niya.
0: Mm-hmm.
1: Pero aram nindo, sa puntong yan, dyan sa verse 8 na yan, yan ang pigasabing, God not only forgive David, he also guides him. So he will not keep him falling into the same path of sin. Nanatili yung paggabay ng Diyos.
0: Yun.
1: The restorative, yung restorations ng Diyos sa atin. Ano yung pagsisi? No, yung naroon yung paggabay ng ating Panginoon.
0: Ayun.
1: Ha?
0: Maganda yan.
1: Oo. Alam niyo po, mauna munang magsisi tayo. Maunang ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ha? Bago ka humingi ng mga bagay-bagay sa ating Panginoon, abay, unahin mo muna kapatid na ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan.
0: Yan ay napakagandang assurance mga kapatid na hindi ibig sabihin na nagkasala ka, nireject ka na ni Lord.
1: Mm-hmm.
0: Lalong-lalo na kung ang kasalanan mo naman ay hindi naman talaga itong perpetual or
1: habitual
0: na pagkakasala na talagang pinagpaplanuhan mo, wala ka ng remorse, wala ka ng konsensya. Ito ay para sa mga taong may takot sa Diyos na nagkamali. Oo, tao tayo, nagkakamali, nagkakasala. At ito ang makikita natin dito na kahit nandun siya sa sitwasyon na siya ay nagkasala, pero remorseful siya.
1: Remorseful.
0: Repentant siya. Pero sabi ng Panginoon, ako mismo ang magbibigay sa iyo ng instruction, tuturuan kita kung saan ka pupunta
1: at
0: sa aking mapagmahal na mga mata.
1: So it's not mainly about general life success. It's about the guiding a restored believer into a wise
0: restored,
1: ha?
0: Restored pag ikaw ay bumalik believer. Ikaw muna ay merong tawag dito pagsisisi sa iyong pagkakamali.
1: Lagi nating tandaan na mga kapatid, kahit tayo ay mga mananampalataya na tayo din ay nagkakasala. But remember that we have been repentant tayo.
0: Dapat repentant, remorseful.
1: Actually sir, ang remorse magkaiba sa repentant. Ang remorse ay parang nagre-remorse ka lang. Pero pag repentance ka, talagang nagre-repent ka.
0: Ayun. Pero ang remorse kasi is the first step of repentance.
1: Yun. Pero kung hanggang doon lang.
0: Ay, wala yun.
1: Dapat may pagsisisi.
0: May pagsisisi. At talikuran.
1: May pagtalikod.
0: Ang repentance kasi is pagtalikod.
1: Tama.
0: Pagsisisi, remorse, repentance, pagtalikod. Mag-asawa yung dalawang yan.
1: At kapag andun ng baga, kapag andun ng yun ang ginagawa mo,
0: eto
1: ang pangako ng Diyos.
0: Mm-mm.
1: Sabi niya, aakayin kita sa daan.
0: Ayun. Paano ka naman magpa-aakay ng Diyos kung iba man ang daan mo?
1: Tama. Kung iba naman ang ginagawa mo, o kung nananatili ka naman sa pagkakasala, paano ka aakayin ng
0: kumbaga,
1: Diyos?
0: Kumbaga, pamanila si Lord, pasusugod ka man, iba man ang direksyon mo.
1: At hindi mo talaga makukuha at makikita, lalo na hindi mo maririnig ang tinatawag na still small voice ng Panginoon.
0: Mm-mm, dahil malayo ka.
1: Kaya yung pagtuturo ng Diyos, kapag tayo ay nasa pagkakasala, naku, baliwala sa atin ang salita ng Diyos. Kahit napakahalaga na mayroon tayong tinatawag na repentance.
0: Ayun. Yun po mga tugang ang santuyang gabay ngunyan na napakagandang pakinggan. Ano? At tayo muna ngayon ay samahan ni Caroni sa ating pananalangin.
1: Panginoon, kami po ay nananalangin sa umagang ito. Nakikita niyo naman po, O Diyos, ang aming mga puso, ang karumihan namin sa umagang ito. Maranasan po namin, O Diyos, ang kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Dalangin po namin, O Ama, na sana po magkaroon po kami ng pusong humihingi, a repentant heart. Isinasama na rin po namin, Lord, ang aming gobyerno, ang aming po mga naglilingkod sa government. Lord, sana magkaroon po ng conviction, no, sa aming mga kasalanan. Magkaroon po kami, Lord, ng conviction. At higit sa lahat, maranasan po namin ang kapatawaran ng gagaling po sa inyo. Dalangin po, Diyos, na gabayan niyo po kami at samahan po katulad ng iyong pangako. Akayin niyo po kami sa daan, O Diyos, lalong-lalo na po ang aming bansa. Turuan niyo po kami kung ano ang mga dapat gawin. At naway lagi niyo pong, lagi po naming maranasan ang iyong good counsel, ang pagpapayo. Salamat po, Ama, naway hindi po maging matigas ang aming mga puso sa iyong mga sinasabi at sa mga ipinapadama sa amin. Pagpalain mo po ang araw na ito para sa amin, maranasan po namin, Lord, ang iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Yan, sana po nagkaroon tayo ng gabay sa umagang ito bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga buhay. 7:14 in the morning, 7:15 na in the morning, mali pala pagkasabi ko kanina dahil medyo nagkaroon ng difference. Karoon ng difference ang nilo namin dito dahil sa brownout. Oh. Uy, brownout pala ngayon sa Santo Domingo. Maghapon!
1: Kaso hapon baga sir, nag-brownout man.
0: Iyo.
1: Anong oras dito nag-ilaw ka Subangi?
0: Sa Santo Domingo, araw-araw man ang brownout.
1: Araw-araw
0: dyan ang brownout. Kaya kahit di mag-announce. Pero ngayon, may announcement talaga maghapon.
1: Ngunyan?
0: Iyo.
1: Sa Indus, ana?
0: Oo, sa Santo Domingo.
1: Ay, matindi.
0: Kaya mga listeners na dyan sa radyo sa Santo Domingo, medyo...
1: Pero magkakaigwada, sir, na rotational brownout dahil nasa medyo manipis na ang reserve na kuryente kang NGCP.
0: Mm-hmm.
1: Kaya magkakaigwada aking mga rotational brownout.
0: Ayun, simula na, pambira. Dapat talaga tayo ay magano na? Mag-solar. Kung may kwarta, mag-solar.
1: Kung wara, mag-solo muna.
0: Mag-solo. Dalawa lang yan. Pag singular, solo.
1: Solo.
0: Pag marami-rami, solar.
1: Mag-sula ka muna.
0: Sula ka muna, mag-sula. Good morning, Tabi. Justin Castro Valeriano. Good morning, Tabi. Justin Castro Valeriano.
1: Good morning, Tabi. Kuya Tony. Oh. Ay, kumusta ka, Kuya Tony?
0: Oh, nga,
1: sabi niya,
0: no here,
1: good morning, mga guwapong host.
0: Ay, salamat po noon. Sister Weng San Miguel Lucanario, salamat sa iyo sa pag-sulat mo dyan ng aming ginamit na text. Thank you.

0: plano ng destabilisasyon.
1: Simple man sana, sir. Mm-hmm. Maraman sa balistika, so ballistic report.
0: Tsaka may CCTV.
1: May CCTV.
0: And lahat, oo.
1: Ang problema, kung sa CCTV,
0: hinarali.
1: Naraot. Mm-hmm. Naka-off.
0: Ang problema, si Nate yan, kapatid. Dapat advance yan.
1: Imposible.
0: Imposible yan.
1: Pag-araw kayo na mangyari.
0: Wala na. Jenna De La Rosa, amen. Thank you, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. Salamat, Sis Jenna De La Rosa.
1: And Armando Peria. Pastor Armando Peria, morning po mga puging pastor. Good morning, sir.
0: Good morning. Hoy, si Pastor, aking kaibigan dyan sa Zambales, sa Murong Bataan. Pastor, Brother Armando Manlangit, si Tiniente Armando Manlangit. Good morning sa iyong tropa dyan sa detachment sa Murong Bataan.
1: And Sister Wing, kaamay ni Sister Wing ah. Sabi niya, kaya pala talaga laugon, basang, warang maximum security, dramatically behind.
0: Ayun na nga niya niya. Oo.
1: Kanya-kanya dang iritsahan.
0: Kanya-kanya. Sabi ni Jenna De La Rosa, buko na kang issue na yan. Makulog sa payo, nagagalit lang po ako. Iyo, huwag ka na magalit. Hindi na naman yan ang pag-uusapan natin. Iba ang pag-uusapan natin ngayon.
1: Sabi nga ni Sister Wing Evan na pinagsuka na ng Magdalo is not around your honors. Pastor Rica.
0: Oo nga.
1: Maraman tayo.
0: Sana steadfast po ang suko. Oo nga. Gayon lang po kung uninstalled ang evidence, yun na nga eh.
1: Ini na siguro ang panahon da na kaipuhan na si Cardo Dalisay.
0: Iyo. Palaugunta na naman si Cardo Dalisay.
1: Matindi man.
0: Sabi ni Pastor Armando Manlangit, isang magandang umaga, Pastor Rigon, Pastor Ronnie, sa inyo dyan sa Catanduanes. Pakibati sa aking mga kasama dito sa detachment. Si Officer Dong Diwa, Sergeant Andalicio, at Sergeant Roque, at Sergeant Paler. Nandito kami sa Murong Bataan. Oh, ingat kayo dyan.
1: Ingat kayo, sir.
0: Ingat kayo dyan sa detachment sa Murong Bataan.
1: And Brother Mike Isplana, good morning tabi dyan. Mapagpalang umaga po mga pas.
0: Magandang
1: good morning
0: tabi
1: dyan sa Matagoras.
0: Ito ano mga ngatugang ang sasagutin ninda. Hindi tayo magtatanong kung ano ang kanilang tawag dito. Ang tatanungin lang natin sa kanila, nabalitaan nyo ba yon? Alam nyo ba yung Republic Act 10931 or yung Universal Access to Quality Tertiary Education na inaprubahan
1: Republic Act
0: tawag dito extended ito eh
1: tertiary
0: education
1: anong Republic Act ano sir 10931
0: yun Universal Access 10931 na nagbibigay ng tawag dito libre na hindi lang ano ha hindi lang tuition fee ang libre miscellaneous fee library fee laboratory fee registration fee computer fee administration fee athletics at iba pang mandatory fee ng school ha sa tertiary subsidy may dagdag pang financial assistance para sa mga mahihirap na estudyante. Kabilang dyan ang allowance. May allowance, ha? Books, transportasyon, boarding and lodging, at iba pang educational expenses.
1: Ay, madami. Ikaw pa nga ni sir, may student loan program pa.
0: Iyong money.
1: May ini sir sa mga, okay, oo, state universities and colleges, local universities, state run technical vocational institution or TVIs. Oh, 2017 pa ini sir.
0: Ang libreng edukasyon, ito ano enhanced ito.
1: Enhanced na.
0: Oo, dinagdagan nila.
1: Mm-hmm.
0: Yung 2017, iyo to ang libreng tuition fee para sa mga tertiary. Ano? Mm-hmm. Ngayon na nung nakaraang araw lang ito eh, in-enhanced ng Senado. In-enhanced ng Senado ito noong nakaraan, no? Enhanced universal access to quality education.
1: Mm-hmm.
0: Ito ang inaprubahan ng Senado. enhanced.
1: So kasama na pala dyan yung books at

0: learning materials,
1: oo,
0: transportation, board and lodging expenses,
1: mm-hmm,
0: internet,
1: mm-hmm,
0: at iba pang school-related needs.
1: Yun. Ang ito kasi meron na nito, universal access to tertiary quality tertiary education, mm-hmm, noong 2017.
0: Uh-huh.
1: Pero noong nakarang araw, binalikan ito ng Senado at ginawang enhanced universal access to quality tertiary education. Dinagdagan nila ng mga tawag dito, mga libre. Ha? So ano ang inyong damdamin dito, mga tugang? O una, sabihin na natin, ito'y para sa mga ano ha?
0: Mahirap.
1: Universal, public university.
0: Public university.
1: Oo, kagaya ng UP, PUP, BU, basta lahat ng public university or state university, kasama yung mga local colleges na run by the LGUs. So, ibig sabihin kasama dyan yung Daraga
0: DCMC.
1: DCMC, kasama din yung San Jose
0: Community College.
1: Lahat ng mga yan. Ito ang mga libre, ulitin namin ha. Libre na ang tuition fee,
0: mm-hmm,
1: miscellaneous fee,
0: mm-hmm,
1: library fee,
0: mm-hmm,
1: laboratory fees, registration fee, computer fees, admission fees, athletics fees, at iba pang mga school fees. Kasama dyan ang magbibigay pa rin ng allowance karon ni, ha?
0: Allowance nga.
1: Allowance,
0: pa.
1: Ha? Books, transportation, ha?
0: Mm.
1: At board and lodging.
0: Ang apot, sir. Ang apot, kung nakukuhain eh.
1: Dapat daw makuhain eh. Kasi batas na ito eh.
0: And sino yung qualified, sir?
1: Ayan, mga mahirap na estudyante. Ibig sabihin, titingnan talaga ito. Ipoproseso talaga kung mahirap nga ba talaga ang estudyante na ito.
0: Mm-hmm.
1: Ah,
0: o ang tanong natin ngayon,
1: ano ang kanilang damdamin dito?
0: Anong masasabi nyo?
1: Anong masasabi nyo dito sa enhanced, anong tawag nito?
0: Enhanced
1: universal access to quality tertiary education. Mm-hmm. Yan po ang itatanong natin maya-maya. Mag-isip na po kayo sa inyo ang kasagutan para sa tumataginting na load
0: na
1: 50 pesos sa success. Intindihan? Oh! Sabi ni Jenna Dolorosa Sinasarino, di magiba alias Cardo. Sabi ni si Swing, have a blessed day and shout out kay Colonel Harold Kabunok, sir. Saludo po sa inyo, Commandant iyo. Matibay ni si
0: Commandant.
1: Isa din itong Scout Ranger.
0: Oo.
1: Si Colonel Harold Kabunok.
0: Tristan Wyatt Gulay, good morning boys.
1: Wow. Matindihan. Parang bumata kami dyan. Good morning boys.
0: Good morning.
1: Parang sir, pinapabata mo kami, Tristan Wyatt Gulay. Salamat. Okay, tagus-tagus ang kita mga tugang. Nandito na po ang satuyang Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
1: Sa tuyong Damdaming Bayan, alam mo naman kami dito ni Karone, hindi lang tayo nagpupuna sa mga kamangha-mangha, nagpupuna sa mga negatibo. Pinapapurihan ho din natin ang yung mga positibo,
0: magaganda. Mga maayos at magagandang
1: mga batas. Iyo, ngayong buwan na May ay sa pag-upong pag-upo pa lang ni Senate President Alan Peter Cayetano ay may ilang mahalagang panukalang batas na inaprubahan na,
0: mm-hmm,
1: sa Senado. Karamihan inaanasa third reading na mga ito. Oh, narito ang ilan sa mga narito ang isa, no? Sa mga kanilang naaprubahan ngayong buwan, itong, mm-hmm, tinatawag na Enhanced Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ito hindi bago ng batas. Kasi meron na tayong batas dati, yung Universal Access to Quality Tertiary Education noong 2017 pa.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya lang ang problema doon na karon eh, hindi man nakakarating sa mga estudyante yun.
0: Yun na nga eh.
1: Mm-hmm.
0: Nararanasan ba ito ngayon?
1: Hindi man yun naranasan ng iba eh. Oo, meron pa rin mga iilan na mga tawag dito, mga nakakalusot na mga ambagan dyan sa eskwelahan.
0: Di ba sa bayan sa kuya, na ako, ang aki ko nasa private, kaya hindi namin ramdam yan.
1: O siyempre sa...
0: Sa iyo, sir. Oo. Di ba meron ka?
1: Iba, may tuition pa, ga?
0: Ha?
1: Medicine man kaya ito?
0: Ay, iguana, sir, na libreng ko yun. O, libreng doktor.
1: Oh, hindi naman.
0: Ang nagpanukala kang libreng doktor. Mm. Ah, si Senator Joel Villanueva.
1: Libre nga ni, Karuni. Mm. Arog ka ng sitwasyon. Ah, libre ka nga ni. Hindi yung, ang tawag dyan, magdarating yan, usually, dulo na ng taon. Sumagastos ka talaga ka muna. Oo. Sa dulo na siya dumarating.
0: Not that epiding.
1: Hindi talaga siya libre as in libre.
0: May babarayadan talaga.
1: May babarayadan talaga. Hindi naman libre ang uniform.
0: Uh-huh. Pero iguan man nakukuha talaga si ake mo.
1: Iguan nakukuha. Kaya lang sa dulo na dumarating.
0: Uh-huh.
1: Magastos ka muna.
0: Magastos pala. Sige.
1: Anyway, so ito ang i-discuss tangon yan, mga tugang. Itong Enhanced Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nakaka-aprubahan pa lang ng Senado ngunyan.
0: Mm-hmm.
1: Ano ang laman nito? Ngayon? Ang pangunahing layunin, mga tugang, kang RA 10931 ay gawing mas accessible ang college education, mabigyan ng pagkakataon ang mahihirap na estudyante, at mapataas ang bilang ng mga Pilipino makapagtapos ng kolehiyo at technical vocational courses.
0: At mabawasan din ang financial burden ng mga pamilya upang mas maraming estudyante makapagtapos ng pag-aaral.
1: Correct. Yan ang pinakalayunin niyan. Sino ang sakop ng libreng edukasyon? Ito ay sakop nito ang mga makinig kayo. Hindi kasama dito yung mga private schools, ha? Hindi libre ang private schools. So mga kasama lang dito ay mga state universities and colleges. Yo? State universities and colleges. Kasama rito ang mga pampublikong universidad gaya ng University of the Philippines, Polytechnic University of the Philippines, Bicol University, yung Sibiswa sa Kamsur, yung ano nga dyan sa Masbate, nakalimutan ko dyan.
0: Dibismac.
1: Dibismac dati. Dibismac. Ngayon iba na ang pangalan.
0: Iba na. Palibasa ba kung nakita?
1: Bago ng kampanahon, Dibismac yan.
0: Dibismac yan.
1: Oo.
0: Dibimiscut. Nag-cut na nga na yan.
1: Oo. Ngayon iba na naman yan eh. Tapos yung Katanduan State University.
0: CSU.
1: Yung mga ganon, ha? Yung kasama dyan. Ano? At itong mga ang tawag natin dito, itong kagaya ng Daraga,
0: DCOMSI,
1: mga community colleges, kasama dyan.
0: Actually, mga free tuitions na yan.
1: Oo, kaya lang may dinagdag silang free. Mm-hmm. Hindi lang tuition, ito ang maganda dito, mga tugang eh. Dito sa Enhanced Quality Education Act na ito, may dinagdag sila, mga tugang. Ano yung dinagdag nito? Dati tuition lang kasi karon eh, ang inalis. Ngayon, pati miscellaneous fee, libre na.
0: Tsaka may board and lodging pa.
1: Oo.
0: Nararanasan daw yan.
1: Sa ngunyan, bago pa man lang karon eh.
0: Pero 2017 na nga na yan.
1: Pero wala pa. Itong dinagdag nila, wala yan sa 2017.
0: Ah, wala sa 2017.
1: Sa 2017, tuition lang ang libre.
0: Ano sa iling tabi nindo? Mangyayari
1: ba yan?
0: O hanggang ka? Baka kuha naman yan sa tuya sa...
1: Ay, yun na nga na yan.
0: Baka yung lifeline na naman an.
1: Huwag nyo namang i-left lifeline yan. Pabira naman kayong
0: baka kuwao naman sa consumidores.
1: Hindi kagaya ng ng 4Ps.
0: 4Ps
1: sa consumidores kinuha. Pabira yan.
0: Baka ngaya, baka sisay na naman. Baka magpanukala na naman ini.
1: Pabira, huwag naman ganun. Huwag kayong ganun.
0: Huwag ganun.
1: Tingnan mo naman to. Ito sa tertiary education subsidy. May dagdag na financial assistance para sa mga mahihirap na estudyante. So, paano maaraman kung mahirap? Subala na sinda dyan.
0: Mm-hmm.
1: Basta yung mga walang kakayanan, baka si mga 4Ps na naman ini. At ang libre na nga ni sinda.
0: Libre na
1: libre,
0: sisko.
1: Libre pa. Pambira yan. Oo.
0: Ano na ang sabi, Digdi? Iguan ang simbag.
1: Alright, tingnan natin.
0: Sabi ni Sister Gina.
1: Oo.
0: Ako po. Uy, matindi. Urohan laba.
1: Urohan laba.
0: Talaga yung hinalabaan.
1: Uy, sis Gina, dek. Managpandara kahapon. Nanggana ka baga kahapon. Naroon nagtatampo ka na.
0: Kaya nga rin,
1: urohan laba. Oh, darahan pa. Pakita mo sa kuya ang sa imong
0: Gcash.
1: Gcash. Taigwa ka pa sa iyo yung 50 pesos.
0: Ano na? Ako po, ang masasabi ko po dyan, maganda po yan para po talaga sa mga mahirap na estudyante or pamilya. Mm-hmm. Para po makatapos sa pag-aaral. Pero mm-mm, dapat po, sure po na, ano yan, go, po na ang estudyanteng qualified po dyan, ay yung talagang desidido po makatapos.
1: Siyempre.
0: Isa pa po, baka naman po yung may mga kaya na sa buhay ang makapasok po dyan sa assessment na yan, at dapat po makarating sa bawat estudyante ang mga ayuda pong yan ng bawat estudyante. Baka puro drawing na naman po. Ayan, matagal po ng panukalang yan. Dapat po on time na makarating sa mga estudyante. Yun lang po. Salamat po. Tulong na po yan sa mga mahirap na
1: estudyante. Tama nga naman. Ano? Paano natin masisiguro na yung ito, lalo na ito karoon na libreng board and lodging.
0: Tapos mabayad nga ni sir, kung araw kayo ni nga ni sa Indo, kung maiibsan man sana, dapat sa una na.
1: Sa una na, bakuto sa dulo.
0: Mangarap-karap. Ay, pambihira.
1: Alam, bibigay karoon.
0: Ibig sabihin, iutang mo muna.
1: Iutang mo muna. Dulo ng ano eh. Dulo ng semester.
0: Di yaw nang girara yung pakarap-karap.
1: Iyo.
0: Tapos itatao rin daw mga pirang taon pa.
1: Iyo baga. Sana ito ay sana ito ay magkaroon ng anong tawag dito, yung sa implementation nito magkaroon ng ito.
0: Sa IRR.
1: Sa IRR
0: nagkakaigwaki problema siya.
1: Kasi magandang batas na ito eh. Pero paano ang implementing rules and regulations nito?
0: Halaton tayan sir. Baka kung sa'yo naman mako aki budget, baka wara naman yan budget.
1: Baka duma naman ini sa aliko.
0: Bako naman. Ilipat naman nindo sa water district naman.
1: Ay, patay tayo dyan. Arimati sa water district na naman natin ito. O baka isama nyo ito sa ano, VAT ng bigas.
0: Ay, pambira
1: yan. O kaya isama sa gasolina.
0: Ay, sako.
1: Pambira yan. Sabi ni Melody Abachi, good morning, Tabi.
0: Good morning.
1: Sabi ni Michael, maganda po sana yan po para sa lahat ang makinabang, pero marami pa rin po kasi ang hindi nakakakuha ng benepisyo na yan. Iyo.
0: Ang magiging konta nga ni sir, paano ini kukuha on sa assessment? Diba? Halimbawa sa BIO, sir. Sa BIO, sabihin mo na sir, sa BIO, mga 40,000 ang nag-exam.
1: Oo.
0: Tapos ang pagkukuhasan ng mga 3,000.
1: Iyo.
0: O, paano yun?
1: Eh, siyempre, babasa ka muna.
0: Babasa ka
1: nga. Hindi lang simpleng...
0: Kung ang sa tuyang gusto, sir, magkaigwaki sa kada pamilya, may magtapos, tapos mataasun ang requirements, ano ang mangyayari?
1: Duman ka na sana sa community college.
0: O dapat sa community college.
1: Iyo, community college ka. Kasi hindi man pwedeng ibaba ng universidad. For example, ng BU. Ang kanyang quality.
0: Sa bagay.
1: So dapat mapasa ka naman talaga muna. Kahit mahirap ka, basta pumasa ka, kasi sa BU mo niyan, nga karon eh.
0: Aha.
1: Talagang hihilingo na ang klase ng pamumuhay mo. Dawa, pasado ka. Kung may kwarta ka, dahil ka mo naman kalaog. Dapat, pasado ka, mahirap ka talaga.
0: Dakulaw na factor ang pamumuhay. Kaya pala nung nagkuhan kami, pig-declare ko na may motor.
1: Dahil ka pumasa?
0: Dahil pinasaso. Ika sir, nag-declare ka? Ako nag-declare.
1: Alam mo kasi.
0: Susalin ko kaya susalin ko kaya?
1: Ang pinasama ko, si Claire.
0: Si Claire.
1: Castro. hindi. Nung nag-apply kami, karone, wala pa man talaga kaming harong ka ito.
0: Wala pang harong?
1: Oo. Wala pa kaming harong ka ito.
0: Isa mo ya, sir, diniklare ba talaga na iguanang sa diring harong?
1: Ikaw man kaya, nag-dur-declare ka ba? Baka umuman ang sa diring. ano sa diri mo manan?
0: Mihira dapat pala picnicer kung four of the poorest.
1: Ayan. Eh naglaom kami diyan.
0: Di ibig sabihin nagpa-picture ka man.
1: Ha?
0: Na. Nagurunit-gunit ang bado.
1: Daiman, ano? Nagdumantabi sa harong.
0: Tapos?
1: Oh, eh, wala pa man talaga kaming harong ka ito. Nagkataon na during the time,
0: nag-uupa ka mo.
1: Nag-uupa kami. Tapos during the time, Karoni, yaon pa kami. Sa? Nagpapagibo pa lang ako kay, ang tawag dito, kubo-kubo. Duman sa harong mingon yan.
0: Uy, pambihira.
1: Kubo-kubo pa lang ang pipagibo mo. Sa tambakan, Karoni, istaran kang mga magibo kang arong.
0: Iyo ito sa napahiling.
1: Iyo ito sa mahilang natin dumambaya ng duman. Hindi man ako nagsinungaling duman.
0: Hindi man nagsinungaling.
1: Wala pa man talaga yung harang ka ito.
0: Wala pa man.
1: Wala pa man akong auto ka ito.
0: Napang mali ako mag.
1: Oo. O di, pasado. Napang mali ka.
0: Ay.
1: So yun ang requirements mga tugan. Dapat talaga mayong-mayo ka.
0: Mm-hmm. Sabi ni Bunzo, mabalik otro ako sa pag-eskwila. Kulo na libre bakwarog sa panahon ko.
1: Iyo baga Bunzo.
0: Pambira maski ang kwan kay ito sir asad muya may bayad na kay ito.
1: Ka ito ang
0: ang samud may bayad.
1: Iyo.
0: Ang pati nga ni Chok.
1: Busy single sa imo.
0: Bibato nga ni sa imo, isisingil pa sa imo.
1: Bayadon mo ngayon. Tuminama ngayon sa pandok mo. Grabe ang hirap kang. Kaya ang mga kaedad ta, kaedad ta, na nakapagtapos yung pag-eskwela. Grabe ang pagtiyo siya.
0: Bako lang sir, diit lang talaga kay ito ang nakakatapos. Yes. Dahil nga ni sa sobrang hirap sa pagkaklase. Sana iniman lugod na naitatabang na mga bill na ini, ma-implement man min kay maayos. Ano po, saro lang po na paagi, sana na maging maayos regarding po sa assessment. Ano, sana ang assessment man, bako na gumaga suharan ni sa kusina.
1: Bako da sana bakong araw gayan. Pero may nadadangog ako karo ni Digni sa Bicol University na bako na talaga araw kayan ngunyan.
0: So mga dati?
1: Makakalaog ka man kung may kwarta ka. Pero dai ka kasama sa mga scholar. Halimbawa sa medicine, ano? Makakalaog ka man. Oo, kung nakapasa ka sa gabos na requirements. Kaya lang dai ka mapapasama duman sa scholar ng
0: bayan.
1: Ta may kwarta ka mo, ilingon ang arong nindo kung may television ka mo. Oo. Meron ka mong aircon.
0: Pambihira.
1: Igaw ka mo sa sakit. Ang problema mo man kaya karon eh.
0: Pambihira.
1: Pinaduman mo man kaya sa imo. Bungalow house.
0: May 50 inches na TV.
1: Nakaparada si green mong sasakyan.
0: May 3 doors na ref.
1: Ilingon. 3 doors.
0: May 3 doors na ref. May auto, may tulong motor.
1: Kaya di ka talaga mapasa.
0: Pambihira.
1: Eh samantalang pagduman sa haro. Electric fan na lapa.
0: Iyo ang linaag mo.
1: Iyo.
0: Saan mo linaag sa Dakulaon industrial fan?
1: Duman man to sa church. Nag-aabot siya naman, ang lutoan mi.
0: Ang lutoan mi.
1: Kalan. Iyo.
0: Matindi.
1: Iyo. Ang salami nga ni, dahil simintado.
0: Iyo na.
1: Oo, kampanahon.
0: Pinagpala ka na talaga. Kung anong tana? Ano ang masasabi ta, sir?
1: Anong masasabi natin dyan? Dayaw na daso guest natin.
0: Sa kuya, ang masasabi ko dyan.
1: Oo.
0: Marayon tabi ni.
1: Mm-hmm.
0: Sa kuya sana mapangyari ano.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang sa kuya sir kuta na kung pwede. Hilingon ninda ang kada pamilya.
1: Iyo.
0: Na sa kada pamilya may makapagklase talaga na maski sa ruo duwa.
1: Dapat.
0: So, ibig sabihin gibuhan ki paraan na magpantay-pantay na itao sa gabos. Bata sir may mga aki baga sir na medyo maluya man sa.
1: Iyon na nga yan.
0: Ikon sa assessment. Ang ibig kong sabihin, kung ang panukala dagdagan na sa kada pamilya iguang makapagklase.
1: Mm.
0: 'Di ba? Duwa. Nalibre ni, may boarding house na, may allowance na, ibidakulaon. Maski ako sir, mabalik ako sa pagklase.
1: Ayun.
0: Ang kuwaong ko pati sir, ang kuwaong ko pati, pulsay.
1: Maabogado ka?
0: Oo.
1: Ayun. Mag-abogado na lang. Mag-graduate kita o chinta anyos. Ansa kuya, tabi mo na sabi dyan na ito napakagandang batas nito. Mm-hmm. Sana linawin din ang IRR.
0: Tama.
1: Yung implementing rules and regulations nito dapat maging malinaw kung sino ba talaga at paano nito mai-enjoy ng ating mga kababayan. At tama ka, Karoni. Dapat siguraduhin na bawat pamilya may makapagtapos. Tama.
0: Saka linawin din po kung saan kukunin ang budget.
1: Ayun, linawin dapat. Linawin, baka magulat na naman tayo. Nasa kadagdagan na naman sa kuryente yan eh.
0: Baka idagdag na naman yan sa system laws, ha?
1: Bambira yan. Alright, tagus-tagus ang kita mga tugang. Digdi sa Kasabay sa Paghayo.
2: Kasabay sa Paghayo.